0: og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
1: Yes.
0: Ang lain pa jud ana Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
1: Yes.
0: Ug kuyaw, basin maghikog ka.
1: Kana?
0: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Do na bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
0: Kulangan ra jud nag pag-positive thinking Sir JP.
1: Bitaw.
0: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga
1: gusto.
0: Butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool Sir JP.
1: Maulagi?
0: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo, cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung gag DTX 500 og Mighty Seed.
1: Wala na dyan tayo igong panahon Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan,
1: dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na. Sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga, uy.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program
5: program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblo.
17: Last 8 years, give a bomb.
18: Yes, give a Brian.
17: Aha, okay. Oh.
18: Yes, K5 Bry.
17: Nakakaon
18: ko na. Si Cara David.
17: Burang nakakaon kag King Kong na yun.
18: Nagdawa yung bugo sa King Kong. All right, so wala pa na kahigup drag kaping. Kaping, ako at yung gina... Recommend din yung maghigala kay maudyo ni ang kaping na makapalami.
17: Wow.
18: Makapasiksi sa atong kalawasan. Kaya makainom ganing kapi hagod kay Fibry. Makapwa ang tanang mga na stack up sa imong tiyan.
17: Grabe. Kani mga stagnant. Murag kanal di na. Na-stagnant na. Oh, grabe.
18: Stack up na. Alam itang mga kinaon ni mga dugay kay makagawas. Magpurma din sa imong nga bilbil. Yan, makunhuran imong bilbil. Kung mag-DTX coffee mix ka.
17: Wow.
18: Higup na mo dira. Asa pa mo kay kaning DTX coffee mix. Pwede na kay di anang ano na kay acid. Di ba maglikay ka usahay kay nisoli mong acid. Maghilabi mong tiyan pero kanin DTX coffee mix. Wala oi.
17: Wala.
18: Okay. Gaan kay mo pa matchag. Samo tayo makainom kani balik-balik ka sa CR kay limpyuhan lagi mong tiyan.
17: Okay.
18: Okay na ta?
17: Okay na jud kayo, no? So sumpaya nato na og extend pod sa mga tatays diha. Sa mga lolos, si Tatay Irving, oh, si Tatay Irving ha.
18: No? Tatay Irving.
17: Sa mga kuyas, mga titos diha, mga ka K5, kung pigado na, dili na ana jud ka eksplosibo. Ayay. Ang imuhang performance sa kama, nate i-recommend din eh. Mauna ni ang DTX or mauna ni ang Extend Food Supplement K5 Pump. Kay kinang imuhang partner diha nga mireklamo na because nga burag dili ka naka-perform well sa inyuhang sexual intercourse ni ana ang Extend K5 Pump.
18: Ayun.
17: Yeah, purting gahian iba K5 Pump ba?
18: Grabe oy. Bisa. Lima ra ka round.
17: Lima. Maimong... So itong hininga oy.
18: Hininga oy.
17: Islig gahia oy.
18: Gahia oy.
17: Na. Ana na siya, no? Kung naka-extend ka mga ka K5, ano? Mag-extend mo diha, food supplement for men. Available ni sa mga butika nationwide. Dire sa Dakbayan, San Carlos, mapalit ni siya sa may Barrick Building. Na siya sa Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Mga K5, ang Doc Alternativo Medicina and Wellness Center. So, nana po ni Dol-Dol sa inyong barangay lagi. Dira, dapita sa may Miyerkulisan kay Nanay Nelia Lagungan, no, sa Prosperidad. Mapalit po sa Sitio Tapon, Guadalupe kay Nanay Mary Jane Ritalia. Kay Erlinda Espania sa Medina, Taps View, Barangay Rizal. Na po kay Madam Kuan Aiza Secretaria sa Proper Punaw. Napod kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa Old LTO City Mall or Center Mall. Napod kay Maria Lota Panligaw or Panilagaw sa Burgos Street, Barangay 5, San Carlos. kay Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Kay Madam Arlene Gutib, no, dira sa may St. Vincent, dia Barangay 1, Kilid Rajon sa Santa Rita College. Kay Madam Angeline Tingal, diha sa may Kaingat, da Barangay 1, mga kakifay ba, no?
18: Ayun.
17: Oh, ha. Okay, kay Nanay Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, San Carlos City. Ato sa nang isyagit kay 5 Pam, ato mga igsuon, kay ganiha pa dyan ni sila gahulat-hulat, ano?
18: Mm-hmm.
17: Good morning to Nanay Nelia. Uy, namino dyan si Nanay Nelia.
18: Good morning, Nanay Nelia.
17: Sa Mierkulisan ni Shaki 5 Pam.
18: Mierkulisan? Dili, Wibisan?
17: Dili, Mierkulisan na liha. Daghang tao. Si Alex Kawilan. Mayang buntag, sir and ma'am. Ambot lang ning
18: Nuneko?
17: Anuneko. Way klaro diri sa amo sa sitio nabugtaan, Barangay Guadalupe, wa pagyod mi pasigae tulo na katuig. Sige mig adto sa ilang office pero sa aran raman mi. Oh, unsa naman yung taga Nuneko, oy? Alex Kuwilan. Diyog kong screenshot o nakifive pambi. Kaya ito nang ipaabot dito ni manager, be.
18: Sige.
17: Good morning to Nanay Virgie Salgado, si Tristan Wyatt Gulay. Good morning also.
18: Mm-hmm.
17: Fave Toboso. Oh, naminaw siya.
18: Si Madam Carmelita Barbicho. Good morning, mm-hmm. Sir Brian. Ma'am Pamela, dirisad sa Bagun Buntres sa mm-hmm. kagabi. Mm-hmm. Tulo na kagabi, brand out. May kalit lang og palong ang suga. Ambot gano'n na. Kusog akong Bluetooth. Dire. Sir, God bless you as all.
17: Purti kusuga na ni Carmelita dito maminaw na to.
18: Grabe
17: na
18: yun, nag-Bluetooth dito siya.
17: Si tatay, di kadungog. Ito is bukid daw. Layo si tatay.
18: Ay.
17: Good morning to Julieta Niaga Kabatuan, the partner of Sir Kuan, Sir Celso Kabatuan Jr., no? Sa Ishaling Kifay Pam.
18: Good morning dira, Sir Celso.
17: Sige. Liboy Baynosa, ingon niya, King Kong ang tawag ana diri sa Cebuano bayan na Sir and Ma'am.
18: Bayan
17: sa inyo, ha?
18: Bayan.
17: Bag-or po kakadungog, no?
18: Karumbo.
17: Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang gintat bulaklak. Usbo na to, lupain ang King Kong bulaklak.
18: Mayuhan
17: dyan. Okay, sige. Si Isor de Guzman, good morning, Pam and Sir Bri, watching live here sa Layumas Building. Or, asa ni Dapita?
18: Ang Layumas. Ros-ros
17: na,
18: ros-ros. Okay. Igatara ko balon.
17: Ang sus ko. Salamat. Last 8 GC size na. Oy, si Robert D. O, nahingagaw siya.
18: Oy, Robert.
17: Masahago na, oh.
18: Sige. Grabe, dag ko kayo ba.
17: Unsan eh?
18: Good morning. Aslang.
17: Burog may kasuko man kay naka-caps lock man na lang.
18: Caps lock ka na, no? Ano si Robert, ay. Good morning. Aslang ko, pwede raman na makuha ng birthday gift sa senior. Ang mukuha ang anak ubana basta may authorization letter lang ipakita nga adunay pirma sa senior through send sa Facebook tas giprint. Please, thank you.
17: Burag wala mami ka agig istorya aning birthday gift sa ano senior.
18: Wala.
17: Basig sa lahi ning estasyonan guru sir mao na ilang kwan diha. Basig sa brigada na or amihan or unsa pa ubang estasyon diri? Wonder, no? Wonder,
18: wala
17: man tayo
18: no, birthday.
17: Wala man, pero bitong naglibog ko gamay si Robert. Pero salamat ka din na natalang, no? Sige, salamat kayo. Man. Last 8:17 na. This time, check na to si KK5 Jezebel Barbicho. Kay, okay di siya, sir. Kay Kuan, atong niaging gabi ipod. Dungan-dungan atong gipatay sa bana ang asawa. Naapoy gipusil diri sa Dakbayan San Carlos, KK5 Pam. Nga usa ka football, a coach of football sa Dakbayan San Carlos Kifay Pam.
18: Grabe pinusilay. Atro pa dos. Parehong gabi eh.
17: Pareho. Ang oras maumaupod.
18: No.
17: O niya, ang pangalan kay si Alan Oman. No? Alan Peter. Oman. Burag Fariner, no?
18: Bito, ang, no? Ko, ano? Ko
17: oh. Unsa kaha ang update ani mga ka-K5. Let us check. Dirigyod ning sensor kay K5 man mo sa San Carlos. Ah, okay. Sige, sir. Sorry kay sir. No? Kay Wala mami kay issue ganhi about anang birthday gift, pero pangutan-o na to si K5 Jesron kay may ideya ni kay kagawad ni Barangay Puhon.
15: Aha.
17: Sige, salamat kay Sir Robert D. Ha. Thank you kayo. We have K5 Jess Abel Barbicho.
19: K5 News FM Live Report.
17: K5 Jess, good morning.
20: Yes, K5 Bray. Gahapon, atong gi-updatean ni o gipakigangutan na ito ag San Carlos City PNP, pinaagi sa ilang deputy si Police Captain Rodney Sarona kung unsay development sa pagpusil patay kag Alan kang coach Alan Liduna Auman Jr. Bray gahapon sa may or sa nakabayang gabi eh, no, sa Martes sa may Purok Kalumpang dito sa Kainga kuni Purok Kalumpang, Kalumpang
17: okay.
20: Barangay 1 din sa San Carlos City kag Bray. Sumala ta ni Captain Sarona, nagpadayon pagyapon ng ilang investigasyon karon kay February, pagsuta kung kinsa ag responsable o kung unsa ag motibo sa maoga krimen kay February. Gitan-aw nila ag lugar kung duna bay mga CCTV ag mga residential kay February o ang mga kining establishment no sa aning area ha kay February para matanaw nila ba o nabay ning kuaning agi ana mga orasa kay February. Unya padayon gyapon karon ang ilahang investigation about ani kay February batok sa kaning pagsusi kung unsa gyud ang hinungdan aning maong insidente kay February.
17: In short,
20: ang iyahang kuan lang ani nga unta mo kanabitang mo
17: cooperate
20: participate ang katong asawa kay kanang limited kayo ang iyang gihatag ng mga information about sa iyang bana ka kay February.
17: Pero napangutana kay, ni mo kay February.
20: Kung naon mahatag na daghang information ng asawa, posible nga makakuha o dugang kasayuran atong kapulisan para sa ilang investigation ka kay February.
17: Pero unsa man, unsa yung background aning lakiha, aning victim kay February Jess na pangutana ni mo ang police?
20: Yes, coach ni siya sa football ka kay February. Unya, dihang area ha, na siya yung mga estudyante ka kay February sa football. Kanang nahitabuan ba sa iyaha?
17: Naba ni mga bad records sa barangay, sa police, nakaagi na ba ni nga gi, o saan, nadakpan sa master list diha or on sa sistema kay February Jess o so far?
20: Wala ka kay February.
17: So, walay kaso ning tawhana?
20: Wala.
17: Oh, so unsay motibo jud ani? Kay pareho atong nahitabo atong bana nga gidunggab na mga kaso siya nga may kaso sa nga rape, may kaso siya nga drug related kay Five Jess. So kini nagtrabaho jud ning tarong as a coach sa football.
20: Yes, kay February.
17: So even the police dili sila makahatag og information or medyo alanganin sila to give an information nga makaingon nga mao ni motibo because bisan mismo ang wife, murag limited ang gihatang ng mga kuan, mga
18: info
17: guro nila kay Five Jess, ana. Mga pila na ni katuig ka football, ka coach na sa football kay Five Jess, more or less sa imong pagkahibalo diha.
20: Kana mo wala na kumakuan ka kay February, no? Pero murag taud-taud na gini siya.
17: Ilan na gini?
20: Mga bata, gikan pa man ipagka gamay hangtod niya nadagko yung mga bata na nagay ni sa kuan kaning mga football player na manggod ni sa private school sa iyang mga bata kay February o ni mga scholar ba
17: bitaw no murag dintog bakulod no no So syempre amahan ka coach ka sa football may posibilidad yun na ang may mamusunod yun na sa mga yapak ni mo no anak man ang sistema and si Sir Kuan si Sir Alan Diay kining victim formerly. Grabe ang iyang mga records di ani sa school nga kini siya ang gadula pag football kay Pepe Jess, no?
20: Oh. No?
17: Grabe ang iyang mga record di ay ani puwerte pod, no? So anyways, sige, let the police na lang makakuan. Makasaysay ani kung unsa badyod ang motibo sa krimen, no? Pwede bang utang or pwede pod nga may naengkwentro siya basig na inasuko nga mga kini mga kwala ni K5 Jess ha, mga pananawa na ni nato ha. Posible ba sig nakautang ni siya or siya giutangan or dili gani may posibilidad nga related sa trabaho niya basig na inasuko nga kontra nga napildi nila sa dula sa football ano ba no or basig may mga gamotor ni siya di ba gamotor pud ni gamotor ni siya o K5 Jess.
20: Galakaw lang na siya kaki February.
17: Dili, pero may motor ni siya.
20: Sa katong mamumuno. Gabaklay siya, gabaklay.
17: Gabaklay, pero
20: gamotor. Na siya pa uli kaki February.
17: Pero gamotor po ni siya. Gasakay ni siya motor. Na ni siya gidrive ng motor.
20: Naa.
17: Basig na ay road rage. Mga na ba, no? Sige
18: na,
17: no? Kung sa di, basig na siya'y nakainkwentro diha nga nag... basta, no? Anyways, ang polis na yun magkakuan ana. Hinaot unta nga mataga aning hustisya ning kamatayon aning atong igsuon. Kining taga San Carlos no kay luuya pud ani no. Anyway, sige. So pagkakaron wala even the person of interest K5 Jess wala.
20: Wala pa. Gapon gipangtanan nato sir Sarona about anak ko may person of interest na ba sila? Mm-hmm. Wala pa jud.
17: Hinoon inuras pa man gud gahapon sa nahitabo ni di man jud madali-dali na. Pero ang lugar sa insidente K5 Jess unsa man kinang daghan jud nig pamalay pod daghang mga balay-balay.
20: Daghan na siyag balay diya kaki February, pero ingon na nang manggo orasa. Ang mga tao daw diya natulog na. Kanang mingaw na ba?
17: Mga sa to alas 9 na to, mga anak.
20: Oh, mga alas 9:45.
17: Wala na. 40 nang tuluga sa uban.
20: Tulog na. Mhm. Ya, padung naman to siya pauli. Nagpalit pa kuno na siya og kanang barbecue diya dito sa sulod ba.
17: Okay.
20: Nagbaklay na siya pauli.
17: Ang pangutana diha manggod kung naaday siya'y mga hulga prior sa insidente. Ano ba? May pangutana? May mga...
20: Gana, limited jud kayo kaki February kay wala jud.
17: Dapat si
20: information.
17: Dapat si Mrs. niya, no? Makahatag kag information jud if she's willing to, ano ba, no? Nga mataga ang justice.
20: Dapat mo sa kasubo kaki February.
17: That's why.
20: Kanang ingunana good niya, di yun ni mo makuan ba? Maistorya ang tanan tungod sa kanabitaw na pa sa kasubok ka ng pagbagnutan.
17: That's why nga after sa tanan ba basig makahatag jud siya og mga kompleto nga detalye.
20: Possible kung makakuha siya, makarecover na siya kaki February basi.
17: Ma-check ang cellphone sa victim basi na sila yung
18: mga conversation.
17: Conversation, may convo diha nga nag-away or nakadawat jud og message.
18: Paghulga.
17: Nga gihulga, dira makatabang-tabang jud ni.
18: Bitaw.
17: No. Oh. Pero walay nawalang mga gamit personal niya during that time nga gipusil siya kay Pep Jess, napanarang mga wallet niya, cellphones niya.
20: Wala po na mabutsag kay Pep Jess sa ato ang kapulisan kay
17: Siyempre,
20: wala raman
17: kay part bago na sa mga investigation nga basi gi-hold up siya, gikuha yang cellphone. Mga ingana ba? Para anyway, sige. Ulat-ulat na to ang police sa ilang investigation.
20: Bitaw, sa dugang investigation na lang sa to ang kapulisan pohon kaki February.
17: Bitaw, no. Pero sa tinod anay lang god kinang ang sa tinod anay ang suspect daw according sa mga reports kay burag wala ra. Burag katubang adto sa ditug bukid, ya maniro sa piece pag uli, lakaw rag tarong, burag wala ra nahitabo ba? Wala ay, mga anak ko noon, ilakaw-lakaw ra ko noon.
20: Siguro, kay anang iyahang likod na kaki February is Kakahuyan.
17: Asa ko noon yung balik ra sa highway or dito sa Kakahuyan ng lakaw? May idea ka?
20: Ang sa kaki February?
17: Pag-ikyas atong suspect sa Kakahuyan ba ning adto or diri ra po sa subay ra po sa dalan region?
20: Kana, wala na makuan. Wala na mahisguti sa itong kapulisan kung asa pa doon. Mamuno kay wala man pud tay witness
17: kung nakabunet ba. Anyways, ang mga tao tulog na ng mga orasan. Sige
20: kay ang kwan laton nakadungog raman sila buto usa sila ng gawas.
17: Pero matingala man pud ka nga tuwa siya didto unya walay mga tao nga kauban nagunsa dito naglingkod ra ka nga ikarusan niya dili pa imong lugar.
20: Di wala siya naglingkod kundi naglakaw na siya.
17: Naglakaw
20: siya, nagpalit og barbecue yang nagkaunto siya og barbecue
17: nagigahapon ingon
20: nimo nagpalit siya og barbecue dayon nagbacklay pauli na to siya
17: naghapon ingon mangon nimo nga naglingkod siya atong unsang kahuya to naglibog gani kang i-explain kung sa tong
20: gahapon atong mga na hinabi dito ba nga katong mga tao dito gud ingon nga naglingkod daw moro pod ako na kuha ng information pero base sa investigasyon sa atong kapulisan naglakaw dai ni nagpalit og kuan naglakaw padung pauli sa ilaha.
17: Dra jud mo agi dra kamo agi dapat.
20: Oh, ala nila yung agianan.
17: Gisundan to gi pagpalit og
18: gani no.
17: Unsa na tong unsa na inasal unsa to gipalit niya?
18: Kasi na dyan ay kabangi siguro.
17: Oo, gahapon iyang amahan diri sa atuan, no?
18: Oo. Oh. Junior biya na siya di ay.
17: Junior din siya. Oo. Gikuano na sa amahan, bura giyargi, gikorek ba nga, dapat may junior dyan siya, kaya na, buhi pa ko kayo dakong senior, anak ba? Bitaw?
20: Bitaw, sakto bitaw di iyang kuan gahapon. Sakta kay umunta ka kuha o pangalan go ni kani, sa biktima gahapon kaki February kay mga alias sa Ramanggo sa aliases. Facebook kay JR ang katong sa uban dito mga silingan coach Kuandra Auman
17: Arman oh dili pero dili oh, Arman di ay Auman Auman di ay
20: sulti gahapon
17: apelyido dito Auman oo oh. Unya pero ang JR yaha man yung aka na yang alias
20: man
17: jud
20: ang yang JR oh kay junior man siya.
17: That's why. No? Pwede, di mapun pwede ma-JR kung adili ko junior. No? Pwede layo. Pero ang amuang junior, dili jud JR.
20: Pwede.
17: Ah, Constancio, jud. Kaya mo ni pangalan sa amahan.
18: Constancio.
17: Ang mahan ako, Constancio, good.
18: Constancio.
17: Na junior siya.
20: Ayos na lang ito si Narciso.
17: Narciso. Mo na yung junior na yung Narciso pa, jud. Oldarico. Imagine mo mga lana na, no?
18: Baskugan ka.
17: Pero kinang mga ngalanar ba, almanak na siya.
18: Oh, almanak, John.
17: Gikuha na dito sa libro.
20: Sa almanaki, mga katigulangan.
17: Sa mga tao nga mga may maayong binuhatan sa mga unang panahon, kay Pep Jess.
18: Ako, maragwag yun na yung maayong binuhatan. Pam-pam?
17: Wala ni mo, burag tinapay ni mo, burag pan ni mo.
18: Wala ni, giba siya sa almanak.
17: Oh, wala yung almanak. Eh, kaya Jezabel, ay, kaya Jezabel, almanak. Ha?
18: Kapantay sa mga pangalan ron, tagutlo na kabuok.
17: Oh, naaganig duhara eh. MM, double M. Na.
18: Mga pangalan ba? Mga sosyalin kayo.
17: Sosyalan, bitaw tinuod.
18: Meron siya ng parang nga, Enrica, Pedro, Alicia.
17: Grabe mga ano, Patricia. Jezabel, di ba almanak po na?
20: Ang bolang.
17: Jezabel, ang batang pubre.
20: Yun. Ay, ang istorya, biyada sa ako ang pangalan. Si mama sa una, hilig kayo, minaw o radyo.
18: Ano yung hilig mo lang ta radyo?
20: Nakalabang si Rina. Anong drama? Asos, ipangalan din nila ako.
17: May lang, wala
20: kayo. Hasta ako ang tiil kaki February.
17: Oh?
20: Himbison yan eh.
18: May gano'y okay ikog, Mads.
17: Kung may ikog, hasang pa ka langoy. May lang, wala kang hinga, gingalana ni mama ni Mog. Ramini, ang batang bronze. Uy, minaw ko ba na suna sa RMN Production. Oh, dama dahil.
18: Presence.
17: Diba, no?
18: Oh.
17: Sibo mo na, diba?
18: Sibo.
17: Ramini ang batang bronze.
20: Mm.
17: O niya, gisunod-sunod sa bakulog.
20: Hindi ko sa una minaw gradyo anong sa DYHP.
17: Oh, minaw ka ayun.
18: Hanji.
17: Pero UA na kayo na ba? Kinang Ramini sa una sa Cebuano, nindot kay Paminawan.
20: Oh.
17: O Paminawan. O niya, gitranslate o gilonggo? At taya, purti laos, lasuta, yun lagi, paminahon, lagi.
18: Lain naman ang tunan ng gilonggo.
17: O niya, ang tingyo, giusap po, at pagkalaina. Kung si Ramini. Sige na, oy. Si Jezabel kay Kuamani, nang...
18: Kagawad?
17: Dili. Si Jezabel kay Serena, mana?
18: Ah, bitaw, Serena. Oh, oh, Serena. Oh, Jezabel, bitaw, no? Katong, nakakuha ko na katong si Ann Curtis ang nadala.
17: Dili oy. Dili si Ann Curtis ang dala si Kuan katong naasa.
18: Kuan na si Ann Curtis dili original siguro.
17: Balo
20: katong si Charlene Gonzalez.
18: Oh, murag mo na nauna kay Ana? Yes.
20: Katong Kuan ba asawa ni Agamulak ba?
17: Katong usa pa jud nga naasa, di ba nag unsa gani itong lugar gani nga itong nag news alert karon nga pareho sa Siargao kinsa gani ito? Di ba mauwa na siya? Ana mana og dili artista unya karon dili pod artista siya pero si Andy Aigiman.
18: Ay oh.
17: Brag mao na siya no dili. Dili na siya nag Jezabel, dili siya nag Jezabel no.
20: Dili na mao.
18: Kuan siya agwa bendita na siya.
17: Ah sige pasag.
20: Karaan pa man to.
17: Pasag din na. Okay na, okay na. dito. Sige, Jess, salamat. Good morning, Inday. Oh.
20: Sige, kay February. Napalit yung update kay February. Ang deputy sa Calatrava PNP.
17: Oh, paos si Yapon.
20: Si Ma'am Jessica Malata. Police Lieutenant Jessica Malata. Yang gi-update kay February nga na-file na ang case dayon ang suspect gi-refer sa Bacolod Hospital.
17: Oh, bito, nasulti ito ganihan na mo.
20: Mag-update na mag-uni under.
17: Pero pangutan na siya kung buhi pa ba or ano. Kay gahapon, bro, critical bitaw. Critical.
20: Gripper okay. Mag-uan, Bacolod.
17: Bitaw, gani. Gripper siya. So, critical. Critical ang sitwasyon.
20: Possible.
17: Sige. Thank you, Kipo Jess. Salamat.
20: Sige, Kipo Brian. Muna tumatag ang report alam sa programang Furod Los Pueblos. K5 Jess sa Barbabit Show para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mainit na issue at usapin ng bayan.
17: Uy. De Los Pueblos. Nalipot, nalimot na lang kung pangutanan ng K5 Jess. Uy.
18: Jaman.
17: Kini K5 Jess ba? Ug mukuha. Example B, ikaw si Lola, no? Onya na kay...
18: Ako si Lola.
17: Oo. Si Jezebel ang Lola.
18: Sige.
17: Tapos, naa kay gift gikan sa senior. Pwede ba nga imong apo lang si Pampa mukuha through authorized letter? Dili pwede? Pangutana ko no, kay kining si Robert Diba. Siya, dito ko City Hall gahapon sir, may dala na ko authorization o barangay certificate, may pirma sa kapitan, may anong consent groni
18: bro
17: anak no oo nga anak mukuha dili daw pwede kay need gyud daw perma sa birthday sa ga birthday saon pagpirma nga tua man Cebu mao gani kuha may authorization letter may nalang maipadala minya Cebu alang sa iyahang maintenance salamat naglagot naglagot lang ko gahapon ba oy may katungod man kamulagot. Oh, sige, kay Pep Jess, ikaw ko yung anak. Ben, nindot ba yung pangutana ay?
18: Kaya para makakabalo ang kadaghanan ba, no?
17: Oh, kung pwede ba makakuha ang senior sa iyang gift nga sa pagka-senior sa birthday, wala ang iyang presensya. No? Pariho po na, before ta, pariho po na, atong nahitabo nga, katong video nga gihatag na ko ninyo gahapon, nga mukuha og 2,000 nga uplift mga ka-K5, gidayungan.
18: Oo.
17: Kay siya dyo dapat ang pakwaon. Sa asa ganito?
18: Binalbagan to kay Febray.
17: Binalbagan po nga ng mga Bisaya man sila.
18: Bitaw, no?
17: Binalbagan Negros Occidental.
18: Oo.
17: Ano?
18: Lato siya Bacolod. Kamantawa na.
17: Sir MJ? Luuya. Panamoy mga Facebook niya. I-check ba sa ato ang gapon sa GC? Yes. Ipasa na ako sa GC na to sa ACC Organic. Inang grabihan ni mga ka-K5 ba before tatong ridon karon. Grabihan ni nahitabo sa usa ka benepisyaryo aning 2,000 pesos ba. 2K nga uplift program sa gobyerno. Nga dapat siya jud ang pakuhaon bisag dili na siya kalakaw. Ang gibuhat sa mga pamilya o mga silingan, gidayungan siya. Unya may pangandalan kon ba inang patag una na sana
18: may tag ka ng plane mo sakto na
17: patag
18: nya ko na baka batuan kay libon
17: bang bakilid pa
18: bakilid yang dalan kay daghan kay mga sagbot
17: oh mga batuhan
18: kabatuhan
17: na junoon eh. Dapat dapat biang facilitate ani barangay nga ang barangay tabangan nga picture ni siya mo ni sitwasyon niya pwede ba nga yang anak na lang authorization letter na lang.
18: Bitaw sa unta dapat, consideration ba?
17: Dapat ang gobyerno usahay na amoy consideration na sobrahan naman po din gobyerno in taon.
18: Ang uban kay dili magud mutugot kay February, mao nang kinahanglan yun ang beneficiaryo yun mismo ang muadto.
17: Tibao na din ang kalakaw.
18: Mao jud.
17: Grabihan ni gobyerno usahay mga arte kay ni mga tawhana oy. Okay, di ni makita ni Sir Monjay.
18: Adari bi akong isend.
17: Isend bidra bi. Grabe kartihan ng gobyerno usahay ba bilog sa 15 pud usahay nga dili man ilang kwarta diha.
18: Siguro kuan sila ra gyud dumala.
17: Halit kayo ba no? Halit kayo usahay ba no? Ingon diri ni Madam Julieta Niaga Kabatuan. Good morning pa shout out day ko silinga namo diri nga sige ra jud sila paminaw ninyo Philomen Gomez, Natoy Gomez, Lilia Abapo og Pilo Abapo. magpa-shout out Jude sila ni Mo Sir Bri. Salamat, God bless. Salamat kayo Philomen. Di na to. Philomen Gomez, Natoy Gomez, Lilia Abapo, Pilo Abapo. Salamat kayo sa pagpaminaw gikan ni Nanay Juliet. Salamat kayo. Sige, pakita ko din, Jay. Grabihan niyo.
18: Luwi kaig sitwasyon.
17: Mukuha siya 2K, gidayungan siya. Aron lang dyan nga makakuha siya.
2: May pagi pa pong kunas, papagin niya kung lang.
21: Kulba, lagi ka mapakong.
17: Pwede siya mapakong sa bato.
18: Oo, yung mabara ba?
17: Pagkaluuya, ane, oy.
2: Nag-iliko na yun, Bayres.
17: Mini may edad na dyan siya. Oh. Pagkaluuyan. Ilang gidayungan gamit ang kawaya. Nasa ito ang live mga ka-K5. Walang tawa ninyo. Aron makakuha ng 2,000. Na bag, puting bakilida ni oy.
18: Bakilid kayo. Dangag bato.
2: Lawrence Negro.
18: Luuyan.
17: Paita man yung gobyerno maging ani oy.
21: Yeah, guys, magol kong ibutan kung tanyo.
18: Pagbalik ka na, yayong napod.
17: Oo. Oh.
21: Pumita na man yun. Napagkailo ka.
18: Bukid si Gabriel ng Fibre, no?
17: Ha?
18: Bukid kay istanan.
17: Bukid. Oh, naao.
18: Naao, delikado kay mapakong kay maba kay habol.
17: Pagkaluuya oy.
18: Luuya ba?
17: Hasil na ni sa
22: pili mo tinuod gining librarian ni kay. Sa kasa ko ni kampuha makatabang god.
17: Okay.
21: Wala mo pa pera di budlay.
22: Oh. Yung budlay para niya.
17: Grabiha, no?
22: Oo, oh, okay.
18: Sa kuwan niya, sa sitio Lagit, Barangay Biaw.
17: Binalbagan?
18: Oo.
17: Sus, ang hango sa tao. Paita. Hasil na sa kining nagmasakit, hasil pa sa mga ning pasan, anin yan, ning dayong?
18: Wata kabalo, unsa gilayon.
17: Okay na? Okay, mauna mga ka-K5, no? Ana kapait usahay ang gobyerno. Dili usahay burag all the time na ni sila.
18: Kanunay.
17: Kanunay.
18: Piting paita, pait pas paita.
17: Aron lang dyan makatilaw aning 2,000 nga 2K. Unya, di naman kalakaw. Gipadayungan aron dadon lang dyan dito sa venue. Nga dito ang releaseay aning 2,000 kay 5 pam.
18: Dito, disulit po maagi kay... May nalang biyag yun na kay 5 bray.
17: Maintenance go, ipalit og maintenance or ipalit og tambal kay
18: pagkaon.
17: Bedridden naman ni, di naman ni ka tindog. Ano ba no? Wala joy,
18: ha? Nagiyawat.
17: Barangay Biaw, wala joy kuan, wala joy.
18: Wala siguro
17: ni. Inisyatibo ang barangay?
18: House to house ani no.
17: Bisag ang barangay kapitan na lang.

0: Galaxy Plus yun.
1: Luuya, oy. Ingon din ni Josephine Fuertes, tani may authorization na lang na siya together with ID or picture niya ba and the place. Correct.
0: Pwede po.
1: Ano na lang jud? Ang usa diri ingon ni Liboy Baynusa, diha rang laay sir and ma'am ang mga pobre. Ang mga pobre antos og pila. Pila para makakuha og 2,000. Samantalang kinawatay sa mali-malitang kwarta, walang hirap, walang kahirap-hirap. Tama.
0: Wala man sila galing niya.
1: Dili god. Usahay ang ato ang mga public officials nga ginang gibuto, no? Like nila ni Marcos. Sayon ra man unta ni nga mga trabaho. Usahay ang mga problema naa sa mga tao sa lalom. Inang mga barangay, mga BHW, mga nasa DSWD, mao na sila stricto kay dira mga tawhana.
0: Mabitay kalabanan ni Kifebray, may kalabanan ni Lason.
1: Na magaagaan ni mo gamay ng otoridad, aburong si Kinsa na ni sila.
0: Correct. Dagang ko kay Ilana.
1: Na. O niya, makita ni Marcos, maingon nga, maingon naman si Marcos, bakit nyo pa pinayagan na gidayungan ito? di ba? Bakit hindi nyo na lang binigay yung 2,000 niya para hindi na siya dayungan patungo diyan kung saan kayo? Ang arte usahay naa sa mga tao nga ga-implement aning mga programaha.
0: Correct. Daw murag si Kinsa ba?
1: Yes. Ang pagka-stricto ninyo, that's normal.
0: Pero ibutang sa lugar.
1: Ibutang sa lugar. May mga bagay-bagay nga usahay nga dili tanan striktuhon yun nimo like this.
0: Correct.
1: Oh.
0: Kaya di mo na dapat i-stricto na nang sitwasyon na, oy.
1: Na, kung ikaw, mao ang releasing officer dito, maglingkod-lingkod ka diyan, nakita ni mo gidayungan, nindutan ka mulantaw, anang gidayungan because of 2,000 pesos? Di ba?
0: Correct. Kapungot o sahay sa...
1: O sa yatis ni mga tawhana, no?
0: Marang makakumuto na itong dughan ba?
1: Wala consideration. Wala, jud. Ambot na lang kaha kung sa ilahan ni Mahitabo, mga kakifide. Grabiha mga tawana. Maglantaw ko ga lagot jud ko ba? As in lagot jud ko kay maglantaw yan ang sitwasyon.
0: Luoy kay
1: nga kagamay anang portaha. Ya, tinuod gamay kay nang 2,000 imo jud pabudlayon may mga tao. Na. Kamo po diha nga taga barangay, wala mo po ninyo ni makita ang sitwasyon. Basig makita
0: ha? Siguro kay Fabray, oy.
1: Makita nila, maingon po ng barangay kapitan, wala mo mo ng ingon, yan ang karoon pa mo. Ah!
0: Kuwana na, dipinsa na da yun.
1: Dipinsa to the max na yun ba?
0: Dipinsa na da yun. Manghinaw na da yun.
1: Manghinaw man da yun. Grabiha, no? Pero, mauna ligi usahay, di doon nato makuwana ng tawahan ng mga iani. Kay sa usbo na to ang istorya, ang mga implementor or mga officers nga mao i-implement mao ni mga into, mga overacting, mga exage nga mga tawo nga gipalingkod dire-dire o mang release og kwarta, mao pa ni sila mga tawhana ang mga into sa posisyon.
0: Correct ka diyan.
1: Oh. Ida, tapos sila pa ning murag isog kay diha.
0: Ya igura bi silang ga kupot god dili bigay lang kwarta.
1: Bitaw. Yes, kasabot biya mi ana nga striktuhon. Pero pag nga handi nga sitwasyon, istriktuhon pa dyan ni Muni. I'm sure, nga kining pamilya ani, nag-ingon na dyan nga, si Kuan Bia, kinang, ang ako ang papa, di na to ka lakaw.
0: O, mabalaan dyan na, oy.
1: O, pwede nga ako na lang, but I'm sure. Na
0: basta
1: ikaw.
0: Basta di purmusugot.
1: Na maon na gani. Na ikaw nga implementing officer, dira. Dili, ikaw makaingon, kuana na lang, sir. Ah, kuana na lang kag picture dito. O niya, pangitain na lang ideya. Dahil adiri, sir, kay, ako na lang, bahala. Ako na lang ideya ani.
0: Oo, ana.
1: Bahala na kasukan ko diri sir para dili na mo malisunan ana ba? Yes.
0: Correct. Padayon.
1: Usahay good kuno mga implementors na to wala joy mga tagipusoon tarong kay Five Pop.
0: Correct. Walay pagbati
1: walay
0: sa ilang isig katawo.
1: Na.
0: Kay wa man sila nabutang sa ingon ana nga sitwasyon.
1: Unta kamo pod puhon. Di tanila mabasol nga ming ana ta kay mao man ni ato ang trabaho. Sugpoon tani ang mga tao.
0: Walay kasing-kasing.
1: Walay mga kasing-kasing, may naamay kasing-kasing pero why
0: walay
1: buot,
0: pagbati.
1: Why pagbati.
0: Dan.
1: Sumao aning sitwasyon.
0: Mapungot sa?
1: Pungot oy. Ingon diri ni Kuano? Ingon diri ni Barbon Despi? Depende sa lugar diri sa San Carlos dili man. Aha. Diri sa San Carlos, akong manghod pwede nagdala.

0: lara ko og ID na kuha man o namaligin ha. Oh, mao na gani nga depende sa mga implementors, nga mga tawo nga gi-implement. Si Jolong Fajardo Antonet, tanay may authorization letter ang lang na siya. Siya sir, pwede raman ipa-xerox ang iyahang iyang ID o pirma niya sa likod, then kung dili pa jud mo conforme with picture niya o sa tawo nga mo claim. Na. Tinuod yun na sir nga mga UE. UE man tayo po niya ha?
1: Puri ko eh.
0: No. Overacting. Guru ni.
1: Overacting.
0: UE man.
1: UE.
0: Oh, mga kayo po hindi naman kudakan. Grabe po. Wang mo'y panggabae. Oh, sukos. Sukos siya, oh.
1: Lagot. Pagkasapot, bagod lang taon.
0: Overacting. Okay. Sige, drama sa ta.

0: ni ana ang drama, ang No Script Drama Production Center sa K5 San Carlos, Philippines. Ang drama nga, landong sa putay nga kahoy, sa kasaysayan, buwag! ang title porting isuga unya, drama di ay love para man sa mga pusilanay nga ko ano. Usbo na lang nako sa kasaysayan, buwag.
1: Ikatong murag binunggaban, buwag.
0: Pusilanay. Ang nilabay nga istorya ni Berto and Berta. Nag-sweet naman to sila sa diskuhan. Onya, kaila stress naman sa kabuntagon. Miuli na sila. Berta. Bert.
2: Ubogay naman ni mo eh.
0: Ikaw manggod kay imo mamigdulutan ni mo grid horse god.
2: Ay, syempre. Pas, piyesta bidiris amoy. So, bisita muna ako. Ay, agad na po. Maayong pagtagad.
0: Bita, pero di pa dyan ko hubog ka ayaw.
2: Dili hubog, naunsa mong ganita. Igo na na.
0: Asa naman to ko ang mga amigo? Si Brian o si Tuleng.
2: Ay, what na? Nagsuka na, Judy. Para, ay!
0: Nagsuka na. Puti bumuga. Awan na. Bumuga na.
2: Berto? Tanah, pauli na ito. Maginay na itag pauli kay murag hubog na kay kay.
0: Maulaw ko ni mo.
2: Ali, ari mo kamot. Atong agakon. Kay basig masukamod ka.
0: Maulaw ni mo. Lingkod na lang to dito eh.
2: Pauli na ito kay gabi ina. Basig yun ipangita kasi mong inahan ka ron.
0: Patuloy
2: na dahil ako, Berto. Good.
0: Paug maon lang nato ni kay basig mga tumbata dito sa kuan baskalong ba.
2: Di ka patusa ko ah.
0: Kaya ko ni ma?
2: Aga ko nanti ka para diri ka maumod. Arin, tata. Oh, tanaw, hapit ka mahayang.
0: Di mo ko kaya, mungin ko.
2: O, ganin pa ulit na takay para makapahuay ka nga to. Makainom ka ga. Ininit para mawasan ka.
0: Sige.
2: Agbay sa akong abaga.
0: Paagboy ko ni mo.
2: Oo, oh, kay para dili ka matumba.
0: Tama na na, no? Tama. Wala na oras eh. Ma-endorse pa ta kay Five Pam mo, makiganda di karon.
1: Ingat na bayad.
0: Ingon din ni Cecilio Montesino. Uh-huh. Good morning, sir. Pwede ko mangutana, sir. Pwede ra na makuha ang 2K, sir, bisan walay national from National ID Grone, from Jan Ray Montesino, watching live Barangay Trinidad, Sitio Bungaw. Ano sa ito pangutanan niya? Pwede ra makuha ang 2K bisay walan. Pwede ra man. Pwede makamakakuha Barangay Certificate. No? Mm. Barangay Certificate, di ba? Pwede, di ba? No. Kay, kamo na yung pamatuod nga taga-dinha. Tama, Barangay Certificate, tama ba? Mm. Ang pag-pronounce ako?
1: Yes.
0: Dili certificate? Certificate, man dyan na sa no?
1: Barangay Certificate.
0: Oo, certificate. Nya, unsa day pagtawag anang gate, di ay gate.
1: Gate,
0: di ay na, kay pareho man.
1: Barangay Certificate.
0: Dili, ay, sige na.
1: Nabitin sila sa kong drama ba?
0: Si Aviana Haven Ponsica. Kasi aw ninyong duha.
1: No, yeah.
0: Bitaw, no? Onya, Masaba Gante Analin. Good morning, Sir Bri. Mauna among oy, lugar oy, ang mga masakiton kay taga dito ko, sir.
1: Ha?
0: O taga dito sa Biaw? Sa Biaw ka, ma'am, Masaba? Cecilio Montesino, kay ang pangalan man ako ang naa sa lista, sir, akong pares naa national ako wala. Imo jo na ngalan dito, sir. Kung imo ngalan, sir, ikaw jo kuha ana. Dili naman na kinanglanon ang national ID jud god oy. ang kinanglan ana kon ang barangay certificate diha or uban pa nga mga government IDs like mga voters ID. May naa ka ana kay Fempam?
2: Naa na.
0: Voters ID. Unsa pa na mga SSS. Oh, kon naa kay SSS diha, pwede po na siya. BIR, pwede po na magamit nimo.
2: Uh-huh.
0: Oh, kinang national ID, pwede po. Pag wala ka, ana, ngayo kag barangay certificate dito.
2: Oh, kana.
0: Na, ana na siya. I-endorse sa si Tatay Irving diha, be. Grabe ha,
2: eh. Sige. Guba na ba kayong nawong? Ay, nawong. Guba na ba kayong mga sakyanan, mga higala, nga lumping na, kinabangga dito sa Haligi sa Lubi?
0: Oh,
2: Haligi sa Lubi.
0: Grabe ha, dumili da.
2: Nakuha na, nalupyak na mga higala. Doon na damage yung sakyanan. Napuha na ang pintal. Labati na kailang tawon pero ang driver ting, gagwapuag, hinapay.
0: Ayay.
2: Naka-eyeglass ha. So, ato nang pabaguhon dito sa Tatay Irving Auto Repair Shop. Kaya pag-sulod ninyo, porting pagamauta pero pagawas murag brand new na.
0: Wow.
2: Asa ka pa pulido pag igayon trabaho, paspas kayo o nya madala pag yung sabot-sabot.
0: Gahapon dito kunya. Porti daghan ang customer.
2: Nagdasok na po dito na sayang shop no.
0: Nagdasok daghan.
2: Syempre basta kasaligan kay Fibre, yes. Di gyud na mawad anog customer.
0: Unya daghan mapod sa kaayong mga trabahante.
2: Di paspas kay trabaho dali kay makuman.
0: Ang pinakalindol kay Tatay Irving kay Bahado, Brato, o niya, pulido jud ang trabaho kay Fempam.
2: Mm-hmm.
0: Kinabang pagawas mo sa kinan, satisfied jud ka ba?
2: Yes,
0: nindulta jud.
2: Mura ganahan na po ka, ibang ka, magbalik.
0: Lima. Nami ba doon na mo, kikinig kwartang, le?
2: Ibang ka, magbalik kayo. Naku, mga satisfied mo ka.
0: Paggawas nimo bunggo ani kag pedicab o oh, balik na pug ka indutaw sa mo
2: guys to say your big one gana pag balik dito
0: murag maapil ka na sa buang day ah
2: Agosto ko naman to Agosto 11
0: Agosto uy bula uy bula
2: ahanto Agosto
0: ingon diri ni si Cecilio oh. Salamat kayo shout out ko ninyo duha Iba sir, salamat usab from John Ray watching Barangay Trinidad Sitio Bungaw. Asa maning Barangay Trinidad?
2: Ay, kung Sitio Bungo. Bungaw?
0: Ha? Yun. Sa Gihulgan? Oh, salamat kay ni Mo Cecilio ha for trusting us. Basta ana, kuha kag barangay certificate dito, mga ID nga uban aside from national ID. Sige.
2: Bitaw.
0: Gusto ninyo nga makakwarta mga ka-K5?
2: Gusto
0: kaayo. Pero dapat na kay ORCR og titulo ORCR sa sakinan og titulo sa yuta og balay. Kay pwede nimo na maprenda didto sa Asialink Finance Corporation.
2: Ayon.
0: Kung gusto po nimo nga makakuan ka, makabalay ka, makasakinan, wala kay inugpalit, naa kay inugpalit pero gamay imong
2: kulang imong budget.
0: Budget kulang, mupa-finance ka didto sa Asialink Finance Corporation.
2: Yes.
0: Kaya ang Asialink Finance Corporation, mutabang sila ninyo kay Five Pam. Oh, wala sila gapili sa bisang ginsa diha ang gusto nga mo manging customer nila or kliyente nila. Adto mo dito bisag unsay trabaho nimo. Ang Asialink Finance Corporation na sila nahimutang diha sa May Center Mall diyan at Bangsa Emerald.
2: Yes.
0: Dool siya sa daan nga LTO karaan nga LTO dira. Sige.
2: Okay.
0: Pagitaan ninyo si Sir Celso Kabatuan Jr. ang pinakakusgan nga tao dihang dapita kay Pam. Ha, wala na tayong oras. Sa tinudo na to, no, kung...
2: Nagkuhan to ni mong lugar ni Tatay Irving? Wala, no?
0: Asa, ang kita Tatay Irving di ay sa Margarita Street. Barangay 2, Ecotourism Highway. Nalimta na lang tinawa na to. No? Di, taka-jalibi, ano yung barahan na to ba?
2: Yung tahagito ng jalibi, Tatay Irving.
0: Yan pa, Pam, wala na tayo oras dyan.
2: Yes, wala na tayo sakto parahon. Nagkagisalamat, mga gala. Salamat kay Lord sa maing panglawas. Nagkagisalamat sa mong bossing si Doc Ramil Uy. Ako na lang, ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, KK5 Pamela Perater.
0: Ako na po, si KK5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. Huwag mapuho na po ito mga KK5. Salamat kay Lord. Salamat kay Doc Ramil Itang Uy. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tree Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint Project Orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
19: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
20: Correct.
19: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
20: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
19: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
20: correct,
19: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
20: Delikado.
19: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
20: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
19: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
20: Dili ka ginhawa?
19: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
20: Mulay kuyaw.
19: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
20: Pusto.
19: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
20: Mojo, Doc!
19: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
20: Oh.
19: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
20: Bitaw sa?
19: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit.
21: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug
22: tulog pod ka kapsul sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit
22: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
19: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
20: Husto.
19: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
20: And we harvested the most potent antioxidant known to man, o kini gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract ang pinakapait nga party sa tubo. Muna'y naa sa DTX 500.
19: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
20: Correct.
19: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
20: Bitaw sa.
19: Kaon pa jud ka? Kay lami.
20: Oh.
19: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
20: Mm.
19: Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
15: DTX 500!
2: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
15: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C.
5: Pumali sa mga butika.
15: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
15: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
19: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
20: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
19: Mm.
20: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
19: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
20: Mm.
19: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
20: Muna.
19: Bisan pa nga naay diabetes.
20: Oh.
19: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon
20: ah,
19: gyapon sa tamis og inom soft drinks.
20: Mm.
19: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
20: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
19: Na.
20: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
19: Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
20: Correct.
19: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
20: Humaw pa na pagkaibawo.
15: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
26: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month ka pa,
25: naayo na ako.
15: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
20: Makaguol jud ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
19: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes or GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500 or GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom sa GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
20: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
19: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka sa RGP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
20: Bintaha
19: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
20: Dili
19: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
20: Pagkanindot. Tsakto dyan na Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
19: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
20: Correct.
1: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi lang kaadlaw nawala na akong UTI.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
20: Mm.
19: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
20: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
20: Kayang-kaya,
19: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
20: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
20: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
20: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
20: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
20: Austo.
19: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
20: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
19: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
20: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
20: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
20: of
19: pa.
20: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
20: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
19: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining akapi, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
20: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
19: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
20: No.
19: DTX Premium Coffee for the best experience. Philippines, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
20: ga-detox ka pa!
7: D3 Bio Health News, D3 Bio!
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtay, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
20: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Dok Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
20: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
19: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
20: Correct.
19: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
20: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawa kini sa atong atay.
19: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
20: Unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
19: Correct.
20: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
19: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
20: Oh.
19: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
7: D3 Bio.
10: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa dai kong blood pressure? Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure?
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio.
7: Nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
20: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
19: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
20: Wala!
19: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
20: Correct jud, Dok Ramil.
19: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
20: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
19: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir GP.
20: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
19: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
20: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
19: dako ang tsansa mahimong gallstone.
20: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
19: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
20: Wala.
19: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Nagtumar good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
9: Mighty C.
12: Mapalit sa mga butika.
19: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
20: Gusto.
19: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
20: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
19: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
20: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
19: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
20: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
19: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
20: Mm-hmm.
19: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
20: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
19: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
20: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
19: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
20: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
19: Grabe sa.
20: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
19: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
20: Wala.
19: May monolaurin ba ang imong plain D3?
20: Wala.
19: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
9: D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
19: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
20: Wala.
19: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio ka na lang.
20: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
19: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
20: Gutom na.
19: Kinahangla na adyugay ditribayo, aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
20: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
19: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo, magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
20: Very
19: question,
20: efficient.
19: Ang imong D3 na bay ketones?
20: Wala.
19: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
20: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
20: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiig, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpote. Gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang P3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may P3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX
1: 500. Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
10: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
9: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
10: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
9: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
10: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
9: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
11: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaisar GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay itong tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikayan nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
4: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, ako dyan ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
4: Pwede mag D3 Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Akong ipaila-ila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
3: Ukit sa mana?
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
3: Muna'y nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
1: D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga uy.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
0: 3 Shop.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap,
0: mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint organization orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalaman lang akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
16: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
16: Kapalit sa mga
13: D3 Bio.

0: inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
1: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated. Sinatanggal ang panlabo at pinapanatili na itong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlabo at pinapanatili na itong fresh at stress-free ang iyong paningin.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mabutika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Public service. Libog ko, Carl, ba? Habi ko, amun eh. Ano din? Webes Gadlaw, pizza 13 na nimbulan sa Agosto 2026. Pero sa ngalan sa Ribok Pers ang naglangkob. Dari sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man ang 95.7 K5 News FM San Carlos. O ang 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Sa naandan, kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
12: 11 Mbps.
11: Alright, bangod to mga ka-K5, kumusta sa itong mga suki nga tagpalamati? Dari sa syudad sa Canlaon, kumusta ka mo mga ka-K5? Pasensya kagapon, wako na dungog. May importante itang gilakaw mga ka-K5. And the same time man, madungod po dari sa Canlaon ang programa sa itong Negros Oriental Provincial Government. Pero sa San Carlos, dari, bakulod ang inadunggan kagahapon. Beno mga ka-K5 niya, nadilatar po taga-may karon kay natay bisita. May ngunto na sa mga taga Bureau of Fire Protection. Thank you very much, Sir Bayawa. Sige, alas 11:23 na. Kumusta naman mga ka-K5 sa ito ng mga K5 Solid Supporters?

0: Onya Maing Odoman diri sa may siyudad sa San Carlos sa Disotso ka barangay mga ka-K5, kumusta ka mo? At the same time diri naman sa labinadi sa poblasyon barangay, barangay 1 to 6, barangay Rizal, no, sa may urban Maing Odo. At the same time sa barangay Ermita o barangay San Juan Sipaway, no, kumusta ka mo dira sa tanan-tanan ng mga purok? Sa itong mga mangingisda, mga operators sa pump boat. Nahog sa tantaran mga ka-K5, labi na sa mga driver sa mga ano, motor na nga nagabiyahe sa isla Sipaway, may ngudto ka ng tanan. Sige, alas 11:25 na mga ka-K5, dita maglangay. Ari nang ato ang mga headlines.
1: Headlines 11 Mbps.
0: Sa mga headlines, counter truck nga padalong unta sa Canlaon na bangga sa La Castellana, driver gingong nakatagpiyong. Samtang Canlaon L Dream nagahimo naman sa assessment o naghatag og face mask sa mga residente dool sa Bulkang Canlaon. Ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga Latin owners sa barangay Mabigo, aprobado na. DILG Negros Oriental, may salmot naman sa bawat barangay makikinabang program coordination meeting. Bayawan, opisyal ng gilusad ang measles sa rubella supplemental immunization activity. 15 kaadlaw nga price o price freeze sa LPG o kerosene gipatuman sa siyudad sa Bacolod. Habagat o bagyo nakaapekto sa 8,000 ka mga eskwelahan o 6 milyones ka mga estudyante. Pagboto sa mga batan-on sa 2026 Barangay SK elections giawhag sa COMELEC.
1: 11 Mbps.

0: Pero itong tulumanan mga ka-K5, gipaliwan sa maing tinguha sa itong epektibong DTX 500. Ang Superior Antioxidant. Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3, nga doon ay VCO, the Superfood Supplement. O ganga ito, ang Mighty C, the Alkaline-based Vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes o extend food supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. Para mas ligon ang paghimakas. The same time, ligon man ang relasyon sa magtiayon. Before tama ito sa unahan mga ka-K5, ako asang tamyawon sa isa ka happy, happy birthday!
1: Happy birthday,
0: happy birthday sa isa sa mga pioneers sa K5 Surod supporters, Isabella, si Kagawad Jing, Himipino. Wad, happy happy birthday ah! Agi ka na namo diri sa K5 News FM kanlaon, K5 News FM family, KSS LMI o KSS kanlaon. Sa tanan ng mga K5 Solid Supporters family, kami nagpanginaot, natagan pagkagdagagrasya, and the same time magapabili naman imong maayong panglawas. Kagawa Jing, happy happy birthday!

0: 11 Mbps.
1: Okay, mga ka-K5, mayong udto naman sa atong mga K5 Sunod supporters kanlaon, led by Ma'am Rudy Bilando, Vice Marvic de la Paz, si Basek Giselle Pasinabaw, nagkag sa tarantaran naman ng mga KSS, mayong udto kinintaran. No? Karunta ito, mag-kuhan ko ah, mag-tagsa-tagsa ko sa inyo. Pero KSS LMI, led by Pres Mador Flores, Vice Asuncion, Sec Amejin Delas, and the rest of the officers, mayong udtuman ka rin tanan. Ito naman nga stockholder, ang stockist na to dras sa LMI, Kagawad Cosme Campaner. Sa tanan-tanan mga ka-K5, Ma'am Flory. Sa tanan-tanan na. Kaangkap Naldo Asuncion, mayong udto. Dras sa may sikatuna, Isabela. Kangkap ay may si kuya naman sa may ginpanaan, may ngudto ka rin taran. Dita maglangan mga ka-K5, arin na sa mga balita, no? Mga balita sa ato ng mga ka-K5, ato nga K5 News Team. First announce si ka-K5 Elmer Sagang. Regarding na mga ka-K5 nining isa karitabok ng aksidente, wherein padulong diris kanlaon nabangga dala sa Mayla Castellana mga ka-K5. Check ta, nasa linya si ka-K5 Elmer Saga.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ka-K5 Steve do, isa ka counter track agakinig na tumba ka-K5 Steve o nabangga dala sa may masulog do sa La Castellana sakop sa Negros Occidental lagagadiaga baga alauna kapikod kulag sa kadlawon Agosto 13 so ila kinig driver do sa dasampit ka country truck si Lito 32 anyo so niya may kauban usab di ka Kevin Steve nga isa ka babae na sa diin pareho kinig mga bolontero o bolontera ka Kevin Steve sa tuaga da Saira do kinig country truck isa di ka gitawag kargahanan o baga utanon sa nakuha ka impormasyon nga gikan kini og Bacolod City ag inagabiyahe ka Kevin Steve og igog padulog kini unta diri sa may bahin sa may Canlaon City Uptown Market aron usab sa pagpangumpra og utanon apan na sa pag-abot nila sa dasampit nga lugar kay gipahayag man sa driver sa dasampit ka third truck nakatagpiyok siya ka Kevin Steve inungyan na iyang napangga kini diha sa may wan kinig punuan sa Jermelina nasa diin na aga kinig baga sakay o kinig sakay niya o kinig kauban ng babae o ingon man siya usab nga driver nakaangkon kini og minor nga samad inoon di man gid inyong totally traffic gid kay Bayo Steve ang ilahag dagko man kay gumakinikan hinay rapot ang ilahag pagpadagan o niyaway na dalahig sa dasampit nga aksidente kay igo lang lamang kini nga nasangit or nabangga sa punuan sa Jermelina tungdan nga wa makalaho sa isa ka panimalay usaba nga duol sa baog lugar ka Kevin Steve.
1: Pero kumusta naman ang kuan sakay?
3: So far ka Kevin Steve to kagadina sa tuaga pa pag-usi sa usab nga sa tuaga news team nga walay kuano kidig igon nga grabe gyud kay kuan naman ang samad sa driver dapit sa iya hagaagtang o niya may samad lang po sa iyang batiis kamay ragid ka Kevin Steve no so digid ingon nga grabe so wala gali sila gid nga nagapatambal ragyon igor ragid kan ba naman so hindi man gid ingon totally gid ka grabe ang ilaga pagkar sa patya na nang ko ni Kevin Steve.
1: Okay, sige.
3: Sige, so mo na Kevin Steve to gato ang matunol na balita karo ka baga orasa gato kinato sa DTX 500 Mighty C o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps sa kini sa K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita servisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagan sa mong report. Sa di patamato sa lang pambalita mga ka-K5. Na inaanala ko na basahan nga isa ka news article regarding na kining gingon nga kapila na minig balik-balik mga ka-K5 regarding sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wherein nagpadayon karon mga ka-K5 ang kining impeachment trial, o niya nakutkutan ni siya. Kung in just a plain view, ha? Plain view, normal understanding, normal mindset sa mga tao, kung ako wala ko'y wala ko'y idea, makaingon jud ko nga pagkakita nako sa mga pangalan mga kakaifay, maingon jud ko nga binuang ni bisan kinsa naman siguro imagine mo, oh tanawa, oh ang first quarter ang mga pangalan mga kakaifay nga nakadawat, oh Pia Piato Slim, oh Ralph Jose Bacon, Ani Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Rebilla, Clarice Honteveros, Jose Jokno, Dayan Mapli Lapid o John A. Lapid Jr. Sa third quarter, gikan July 14 hangtod September 30, nakita naman ang Beverly Claire Pampano, Matthew Tinasas, Keso, Nova Santos, Rinan Piatos, Xiaomi, amuro pong cellphone. Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Contes Conor Adrian, Hanelet Camille C, Christine Applegate, Dennis Tanya Escudero. So nadawat mga ka-K5, ato 50,000, 120,000, bayad ni sa pagpalit og informasyon, supplier og reward. Now, according pa nila, nga kini mga ka-K5, nga sa diin, gisita sa Commission on Audit because reward nga walay resulta. Okay. Ay, unyara ha. Unyara ko muhatag kay I just want to be fair no, sa pagkomento mga ka-K5. Now, number one, kung dili mo, because definitely when we're talking about COA, it is not justification mga ka-K5 whether it is effective or not. Ang audit, makita dira mga ka-K5 if nagamit siya with receipt. Mao na ikuan sa COA. Diri pa lang mga ka-K5, makita na ko, agoy. Kinsa kay utor. Kanusaman mo nangita og result. Diba? Mangutana ko mga ka-K5. Ang barangay, for example, may barangay sa Canlaon. Ning palit og usa ka gatos kapandisal. Nangita mo og result. Ah? Ang pangitao ninyo, receipt. Resibo. Dili ang resulta. Mailan na gyud nimo bag na ay kwan, na ay unsa tawagan? Ay wala koy kwan, wala koy unsa nga political motive mga kakaifa, wa di man ni makakuan sa kuha. Ang ako lang kana bitawng they do everything para lang gyud nga maduso pag-ayo na mga ka-K5 nga mahulog na siyag bahol. Ha? Bisan kinsa man siguro, siguro lang taon ta. For example, si Mayor. Any Mayor, Mayor Canlaon, Mayor si San Carlos, Balermoso. Unya, ning palit abi ni sila ron o guan ka ng prana, face mask. Ha? Nipalit lag face mask kay sige magbugag ang Canlaon niya sa manimaho. Palit lag face mask. O niya, ay kuking na nakabutang dito sa ipangutana sa kuha nga effective sa nayabag. Now, okay, arita. Ako mismo, dilidyo ko o yun. Nga tani si Vice President Sara Duterte being the Vice President, dapat wa ni siya confidential funds. Ang pangutan na bukis naman po'y gahatag. Diba supposedly wala? para ganin ako mga ka-K5 just only the president and the members of the even ang kabinete dapat dito na nasa presidente tanan ihapak because kabinete man sila. You are the Secretary of the National Defense, Secretary of Justice, Secretary of unsa pa dira, OCD, Secretary ka mga ka-K5 sa sa tawagan ni Interior and Local Government. So ikaw dapat dito na natanan sa presidente. Then the same time ang ma-separate lang confidential funds o intelligence funds will be intended for the Armed Forces of the Philippines o ang Philippine National Police. Dapat lang tani. Because sa akong pagkasabot mga ka-K5, kanilang gihimo karon, they are just barking their own tree. Sa'yo sabot, anak? Meaning to say, gapaghot lang ito sa silang kagalingon mga ka-K5. Now, okay, granting, ukba ni Ron. Kailamang yun ng gikuan ron. Ilaning patimawon si Pia Piatos Lim. No? Nya kay mingon man si Pia Piatos nga dili man ko Piatos, nuba man ko. Unsa may mong middle name, Rinbi. Oh. Now, if patimawon ni tanan mga even bisag duha lang siguro patimawon mga ka-K5. Ha? Duha lang ang patimawon. Bisan ang Armed Forces of the Philippines. Mo na gingon nga. Saksakua lang niha. Ang armadong kusog sa Pilipinas mo na gingon na bantay-bantay na mo. Ano makaingon kung bantay-bantay na mo? For God's sake, this is confidential. Ha? Confidential mga kakifan. Dili pwede. It was been protected. It is been protected by law. Naana siya mga kakifan. Then the same time, discretionary. Na mo na bitong naingon ko, mas may wala na lang na. Dapat dito na. Sakto man to. Kitsa to. I forgot. Attorney Rowena Gonson. Ingon yun siya mga ka-K5 nga. Dati ko pang sinabi sa inyo, wag na yung confidential funds para sa mga elected. Dapat sa armed forces na yan. Which is very true. Ha? Ngunit tinuot. Akparan ako. Money, dapat mga ka-K5. Money, dapat nga lantawon. Because if ever nga ma-divulge ni tanan, money gingon nga sadya ng intelligence community sa Pilipinas. Tinood. Meaning to say, ang naasa ko, yes, it's true. We want the truth, but the truth was been protected, mga ka-K5. Why? Because under siya sa confidentiality, mga ka-K5. Oo. Kung mabutsyag na siya, munimingon na dayon ang uban. Ay, dili mi anak, kay kung kwan ra day ka, imbestigaran ka, pwede ra day ka magkwan. Kami makaluluoy. Nade uban ba kanabitang magpakaron ingnon mga ka-K5? Ngano man gipalit og tambal, ngano man gipalit og kwan? Natural, that is part mga ka-K5. Because if you want to gather information, you have to take what is really necessary mga ka-K5 to get that particular information. Nabingon sila, wala man ay kwan, wala pa. Diba? So ingon ana mga ka-K5 ang istorya. Unya, tanawa.

transforms na to pink, tapos na karon nagdagba anam-anam nagkayelo na pod. Don't you think? Ang gipanghimo ron ni President Bongbong Marcos ron sa ila mga ka-K5, this will be a guarantee? No. Kabalo lang gid modula ang kuan ang LP. Sakay-sakay sila, gipaymusla nila because nataw na nahitabo ron sa Senado. Kaya kung wala pa ni sakay-sakay ang sa Liberal Party mga ka-K5, wala na. Pero munagingon ba nga opportunity na? And if ever, sa ako ah, kung dili si BP Sara, ako, mas bukuan ko, example, BAM. Oh. Kasi ba, may magkatakos mindset. May magpanghuna-huna. May man og kining thinking. I don't know what the background, pero munagingon nga, as part of the process, kaya kung pili ang kinsa-kinsa, mas siya ang ahead. Kaysa ni former VP Lenny. Sa kuana. Now, kung maon may tabo mga ka-K5 and the may shifts administration, don't you think nga ang sunod galit may administration dili o kayon ang unsay naa diri sa administrasyon karon? Confidential funds. Tanan. The DOJ, the DILG. Tanan. Ilahan ang ukayon mga ka-K5. Unsay kuan? Unsay basis? Ang karon. Ah, nahimo kito sa una. Di pa pati maaw na mo mga ka-K5. Kinsa na si Piatos, kinsa na si Nutristar. Natural. So it could be the eye. Na. Munigingon ba nga gaplan they have their ano sa kwan pag game plan pero hilaw. I don't know, unsa pailain nila nga mga plano mga ka-K5, supposedly na lang good. Ang gitutukan mga person ni Rono, ningon na pud ning former DPWH secretary nga na kada senador ha, tanawa ang statement. Kada senador may 500 million mga ka-K5 nga discretionary nga ipanghatag para sa proyekto nila from the DPWH. Now, ka problema gi-single out ra pud ang kontra nga senador. Mayon kag tanan ganina. Nakauna-una pud ta ganitong katungon sa ni katong nasa bus. Ah, makauna-una pud ta mga ka-K5 ba. Mingon kay ka mga oh. Lagi ko naog tanang kuan. Lucky. O niya ang mga babae. Babilin. O niya. Karon kay nakatiga. Nakakita magtigulang nga babae. Siya ikaw. Uy, mga tigulang ko na po. Panaog. Ano siya? Bay man ko. Ano po na yung manaog. Tanan ganit. Tanan ganit na. Yung problema kay mo single out kag pila ka senador. Kaya kung sa kuang pagunahon na ha, siguro ka kay Feb Carlo, kung naalay ka ng mingunta nga, katong para sa salida, unsa kitong salida, Carl nga, pwede nimo makita ang history, nga pwede nimo lantawon yung timelines yung kinabuhi. No? Bisag pagligo niya, nag-CR siya, kinsay ka-istorya niya, unsay gi-kwan, kinsay kadulog niya, sa tuwing akuan eh, nakalimot lang ko nga akuan, nga salida. Kung napalingo na ito, sus. Ah, way mabilin. Nakasiguro, pero may hapas kamot. Oo. Diba? O, nagingon sa makapapabor lang. Mingon kay mamambita niniinga, kung akong balikon, ningon to nga tangtanga lagi na ninyong confidential funds sa mga civilian nga employees, civilian nga mga officials, except the president itself, and the uniform personnel. Kanara?
Monay, Monay.

0: ay pinaka mas klaro. Pero hataga ni mo nang bisag kinsa nang akuan. For example, muhatag pagka-confidential, di ba redundant? Hatag pag-confidential na high confidential fund o intelligence fund ng presidente. Tapos, hatag pa ka sa imuhang DILG, hatag pa ka sa imuhang Department of Justice, DND. Nakaroon kang VP Sara, deep atong preview save, deep ed. So, sa may kuan ana, sumahulog yapon siya nga discretionary funds. Ah, o nagingon nga, it's more fun in the Philippines, gapon. Sige, alas 11:50 mga kaka-K5. SM, wala ko nagkatawa sa issue, nagkatawa ko sa FX. Ay. Oy, mayong untok kang Ma'am Vilma Absin Kadosale. Shout out RKSS Tuboso, thank you very much. And oy, mayong untok kang Maring Treseng Kasipong Familiar. Ma'am Treseng, mayong udto dira. Salamat atong cases leader mga KK5. Dala sa may kabagnaan. Sige, dali lang. Standby KK5 Chef Rizario. Wala sa nato ni mga KK5 ba? Kining nagpagayon ng assessment, naghatag face mask sa mga residente doon sa Bulkan Canlaon. Standby KK5 Chef Rizario. Alright, nasa linya si KK5 Jeffrey Sario. Standby.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Sep.
2: KK5 Steve, no, nagpahigayon o assessment samtanga ng hatag o face mask ang kanlaon na LDRRMO. Nagyabagan usab sa BDRRMO Masulog. Dito naman sa may sa mga residente sa sitio Matagma. Paingon na kanilang Steve sa Alapasi, no? Dahil sa na-appeal sa nasakop sa barangay Masulog ning syudad sa Canlaon kagapon. Ang nasangpit na pagsusi kag Ibang Steve, ilang gihatagan ang mga residente, estudyante o mga school personnel. O ga nagpagyon usab sila o ga safety reminders o ga precautionary measures aron na masiguro ang ilang kaluwasan sa oras sa aktividad sa Bulkan kag Ibang Steve. Giauhag usab ang mga residente nga magpabiling kalmado o kanunay mag-monitor sa official nga informasyon gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Sa karon kag G5 Steve, no, nagpagawas og pahimangno ang lokal nga kagamhanan og giabisuhan ang mga residente ilabi na sa barangay Lumapaw, Masulog, Linothangan, Pula og barangay Malaiba nga bahi naman sa nasinati og baho o kining tawag natong sulfur. Sa pagkakaroon na walay asphalt nga na-report sa pagkakaroon apan na isip pagsiguro sa kaluwasan sa tanan. Magpabilin sulod sa balay o masiguraduhon nga sirado ang pultahan o ang mga bintana kay Kibay Steve, no? Kung kinahanglan na bugawas, no, maggamit o basang panapton o kining surgical mask o tuwag na itong N95 mask kay Kibay Steve. O kanunay magmonitor sa official nga update sa City Government of Canlaon. Mga na itong nakuha nga balita. Ato dyan ato sa DTX 500, Mighty C, D3Bio, o ga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisika K5 Separate Stereo para sa kampiyon ng mga balita at servisyo. Publikong galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5, Separate Stereo. Natural, ako na explain ka rin doon taod-taod mga K5. Ganong magpanimaho mo? Happy birthday to architect Ma'am Jian Joy Abiliana, ang network architect man ato mga K5 sa K5 News of Philippines. Ma'am Joy, happy birthday. Kung hilig ka sa sweets, hilig ka sa tamis, maglisod nagkawala ka K5 Carlo, tungod na sa imuhang taste buds, no? Nga naanad na mga ka-K5. So ang kwana, sugo na nasa lawas nga mag-release og dopamine. Isa ka neurotransmitter nga nag-angon sa reward and pleasure sa tung utok. Nagapanami sa balatsyagon samtang nagkakaon sa tamis. Huwag ang satisfying nga flavor o ang comfort sa pagkaon. Apan aside baka mo nga pagkaon sa tamis nagapataas sa blood sugar levels nga magresulta sa diabetes. Hoy, kung diabetes, no other than DTX 500. May 1.3 million antioxidant units powered by DSE or desugared sugarcane extract, flavonoids og Moburdica charantia extract gikan sa paliya. So, ang himuon niya mag-serve na siya as insulin para magamit sa imuhang selula ang glucose or sugar nga nasa imong dugo para dili na ka mag diabetes. DTX 500 available na sa mga kiosk leader sa inyong lugar, mga piniling butika, mga ka-K5. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. With Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Bali sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno dinhi. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
4: Correct.
5: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need verso sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
4: Pwede rin di ay utan, no.
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po na B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayong igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan na antike aasahang magpapatuloy hanggang 2029. At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Binatawa ng suspension ang isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavurulun Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba. Bilang bahagi ng paunang hakbang, sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding babala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. Binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree number 1727, kaya nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng antike asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa mga taga-antike na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antike ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda ng pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkakahalagang halaganang 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwanang bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang dapat sana ibabayad sa kuryente ay maaari nang gamitin pambili ng iba pang mga pangangailangan tulad ng mga gamot, kagamitan sa pag-aaral, pagkain at iba pa. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jan Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Target ng Provincial Health Office or PHO Aklana na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng supplemental immunization activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin ang aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuuang 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Aklane ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Aklane ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health at ng mga LGUs. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Kaluyo.
12: Nasira ang 4 na mga bahay sa Zone 3, Barangay Botong, Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masabang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may higit 30 taon na sa lugar. At ayon sa mga opisyales ng barangay, nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiza natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
13: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa na madaling araw, Agosto 13, sa Barangay Matagnop, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bumbero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Gayon din, DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan nito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samara. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
15: Nag-viral kamakailan na sa social media ang video kung saan na pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa naturang video. Agarang umaksyon ang Department of Education na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samar. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan in-upload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa Kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, benepisyaryo isinakay sa Duyana para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa Duyana ng isang benepisyaryo mula sa Sitio Lagit sa Barangay Biao sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na nagtulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausan ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang Duyan at Kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa Barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing investigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ng pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa ilegal na droga. Para sa BTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos ng Agosto. Ayon kay Trump, nire-respeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinakabatang opisya na humawak sa naturang puwesto.
1: Network News. YTC Network News.
7: Mga K5, sumayin nyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na Station K5 News FM Philippines.
1: You're listening to K5 News FM, your official news and music station. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Napagaduwag na po sa DTH 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTH Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
0: Kabalik-balik sa CR kina diarrhea Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
1: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
9: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
10: Mayo dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
1: News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Mahig ko pala ang imo dugo?
3: TTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-allergy?
3: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Gasamasami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy?
3: TTX 500!
2: Masalikan!
3: TTX 500!
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's TTX 500 mo na yan!
5: TTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
6: TTX 500.
5: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
5: TTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio ng bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nag
8: kinis
11: ang apon
8: putis. D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
10: nga may D3.
12: Nangita pa mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
13: Mag Mighty C na
12: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, cataract og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
16: Alright, baliktad mga K5 diri gapon sa tong tunamanon alas 12:29 na. Mahingo to da kang sa tong Quezos leader ma'am Nitza Aboy. Dara sa may nahano nga. Biak na bato. Ophelia Palanog sa may Linathangan. Kang Ma'am Lucia Bergalino sa may Barangay Kabagnaan. And Leonardo Ortaliza sa may Masulugdos, La Castellana. Dira nyo mapalit mga ka-K5 and James Anico sa may Angas Uno. Mayingon to dak kang Boss Alexis Pirater, no, sa may Liberty Hills. Kagangiyang nga mga suki, dira, no? Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak. And kang Nonoy Latornas sa may Mananawin. Mayingon to man kang kay Bro Remy Credo sa may Alibabay. Mga Credo family dira, mayingon to ah. Ma'am Mirna Peregrino diri sa may Exodus Avenue, Panubigan. Mapalit man dira sa iya. Ah. Ang ato nga mga produkto mga kakaifa. Ruwina Tim-Tim diri sa may Panubigan. And kang Marilyn Alegria diri sa may Ramrod, Mabigo. Kang Ma'am Jana Magaso sa may Alibabay o kang Vicenta Estrada. Kang Ma'am Rinalda Igia diras naman sa may Malbar, no? Kang Ma'am Virginia Moralia sa may Angas Dos. Jesus Sulusod sa may Upper Linuthangan. Kang Ma'am Chanelen Dilobio sa may Panubigan diri sa may Kurbada, no? Sa kang Nating Himina dira naman mga ka-K5, no, sa Gabok. Oo. Kay Ma'am Mary Chris Darisma sa may Binalbagan. O kang Ma'am Marivic de la Paz dira sa may Ledesma pula. Kang Ma'am Aning Barwado sa may Mercedes. Sige, padayon ta mga ka-K5 sa unahan. Ang ato naman nga mga produkto mapalit diri sa may. Diri lang mo palit, ha? O, ay na mo palit sa lain. Hana Pharmacy diri sa may Midtown. Midlife Pharmacy Highway, Barangay Mabigo. Philmart Pharmacy Highway, Panubigan, Natubangan sa Ceres Bus Terminal. Kung magliko ka, paingon sa may Exodus, naman rang St. Vincent Pharmacy. And the same time sa may said Pharmacy, Mabigo, kanang liko ka highway, pababaw sa kuan, sa may uptown. No, diri lang na sa may Barangay Mabigo, mga ka-K5. And the same time, Sunny Malat Store sa may Ubal, Panubigan o Gabagaba General Merchandise Masulog, Kanlaon. Alas 12:31 na. Padayon ta sunahan, check ta si ka-K5 Johnson Nido. Wherein kining armas ug bala na recover sa isa ka persona sa Sagay pinagi sa search warrant. Raid ni. Check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Johnson Nido.
14: K5 News FM Live Report.
16: Jom.
1: Kevin Steve, usa na sab kamalampuson nga operation ang gipahigayon sa mga sakop sa Citizens Intelligence Detection Group diri sa dakbayan sa Sagay, Kevin Steve, nga naglangkop sa pagserbi ni ining usa ka search warrant nga gitambungan pod sa ato ang news patroller nga si K5 Ariel Apat, Kevin Steve. Alas 6 sa gahiniha pasado sa buntag, gikasa ang maong operation og dinhi nakuha ang usa ka kalibre 45 nga pistola, 11 tanan kabuhing bala og usa ka 357 nga buhing bala usab. So pinagi na ining warrant of search warrant kay Kipagsin nga maoy gihimong taming sa atong mga kapulisan sa pagpahigayon sa maong operasyon. So sa maong pag-inventaryo kay Kipagsin, gisaksihan kini sa barangay official nga gipanguluhan usab ni barangay captain Igni Magno kay Kipagsin. O sa pagkakaroon ang maong suspitsado na nakustudya sa CIBG o posible nga magapangatubang sa kaso ng kalapasan sa Republic Act 10591. So sumang higayon po kay Kevin Steve, maupo dito na tabo dito sa Dakbayan si Escalante. Dili to search warrant kay Kevin Steve, pero sa alegasyon nga kining senior 30 anyos nga senior citizens nagpahigayon or nagmaoy nga concept alam ang scandal kay Kevin Steve, maupo sa responding sa pag-responde po sa ato ang operatiba, nagwaan po siya og 38 caliber nga revolver kay Kevin Steve. So amo ni sa pila ka mga balita ang atong nahihipos atong gitagana sa imong programa 11 Mbps. Ug ang ini nga balita dala sa atong dalawang sa Detix 500 Mighty C, ang alkaline based ka vitamin C, Detix Bio Sport Detix ug Extend Food Supplement. Detix Copper Mix, nakakabi ka na, naka-detox ka ba? Ako si Kipag Jumsonido para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
14: 11 Mbps.
16: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Standby ka K5 Rilani.

0: Nare-report mga kakay-5 nga kinsikadlaw nga price freeze sa mga LPG o kerosene sa Bacolod, Gipatuman. Nasa linya kakay-5 Shella Gasatama.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che.
2: Kakay-5, Gipatuman sa Department of Energy, Visayas Field Office, ang kinsi kaadlaw nga price freeze sa household LPG o kerosene sa Bacolod City. Kinihuman gindeklara sa Bacolod City Council ang state of calamity bangod sa paglapta sang RSSI sa mga umahantang tubo. Gikan Agosto 6 hangtod 20, ipatuman ang price freeze ang presyo ibase sa presyo antes gimpatuman ang state of calamity. Ginapahanugutan nga pagpaubos ang presyo apang strikto nga ginadalian ang pagtaas sini sa sulod sang kinsa ka adlaw. Takop sang price freeze ang household LPG nga 11 kilogram nga side cylinder kag mga magamay pa lakip ang mga produktong kerosene. Sumala kang Mayor Greg Gasataya, yara sa 2,000 ka hektarya ukon 65.45% sang 3,656 ka hektarya ang ginpatuman sang tubo sa Bacolod ang napituhan sang RSS infestation. Gimbanabana sang City Agriculture Office nga nagaabot sa 200 ka milyon ang kabugaton sang danyo. Samtang mga 350 ka sugarcane farmers o 2,000 ka farmers workers ang naapektuhan. Kini nga balita hatod ganato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio para sa programang 11 ng DPS. Kini si KK5 Shella Gasataman, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Aray, salamat ka K5 Shella Gasataman. Sa Picas Bay naman, nagpasida naman ang Department of Health o kung DOH Locos sa Center for Health Development o kung CHD ang pagtaas sa hulga sa sakit samtang pa rin ang kusog na pagulan gumikan sa ginapakusog nga bagat o pagbaha sa mga rehiyon. Sumala, pag nakaandam na ang mga emergency response teams, medical personnel o mga tambal hygiene kits o water purification supplies sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Nagpasida naman kontra sa mga wild disease o kung waterborne illness, influenza, gumanpag ng mga respiratory infection, leptospirosis o dengue ng kalimitan, mukatap panahon sa tingulan.
1: 11 Mbps!
0: Katong report ni K5 Sefri kaganiha, regarding sa nga nagapanimaho mga K5 nga supre, sulfur. According pa sa nabalaan na to mga KK5, arita sa kinibitawang gitawag na to mga KK5 nga kuan, kining base sa chemistry. No? Ang sulfur, kung atong lantaon KK5 Carlo, bugat siya. No? Times 2 sa oxygen. So now, bugnaw mga KK5, bugnaw siya, and then tungod sa kabugnaw niya, natural kabalutang mas kung init, mas lighter. Pero kung bugnaw, mas heavier siya. That's why nga ayahang bako, nagapanutsuot sa pipila ka mga barangay mga KK5. So imuon dira, mawag ginisakto gini, dapat tumanon ta ang kagamhan ng lokal sa kanlaon to have a precautionary measures, no? Face mask. Namigay ka rin ka ng mga face mask nga ginapanagtag mga kakip. Example na, use nyo na. Baso nyo tubig, no? Para, tapos may gamiton, pugon nyo. Para kato may mga particles man mga kakip 5, mapilit siya dito sa atubangan sa face mask. Alas 12:40 na mga kakip 5 sa Picas Bahin. Mayngod to, matawag ko ron, kuan, kagawad, mayngod to na nimo, Florentino Hakosalim, mayngod to, wad, karong tatawad, matawag ko, hello sir, salamat na ninyo, greetings na ako, God bless, no problem, happy birthday once again, kagawad Jing, Hemipino, mana meron? Dito makadto meron dira sa ano sa Ginpanaan. Okay, Paldo. Sabi ning taga Ilim, ay ba sige ragpaldo. Deliver na naman products, oh. Grabe. Sa Pikas Bahin, mga ka-K5. Oh, mga kuana, mga palainom, uban pa mga ka-K5, labi na may mga hereditary or kining gitawag nga mga salin-salin DNA sa itong mga katigulangan. Pamate, base ikaw may hepatitis A, B, C, D, E. Grabe, Carl. Hasta E. Oh, pamati ha. According pa sa World Health Organization, gibanabana nga adunay 304 million ka mga tawo ang nagapuyo karon nga adunay hepatitis B o hepatitis C. So atong sabton sa mga ka-K5, una ta sa hepatitis A. Ang hepatitis A, apple ba? Resulta kini sa infeksyon nga doon ay hepatitis A virus. Isa ka klase sa hepatitis nga acute o ginatawa, dili cute, acute. Ha? Hindi pa sabot nga kung cute ka, ma-hepatitis ka na. Acute, meaning to say, short-term disease. Ha? Short-term disease, mga ka-K5. Now, ang hepatitis B, moni kalabanan, 257 million worldwide. Ang hepatitis B virus, caused by hepatitis B, chronic condition, mga ka-K5. Tapos ang hepatitis C, si virus man eh. O niya kalaba kalimitan, mga ka-K5, dito na sa mga Western countries. Bloodborne viral infection niya. Hepatitis D naman ay tabo. Conjunction sa hepatitis B infection nga mahinungdan sa paghubag sa mga liver. Ang problema, ang dili, kuwan na siya, special ni siyang hepatitis, ka-K5 Carlo, kay dili ka mataptan sa hepatitis D kung wala ka hepatitis B. Oh. So ang hepatitis E naman, isa ka waterborne disease nga exposure sa hepatitis E virus or HEV. Tungod ni sa mga pure sa na kanang lack of sanitation, nagresulta sa pag-ingest sa fecal matters, kabalo naman sa

kauban, kung dili man hepatitis, liver cirrhosis. So, kini mga ka-KFA, pero usually kini mga infection made by hepatitis virus, mapugngan man ni siya mga ka-KFA. Ang himuon mo, makuan ka lang, ma-change lifestyle ka. Tapos, mga pagkaon mo dapat sanitize. And the same time, magtumar ka sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-KFA, nakugtabang sa pagpugong or even sa may mga hepatitis. Kung may hepatitis ka, lanlan na ang 5 gel capsules twice a day. Put doon mo lang na isa ka box. Oo, tapos observe. Observe pa rin dahil mga ka-K5. Mas labing maayo, mga ka-K5, ha? Nya, tapos may TC ka para paligon sa imong immune system. So ang Klinika D3 Bio, gawas nga may vitamin D3, napodi siya ay cold press extra virgin coconut oil. So, lain na po ng research sa ang VCO. Kaya ang VCO, mga ka-K5, isa gini siya ka bacterial and virus fighting elements. Panguntra gini siya sa infection, mga ka-K5. So kung ikaw may history kang grabe kang makatagay bisag dili mo gasto. So mo na mga ka-K5, kung nagbiya ka, dakog tabang ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Sige, alas 12:46 na. Okay na.

Ingon dire, ang katibok ang utang sa Pilipinas lauman nga mosaka to 21.48 trillion peso sa katapusan sunod tuig or 2027. Base kini sa dokumento, may tungod sa budget nga mga galaston og tinubdan sa pundo. Kini nga kantidad mas taas kaysa gilaumang level nga utang nga 19.6 trillion alang sa 2026. Ang utang sa nasudnon nga gobyerno miabot na sa 19 trillion pesos sa katapusan sa Hunyo. Mas taas kini og 518 billion pesos kaysa 18.5 trillion nga natala sa Mayo og 17.2 trillion atong Hunyo 2025. Now galibog ko mga ka-K5. We are still applying for debt. Ang problema, wala man uswag ang kinabuhi sa tao. Asa lang gyapon sa mga ayuda-ayuda. Abi ko, we're talking about trillions of pesos. Supposedly, on this particular amount, kining mga anti-poverty reduction measures, supposedly, naga-epekto na ni. For how many years, mga ka-K5, ang nagkanaiyag ang mga presidente starting from after the Marcos regime, supposedly dapat may mga elevations na on poverty reduction. Diba? Ang problema karon ang ning elevate ayuda. No? Ning elevate ang ayuda, mga ka-K5, and they are still mas ginapili nila, mga ka-K5, nga mas padaghanon ang buhis, padaghanon ang utang, tapos ayudahan lang, okay lang. That is not what we call long-term solution. Ha? Dili na mo'y long-term solution, ah. Lantahon mo, mga ka-K5. Grabe itong mga buhis na buhis. Problema, ginakawat lang. Flood control, ano pa ning mga confidential funds, ha? Nanay mga kwankwa, andra mga ka-K5, because dili maguna untraceable na. Believe me, confidential fund is untraceable, because if they will trace up, there could be a matter of security concerns sa nasod. Timan ina mga ka-K5, mabito ni anak ko, bantay mo. Dili makuan ang seguridad sa nasod if they will. Mao na bitaw nga kuain ninyo confidential funds ang mga politiko. Diba?

only those who have what we called kanabitang ginatawag na to nga police powers or military powers, mga ka-K5. Pwede. Pero kanang uban pa nga kusus, dili na na. No? Pila ka billion na, basi watakabot, basi matrilyon pa na mga ka-K5 or billions. No, grabe niya. Paano ta makakuan nga may power television? Mura niya, because kabalo mo, nadira tanan sa ayuda, financial assistance mga ka-K5, nadira tanan ang mga asset. Ano man ang asset? Number one, that will be your asset para may padulngan ang imong kwarta. Ang uban nga kwarta. Napodirang asset, mga asset mga ka-K5 para unsa man, para eleksyon. Natural. I don't think so, mga ka-K5, walay mga reklamo kining mga ayuda karon. Hopefully, kining ginapangagtagan mga ka-K5 nga mga ayuda sa kining mga RSSI. No, ginapangatagan ayuda kay lagi na may nangaguba. Basti ang may mga lista da, basti guway mga tubo. Amay na yung tubo, pero pang uson. No, pero katunong may mga tubo, wala na hatagan. Muna mga ka-K5. Uni nakalisod, no? Supposedly, ang Pilipinas, ga-upgrade na ta. Tanan-tanan, sample, mga drivers. Mga regular drivers, mga ka-K5, may mga online na ni sila. May mga electronic nga cards. Pinaagi pa. Kanibit itong national ID, taka, Carl? Dapat, kuha na ni siya. Electronically capacitated na ni siya. May to say, kung may ID, kung may national ID ka, your national ID, makonsider as your ID for SSS, your ID for PhilHealth, ID ni mo sa imong kuan, then pwede siya magamit ni mo sa bangko. So in kaso nga adunay ayuda para sa mga nangagapigado, pwede na ipasulod dira dito. So dili na maglinya-linya. Ang tao ni na itabo mga ka-K5 meeting pa lang gani. Ginakargas duyan. Dusmi lang. Grabe. Dapat mga ka-K5, bingo na nga ng mga pamaagi. Tapos, natay healthcare pero supposedly mga ka-K5, tanan nga mga Pinoy, may mga ano na eh, may mga ka-classifications na mga ka- ginakategorize na. Example, if you are belong mga ka-K5 sa mga pigado, automatic na na pigado ka. No, you will be justified mga ka-K5 or maybe para sa tanan, on mga may mga kaso o may mga illness na mato sa ospital, libre na na. Diba? Problema ni, dilita makuan mga ka-K5. Naglibog ta, nagkadungag ang utang sa Pilipinas. Abi ko, makuhaan. Nakadungag man di ay. Alas 12:53 na.

0: Gihang yo karon sa Alliance of Concerned Teachers kon ACT Party List ang mas taas og dili mabuhisan nga honoraria og overtime pay alang sa mga magtutudlo nga magasilbi isip miyembro sa Electoral Board. Ang maong singgit gihimo man sa pagpagawa sa Commission on Elections kon COMELEC sa Resolution Number 11212-A sa nakalabay nga Agosto 11. Gidawat sa ACT ang desisyon sa COMELEC nga ibalik ang walay limitasyon nga paggamit sa service credits sa mga magtutudlo. Apan, ipugos gyapon nila nga kinanglan maabot sa 10,000 nga 15,000 ang honoraria. Gipasabot sa grupong angay lang hatagan og saktong bayad og proteksyon ng mga magtutudlo nga nagatubang sa kakuyog, bugat nga trabaho panahon sa pinilian. Dapat lang. No? Kawalutang mga magtutudlo, mga teachers, mga ka-K5, nagasakripisyo gitaw na. No? Ilang pulaw, pulaw daan mga ka-K5, wala pa'y tulog niya pag-abot sa kwan, hatod pa sa mga election returns. Amo na nakaproblema. Tapos dapat walay buhis, ganoon buhis niya, kawato naman yato. Pero kung mati kong oras mga ka-K5 sa itong tulaman noon, salamat na lang sa itong mga ka-K5 ha, sa nagapamati karungod tuha. Thank you very much. And sa ngala naman sa Tibuk Pwers, ang naglangkob, oy, Kida Caps, thank you. Shout out ni Chabi Dili Tambok sa Junior's Clothing. Pero kinigapo yung alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
8: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
9: Correct.
8: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
9: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
8: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang
10: gani,
8: maglisod ka ginawa ug hubakon ka niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
9: Delikado.
8: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
9: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
8: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
9: Dili ka ginhawa?
8: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
9: Munay kuyaw.
8: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
9: Husto.
8: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
9: Mojudok.
8: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
9: Oh.
8: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
9: Bitaw sa
8: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
4: DTX 500.
11: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit.
11: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
12: tulog pod ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Munay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
9: Husto.
8: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
9: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500
8: naadjud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500 mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine try mo ang DTX 500 og Mighty C.
9: Correct.
8: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
9: Bitaw sa.
8: Kaon pa jud ka? Kay lami. Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
10: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanaog. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
14: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
7: gamay D3.
13: Pumali sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaso sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

Philippine Standard Time, it's 1:21. 1:21 in the afternoon. Another day, mga langga. Another viral na sap sa social media. Ang mga kabit. Adunan na po'y niguwa sa social media, mga langga. Naaman to'y gipang parok o helmet. Pero ato-atong si Saon, kung kabit jud ba to siya or dili niya kaila daw ang bana sa original. Kay dili man daw siya kailaan. Ayan, mag-ingat-ingat mga langga ha. Sa lahat ng mga kabit na nakikinig dyan ngayon, ang lakas nyo naman. This is your DJ Barbie. Kabani ko ninyo hanto dala stress sa hapon. Dari sa inyo ang paboritong tulumanon, Afternoon Heartbeats. Dari lang madunggan sa K5 News FM, ang kampiyon nga estasyon. Uba na to karon ang K5 News FM kanlaon, 100.1 sa pagpangulo ni Sir Steve Flores. Also kay Sir Randy Kanke naman sa My Fabulous to Boss Radio, Click FM, and Sir Brian Mordan, Drisa San Carlos City. Mangilaga, naka-live karon si DJ Barb. So, bani ko ninyo diri? Comment na mo diri, ipag-greet na inyo ha mga silingan. Ipang-greet na ang inyo ha mga side chicks. Pila ka book inyo hang chicks? Wala daw siya oyab mga langga. Pero aduna siya wala daw siya asawa. Pero aduna siya upat kabuok oyab. Ubay-ubay pa mo diha. Tago og tarong kay basin og ikaw ni sab ang maluparuhan og helmet. And malipay lang ka kung helmet lang mo ilaparo niyo. This program is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men nga adunay maka og clavo waska mga langga.

Nanay Rose Aldua, good afternoon. Kay Nanay Linda Cabernay. And also kay Sir Ruben Ruel, Ma'am Lisa Ruel, to our KSS leaders. Ma'am Josephine, good afternoon ninyo diha. Pero ang adlaw mga langgado na nasabtay basahon na usa ka istorya. Hoy, unsa naman ni? Taghana naman ani every time nga mo scroll ko sa social media mga langga adunay mga gipang post nga mga kabit. Ang ilahang mga banaw gasawa nga nangadakpan nga adunay piso nga giuban-uban sa laing lugar. Agay. Para sa mga nagtatanong daw kung kumusta daw sila. 9 years ang kanilang relasyon. Pero dili niya ma-imagine mga langga nga nahimo pa niya na mag-dugang o babayji. Ay, dugang o lalaki di ay. La, kababayi man din niyang ng shit. Oy! Akala ko ba girls, tayo lang ang niloloko girls. Bakit nagpapahuli kayo? Ayan, no, nananghidra mga langga nga mag-CR. Pero lainan na ito ang gi... Nano man ni Roin? Sige, be. Kung ano na mo yung mga kaagi diha about aning kabit-kabit mga langga. Kung giinto mo sa inyo ang mga asawa, giinto mo sa inyo ang mga bana. I hope nga makahibalusab mo sa mga legal matters para makuha ninyo ang inyohang hostisya. Para naman sa mga kababaihan at kalalakihan, kalitay mo nintang daghana o lalaki, babae sa kalibutan o yung anong maglumpong manjuntaon mo sa usara. Ganong dito magitaon mo patol sa dunay mga asawag ba na nangyari sa inyo? Oy. Live viewers, good afternoon. Kay Sir James Bernales. Mayong hapon, kay K5 Miss Beautiful DJ. Watching from Himamaylan City. Mayong hapon ni mo diha, Sir James. We have 10 million viewers, mga langga. Salamat kaayo. Pa-share na lang ng live natin. Take it or leave it. 1:27 in the afternoon, hatagan ta mag-usa ka kanta. Inigbalik na to karon, magsugod na tagbasag istorya. Huwag ato aning pag-isgutan ang mga nangahitabo karon sa kalibutan. Kabahin aning cheating issues. Stand by, mga langga, with your DJ Barbs. This is In My Dreams by Rio Speedwagon, mga langga. Stand by.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process, but ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usal nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
2: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kag kaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: Ditribayo!
5: O si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Ano mo lang akong blood pressure?
1: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio
1: nga may D3.
0: Papalit sa mga
1: butika. Ditribayo!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Now 2:20 in the afternoon, babalik si DJ Barbs ato ang hisgutan mga langga, ang ato ang letter sender karong adlaw, usa ka amahan. Yan, one man down. Asagaran natong makita no kay ang mga babayi ang mga biktima sa gugma mga langga. Kasagaran ang mga babayi ang mahimong victim kay kasagarang makita nato lalaki ang magbinuang. Pero sa ato ang story karon, ang ato maning lalaki ang gibinuang. Huwag usan niya siya kadakong challenge langga. Kay usa siya ka-Christian. O gano'n na sila gipaminawan nga. Kaya bitong, when we work with God, adun na kita'y mga prinsipyo sab. Nga ga-work sab, kauban ang Ginoo. Saod man, kay lisod man ka ayuning pagbati. Mayong hapon kay Ma'am Janet Dakdak, kabugwas, Ma'am Janet. Pwede may mga pwede ha. Salamat kay Ma'am Janet. And also kay... kay Ma'am Janet dala sa may G4&S store sa may Toboso. Thank you so much, Ma'am Janet. Sister Renmar Hiponia, ay salamat na anasad ako crush na DJ ka. Cute, Jude Oer. Thank you always. Thank you, good DJ Barb. Take care always. Thank you so much. Sir Revens Azaide. Hi, DJ Barb. Good afternoon. Watching here in River Ridge, Tisa, Cebu City. So, mo to lang gano. Dili man na to masulti. Nasayon ang kahimtang ni Jim Boy. Not his real name. Dili usab nato nga. Dili usab nato madinay nga. Daghan man sab og kasakit sa Jim Boy nga gidala. But kinahanglan sab niyang dawaton ang usa ka butang na nasakitan siya apan nakasala usab siya. Maybe he was only longing for the love, companion, comfort. Wala tao eh. Pero mga langga, no, ang pagluib sa iyahang asawa, Sir Jim Boy, if you are listening, ang pagluib sa imuhang asawa, dili siya mahimong lisensya aron makabuhat sa bkao o sa kapagluib batok niya. Pero ang imuhang sayop, dili usab pasabot nga wala na kay chance nga mausab. Wala na sab kay chance nga pasayloon ni mo ang kaugalingon. Ayaw himo ang permanenteng silot sa imong kaugalingon ang usa nimo kasayo. Ang usa ka kapakyasan sa kinabuhi. Ang tinuod nga paghinulsol dili lang kay paghilak tungod sa imong nabuhat. Nagbasol ka sa imong kaugalingon. Sakit na may imong kaugalingon. Dili na siya na ito matawag na pagbasol mga langga. It's about accepting the responsibilities. Ang pagputol sa sayop nga dalan o pagdesisyon nga dili na jud unta ni balikan. You already committed a mistake, but let's not focus sa diha. Ato sa ning acknowledge ang iyang kasakit. Kay kung gusto sab ni Jim Boy, actually si Jim Boy naipit ni siya eh. Naipit siya sa thought nga biktima siya, nasakitan siya, na-disappoint siya, suko siya. Apan dili sab siya gustong mabungkag iyang pamilya. So imagine the kind of pain nga iyang kinabit-bit karon. Ug sa kaparehan niyang amahan sab, na biktima sab sab gugma nagpaminaw karon. Mapababayi or mapalalaki mga nabiktima karon sa gugma. Adunay uban mga langga nga nakahimo sab og sayop. Apan wala na nila gibalikan. Ilahang gihinulsulan o ilahang gitindugan.
ilahang giayon, dito would take time. Dili ni mo kinahanglan lang i-pressure imong kagalingon nga kinahanglan ako mapasahilong ako ang asawa pero unsaon man kay sakit. It's already a good indication na aduna kay kagustuhan nga mapasahilo ang imong asawa. Pero dili ni mo kinahanglan dali-dalion ang imong kaugalingon. Healing takes time. Kay basin og sasigi ni mo og dali-dali sa imong kaugalingon nga pasahiloon siya. You're also being unfair because wala sab nimo nahatagan og higayon ang imong kaugalingon nga tagamtamon pa tanang kasakit. Pero kung gusto sab nimo Jimboy nga ayuhon ang imong pamilya, kinahanglan sab nimo nga atubangon ang tinuod nga mga problema sa inyuhang kaminyuon. Unsa kaha ang mga factors? Aduna ba'y laing rason kung anong, you know, we cannot justify cheating, pero sa kaminyuon mga langga, no, na ang maginadihang forgiveness kung gusto pa nga ipadayon na binado ni mga anak, agado na mga gipanumpaan sa Ginoo. Kung gusto pag yun hatagan o higayon, ang ako ang prinsipyo, personally, ako ang prinsipyo, once in tuon ko di na jud ko. Pero, we cannot tell. Maybe pag maabot na ko sa higayon nga, aduna na sab ko'y pamilya, aduna na sab ko'y anak, kasado na ko, pasin mag-usab-sabang ako ang prinsipyo tungod kay, aduna'y usa ka pamilya na maapektuhan sa ama. So sa pagkakaroon mga langga, ato ang fokusan ng ilahang pag-work sa ilahang relasyon, no? Kay naaman sa ihang kasing-kasing na gusto niya mo pasaylo eh, pero lisod eh. Nalisudan pa siya. Kinahanglan usab na itong masiguro, Sir Jimboy, ang imuhang asawa andam sab nga mag-work out sa relationship, kauban ka. Kay basin di ay ikaw ra ang adunay kagustuhan nga mapasaylo siya. Basin og siya, nag-enjoy gihapon dito sa iyang bagong sitwasyon, kauban ang iyang bagong karelasyon, og dili naman sab di ay siya gusto nimo. So before kita nga magpadayon sa imuhang desisyon nga himuon, kinahanglan nimong i-analyze ang mga sitwasyon. Kay uso naman sab karon ang co-parenting. Kung dili jud ka gusto nga maapektuhan ang imuhang mga anak, and then you can arrange with your wife kining ginatawag na co-parenting. If ever na ang inyuhang gugma dili na jud mabalik sa una, lisod man gud ipugos ang mga butang nga dili na angay. Lisod man sa pungso ng imuhang asawa kung dili na ganahan mo. Lisod ipugos ang gugma kung dili na kinipara sa imuhang. Gustuhon man ito mabatsyagan ang love, but hinaot nga dili ta maabot sa punto nga kinahanglan na ito kining pangayoon. Regardless sa sitwasyon, yun nga, kinahanglan ni mo tubangon ang pinaka-deep nga rason sa inyuhang problema sa pamilya. Kay dili sab enough nga magpabilin ka or magpabilin mo nga magtiayon gihapon, ipadayon ninyo ang inyuhang relasyon na tungod lamang sa mga anak. Kinahanglan nga aduna sa true love. Pagka matinud-anon sab sa inyuhang gugma. And clear nga ending sa relasyon kung dili man jud magpadayon. Oh, it should, there should be true nga connection. Og ang tinuod nga pagpaningkamot gikan mismo ninyong duha, dili kay nimo lang. It takes two to tango. Lisod mulupaad ang usa ka langgam kung usari pa ko.
Ug bahin naman sab sa imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw sab palayo sa Ginoo. Ayaw palayo sa Ginoo tungod kay naulaw ka sa imuhang kaugalingon, tungod kay naulaw ka nga aduna kay nahimong sayo. Because God never judged you. Wala siya naghusga nimo based sa imuhang nahimo nga sayo, kundi based sa unod sa imuhang kasing-kasing. Ginaluwas ganit na taniya sa atuang mga kapakyasan, sa atuang mga sayop. Usahay kong makasala ta, ang atuang unang reaksyon, mawang pagdagan palayo. Murag maulaw na tamo sampit sa Ginoo. But maybe mausab na ang panahon nga kinahanglan na tong mas mo paduol niya. Ganong kinahanglan na itong mas mapaduol sa Ginoo kung makabuhat ag sayo? Tungod He is perfect while we're not. Mapaduol ta niya tungod kay mga yutag tabang kung paano na to panindugan ang atuang mga kapakyasan. Admit and take accountability sa mga mistakes nga atuang na-commit. Again, dili sab nimo kinahanglan nga mahimong perfect ka. Antes ka mo balik sa pagserbisyo sa Ginoo. Again, dili nimo kinahanglan mahimong perpekto ka. Antes ka mo duol balik sa Ginoo. Balik bisan og nagluya ka. Pagampo bisan og wala ka ikasulti. Pwede gani mangayo kag tabang sa pastor, counselor, or sag-asa nga kasaligan nga mga spiritual nga mentor, mga langga. Nga dili ka i-judge. Dili ka i-judge sa imuang nahimo nga sayo, kundi tabangan ka nga mahimong accountable sa imuang kinabuhi. Ayaw sab-us ba ang imuang kaugalingon nga pugos? It would take time. Ayaw pugsa ang imuang kaugalingon nga kalimtan dayon ang tanan diha-diha dayon. Kay ang pag ang pagtadlong mga langga, ang pag-ayo sa itong kaugalingon, wala ka kinahanglan og saktong diretso nga dalan. Adunay mga adlong nga maayo ka. Adunay mga adlong nga mobalik sa bangkasakit. But every day nga mopili ka sa pagkamatinud-anon imbis nga isikreto. Maging humble imbis nga garbo. Maging responsable imbis sa pagbasol sa uban. That's one thing, mga langga, na dakong lakang paingon sa imuhang healing. And sa tanan nga mga biktima sa pagluib sa ilang mga asawa, remember nga ang inyuhang kinabuhi wala pa natapos. Aduna pa'y better days coming. Ayaw kawala sa paglaom, makapasaylo naman kita pag-abot sa panahon. Na-imagine naman sabni, na-imagine na ba sabni mo nga kung magluib ang imuhang asawa or bana nimo, imuha pong parukon og helmet? Ubay-ubay na rabarong mga gipang parok, mga langga, mga gipang post sa social media, gipakaulawan, kay mauna lagi, ni uban, ni nga naman po good ning, daghan man good og mapatul. Nga naman sabni nga uban, nga dili man sab makontento. Biya na lang mo kung wa na mo ganahi. Dili ka aduna pa'y mga taong matroma tungod sa inyong pagka-irresponsable.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 2:43 na. Inday Cristel, nag-comment diri sa tuang live mga langga. Correct jud na DJ Barbs, Mayra jud, loyal ko sa akong palangga. Kaingon gid si Sir Elmer Sagang, sana all na lang talaga. Masaba Gante Annalyn, hello DJ Barbie. Good PM, pa-shout out lang diri sa tindahan sa akong bayaw, diri sa Sitio Lupao, Barangay Quezon. Thank you so much. Mayong hapon ninyo diha tanan ha. Ayaw mo kalimot sa pag tumar. sa tuang klinika products, Mighty Seed Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and DTX 500. Naputay klinika Spore Biotics. Kung gusto naman sa ninyo mga pe, may DTX Coffee Mix. Kung gusto nyong maiban-ibanan ang inyong mga bill-bill diha. Aduna ni Chia Seeds. Ano? Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Daganta kay toxins tong lawas mga langga, no? O kinahanglan na itong mag-detoxify. And naana na siya. Naana na siya sa DTX Coffee Mix. Kung gusto sab ninyo, actually dari sa San Carlos, no? May gisaligan si Doc Ramil. Nga mamaligya sa itong mga produkto. Kung anong panglawagon. Ang uban nga wala pa nakaklaim, ito alam ninyo ha. Ma'am Edna Bakasma, sa may sityo maluluyon. Mapalit ninyo diha mga langga. Kay Ma'am Angeli Tingal, sa may kaingat, Barangay 1. Maria Lota, ay Panilagaw. Ma'am Maria Lota, nakagawa na ba mo? Sa may Burgos Street, Barangay 6, sa may Zone 3. Na Ma'am Elizabeth Dacula sa my lower sitio, Santo Rosario Rizal. Nanay Pasita sa Tingasin sa my Barangay Guadalupe.

0: Barbie pala. Ay. Kay Ma'am Mira, ay Ma'am Aisa, sekretarya sa may proper punaw, San Carlos City. Mapalit sab ninyo diha langga. Kay Ma'am Nilia Lugangan sa may Mercolisan Prosperidad. Kay Ma'am Arlinda Espanya sa may Medina Barangay Rizal. And Lucia Fontilar sa may Bulwangan, San Carlos. Also kay Ma'am Gretchen Enderes sa may Bonifacio Barangay 5. Sila mga langga pwede niyong mapalitan sa ito mga produkto. And sa mga pharmacies, syempre. Kung gusto niyo mag-reseller, pwede mo maka-addora sa Clinica Delta Nativa Medicina, hamtang sa may Barikya Building, Vigusilo Street, San Carlos City. Sa tuwa namang mga kaigsuunan sa LMI, sa may Kanlaon, pwede mo makapa-consult. Aduna'y libre nga check-up diha kay Doc Tribs. Kay Doc Tribs sa may Oval Extension, Panubigan Highway. Paminaw mo sa program ni Doc Trips, ha? Nakadungog biya ko ato gabi. Gabiing dako. Sunday at ato. Sunday ba kasi? Sunday evening ba to ang imong program, sir? Or Saturday evening? Basta gabi ito siya weekend. Sa mga gusto naman magpadala sa ilahang mga love letters, our email address is afternoonheartbeats@gmail.com. Ang ukay na sab ko dito karon kasi naan na po yung mga daghan nga nagpanun nga mga istorya. Kung dili mo maka-email, pwede sab ninyo isulat sa papel awat amato ninyo sulat o ipadala diri sa atuang estasyon sa may Brossy Street, San Carlos City, Barangay 4. Kining kantahan ni mga langga, sakit kayo niyo? And sakit kaayo ni oy. Para sa lahat ng mga pinaglaruan dyan.
1: Hindi ako isang laruan.

ako talaga. Kung kaslo na lang man di ay sa uban, mangita na lang sa buguban noon. Kung giilisan ka, ilisi po. Ano tigong oras, mga pelangga, inaot nga ang satanan nga mga nag-antos sa kasakit sa gugma karong adlaw. Mahatagan na mo og kalipay, mahatagan na mo og rason na makamove forward. Og dili na ninyo kinahanglan pa nga huna-hunaon ang mga tao, way pulos sa inyong kinabuhi. Kayaan mo na sila kasi kung niloko ka na, it means hindi talaga yan. Kayaan mo na yan, lalo na pag di kayo kasal. Niloko ka na nga, hindi pa kayo kasal. Take that as a blessing in disguise. Kaya at least, wala pa mo nakasal na udlot na, ano? Mas budlay kaya kung kasado na antes pa ka intuon. Dapat kung magpakasal gani, dili na na ano, no? Padayo na na, tayuyo na na. Pero katong mga wala pa gipakaslan, nya giinto mo, mo na irason nga, di na angay padayunon. Huwag maging bulag-bulagan ha. Hindi nag-iisa ang lalaki o babae sa mundo ha. Pag ano, sinaktan ka isang beses, pero pag dalawang beses, tatlong beses, balik na balik pa ka, balik ka pa rin. Hindi na yan love. Ano na yan, takot ka nang mag-isa. Anyways, it's 2:58 in the afternoon. Daghan king salamat kaninyong tanan once again. Kita-kits ugmang adlaw. Sa amang sasyon gihapon mga langga, K5 News FM ang kampiyon nga estasyon. This is your DJ Barbie saying good bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system.

0: vitamin C,
1: ang mighty C.
0: Ako ragi-maintain team pag inyo
1: 3 times a day.
0: Limited ko basta-basta mo ubo.
1: Sipon o ilana.
0: Best kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
3: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
4: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the phenolic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compound, Sir JP.
4: Hosto, Doc.
3: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
6: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Sa normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio,
4: naadri
3: gallic acid aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang ang D3Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
3: Kini pa, Jud, ang D3Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbali.
3: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
3: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3Bio.
1: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
4: Awesome.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa pirmiado good kini mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Mm. Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai kunimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
3: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
3: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta na ana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
4: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes.
3: Mm.
4: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
3: Mm. So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
3: Mm. Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance.
3: Correct.
4: Kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Mm. I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
3: Mm.
4: Murag busog ra ka sige. Bisag walay unod imutyan.
3: Mm.
4: Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Dok?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
3: Nya na kay neuropathy.
4: Mm.
3: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
4: Correct.
3: Mm. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
3: Mm.
4: Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
3: Mao na'y myelin sheath.
4: Mm.
3: Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay.
4: Mm.
3: So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP.
4: Mm.
3: Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinae, maproduce na to siya og
4: Hosto.
3: B vitamins.
4: Mm-hmm.
3: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka.
4: Mm.
3: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panin. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, 43 minutos sumanakalabay ang alas 4 sa kabuntagon.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
3: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Good morning! Okay, buntag mga kiwi. Welcome sa itong pagpanag-uban. Laing hugna na sa laing adlaw sa itong pagig-uban sa itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ni magkauban mga kiwi, ka-K5 Elmer Sagang maghatod sa mga labas ng mga impormasyon ining sa iyong kabuntagon. O pamukaw sa sayong kabuntagon. Ala, bangon, bangon, bangon, bangon! Ah, pamathon ang angayng pamathon, bangono, nangangayng bangono. Ang kinahanglan nga kaning putlon, putlon! Dito may buntag sa matuang mga kaki-5 karon nga nagapanikay sikay diri sa tuag pagpadaguban. Hindi ka baga oras sa mga kaki-5 nagkadaiyang ang mga lugar. At the same time sa mga nagapamati karon labi na diri sa syudad sa Canlaon. Good morning! Okay, may buntag sa mga nagpamati karon sa 12 ka barangay diri sa syudad sa Canlaon, sa Binalbagan, Budlas, San Bukalan. Diri man nga area sa may Panabigan, Mabigo, Linutangan, Masulog, diri man nga area sa may Pula, Lumapaw, Malaiba, Bayog, og Ninoy Aquino. Good morning kanatong tanan. Ay, labi na sa may Upton Market na mga nagpanikaisikay karon nga itong mga vendors dira karon mga namaligyag, mga utanon karon mga oras na nagamat-amat, nagplaster. Okay, every 4 a.m. na sila mga kaki-5 or 4 a.m. onwards, mag-preparar na sila diya sa may Upton Market, ha? Niya ang mga mangumprahay po, nag-atang mga kaki-5 kay gustong makauna. Sana all. Sana all makauna mga kaki-5. Niya mo na mga suki na tundig pala matay. Labi na po sa mga vendors karon diri sa may Midtown. Ay, good morning ka na itong tanan, ha? Sa mga nagapanikay-sikay na sa nagkadayang mga establishment. At the same time, diri naman nga area usab sa may Panubigan nga merkado, may buntag ka na itong tanan. Kumusta mos? Ginamos! Bitaw may buntag naman sa mga nagkadaya karon nga mga lugar. Ako na ito nga mga tatay nanay karon nga nagmata na ni mga orasa kay sayo nga mga panikaisikay kay lagi doon na yung mga obligasyon karong orasa. Ay, naginahinay na din silag tinig-tigang. Kung siligay na yun pa magtigang na sila. Nagamatamat na ni sila kining tigang diya mga kakifay kay para usab balunon sa ilang inday o ni Dodong na muad to sa eskwilahan, di ba? Oy, Friday karon. Friday. Pizza 14 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nagtunatan na nato sa gitawag nga tunga-tunga o dool sa tunga-tunga sa bulan sa Agosto. O niya ingon pa nila mga ka-K5 pag ang August dog kay katudo na mang ghost. Inoon. Kita no mga ka-K5 pero ngano? Ngano? Nganong dunay mga ghost project ay lang na-mention na. Oras sa talas 4:48 na mga ka-K5 ay kalimot sa pag-inom o DTX Coffee Mix. Labi na every morning pag matagi na to, kape gilayo ng atong pangitaon. Kape gilayo ng atong pangitaon mga ka-K5. DTX Coffee Mix na ang ato ang gamiton. Kay gumikan, dunay maayong binipisyo sa itong lawas. Ay itong mga binipisyo nga makadao sa itong lawas. Pero wala ang po yung nangandoy good nga makaangkon og binipisyo nga makadaot sa lawas kana manggang binipisyo nga makaayo sa tong lawas. So sa mga kakipa nga mahiligon og coffee, mga coffee lover, mag DTX coffee mix. At the same time mga kaki5 no, every morning para gyud nga kanang imuhang ginhawaan diha kay basi ganahan na lapuaan. DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix, labi na sa mga taas og blood sugar. Mga ingon ini nga mga balatian mga ka-K5. O niya gapugong-pugong, di gid makainom mo coffee pero lami manggo ng coffee mga ka-K5. Aritas DTX Coffee Mix. Diba? DTX Coffee Mix, nagakapangapi ka na naka-detox ka pa. Available mga ka-K5 ba sa tuwang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. O available naman sa tuang K5 Solid Supporters Leaders. Halos na mga nagkadayang mga barangay diri sa Canlaon. At the same time sa may LMI. Available naman mga ka-K5 ba? Available mga suki na itong tig palamati. O niya, diyan sa may LMI. Bago na ito. Nag-delibira na ito ang stockholder dara. Okay, dili mataba. Kining kuan mga K5, kining pwede mo makapalit mga kombra sa ato ang produkto sa klinika mga ka-K5. Sige, o niya, may nga pagpamati naman sa may Dakbayan sa San Carlos nga nagpamati sa K5 News FM San Carlos. Nagkasalamat ha ni SM Brian Morden o ni ka-K5 Monjay. Sige, nagkasalamat usab sa mga nagpamati karon diyan sa may K5 News FM San Carlos. O niya, sa mga kaigsuna na sunod nato diyan sa may merkado publiko nga nagatikaw-tikaw ng mga oras ha. May buntag ka na tong tanan. Estamos mo man di ataro ang kigo pa. O niya, sa mga kakifay naman nato diri sa may party sa gihulngan nga maabot sa tuang Sibya, may buntag sa mga taga Trinidad. Sa may Imelda, Hinakpa, Linantuyan, Barangay Luz, Kalupaan, Maniak. May buntag ka na itong tanang Hinakpan rather. Good morning dia sa may Hinakpan mga kakifay ba? O niya, oras alas 4:51, data maglangay mga kakifay. Sayro na to una ang mga headlines. Ang mga headlines sa tuang mga balita karong oras. Sa ito ang mga headlines sa itong balita. Nagora sa headlines sa balita, ordinansa nga hospesyo di San Jose sa Canlaon. Aprobado na. Samtag sa duga gitudlig sa mga balita. Sa balita, Rinal Track Mibanga sa simbahan dito sa Toledo, upat ang angol. Sa balita, sa kauluhan, mga kakifadres itong pagpanaguban, palasyo gisaway ang mga binipisyaryo sa tupad tungod sa gituang peke nga hulagway sa pagpanglimpyo. Naunsa. Samtang sa dugang hanay sa mga balita, ang paggamit sa ATM card isip collateral sa mga loans gibawal sa Department of Education. Sa balita sa gawas sa nasod, White House Press Secretary Liavette gikatakda nga mo resign na sa pwesto. Sa balita naman sa tuang sports, sa balita sa sports, mga ka-K5 dari sa tuaga pag-anaguban, Football Association sa South Korea gituang naggasto og linibong dolyares alang sa gitawag nga sexual services. Samtang sa balitang entertainment, singer nga si Angeline Quinto mibutyag sa nga gitago niya sunod sa 4 ka tuig ang iyang pagkat-on. Samtang sa balitang negosyo, Pilipinas ni kuha og 200 metro metrikot ay nga euro nga pautang gikan sa France para sa proteksyon sa kadagatan ug pagpalambo sa blue economy. Magara mga balita nga tong ibawon, mga ka-K5 diri sa tuang pagbanaguban, diri sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Sa tuang pagbalik karon dugay-dugay mga ka-K5. Good morning to Miko Mahinay. Good morning, Sir Elmer. Please shout out ko asawa si Anan og anak nga si Mikay na bango na kay may klase pa from Angas. O no, eh, kanina may sakto. O, ikaw na araw oras sa mubango na kay maraw ni kasagaran mga ka-K5. Pag naakas duol sa eskwilahan mga ka-K5, mauna'y malate. Oh, mauna sila'y malate mga ka-K5. Ganto ang mga duol sa eskwilahan kay magpagusto raman ay duol na. Oh, hangton nuingon nga ay, shoo, sayo pa. Oh, ingon ana mga ka-K5, di ba? Oh, kanaga mo ingon sila nga ay unyara na. Anton nga malate na mga ka-K5, pero ingon araw oras sa mumata ka, manikay sikay ka na. Ah, sigurado gyud nga dili ka mag cram. Ah, di ka mag cramming padulong sa tunghaan mga ka-K5 kay labi na every Friday. I don't know kung gina-implement ba gihapon sa mga matag eskwelahan mga ka-K5 nga every Friday may unit test. Ah, may exam gina mga ka-K5 ba? Ah, I don't know kung ginfollow kay karon ko na usab man gud ang curriculum mga ka-K5. Nagiingon ba balasta nagatigulang na tani na usab na mampo. Anyway, mga ka-K5, good morning naman to Bolt Catch. Bolt Catch, good morning, sir. Pa-shoutout po, grabe, nindutan mo pangalan, sir. As in, my bolt, tapos my catch. Sige, good morning ni Moda, sir, ha? May papamati diha, may bundag sa imo, ha? Sa mga ka-K5 naman nato, da pwede mo mag-comment sa inyo, ha, mga mensahe. Kaya ako'y bahalang mo shoutout, ana. Atong pukawon, ang angay pukawon. Ang pabangonon, atong pabangonon. Standby mga ka-K5, itong pagbalik. Uman lamang sa mga bulawanan ng mga pahinundong para sa mga detalye sa mga balita, uban pang mga greetings. Standby, uman lamang ni ini mga ka-K5 sa tuang pahinundong gikan sa tuang tiga pasiugda. Standby. K5 News FM.

0: sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila ngano man.
1: Kay simintohon sila ni ini.
0: Hmm. Oh. Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
1: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Mm. Oh, atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
0: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
1: Oh,
0: bisag 7 days jud unta.
1: Oh, naay problema.
0: And then wala pa gitiwas og inom. Mm. Unya resistahan na pod.
1: Mm.
0: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
1: Mga matablaw jud ka.
0: Mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pareho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
0: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
1: Wa na igong oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil oy maing pangluwas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Tide. Yang pareho ng epekto sa insulin.
1: DTX 500.
0: Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa iyong lugar.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
2: Mabasa sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inilikal!
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Sa umaga, magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay.

0: umaga! 6 minuto sa ka labay, ang alas 5 sa kabundagon, mga kakifider, ito kapagpadaguban sa ito ang tulumanon na inyong tulumanon. Ang oras sa ito mga kakifider, ito ganito sa ito ang klinika D3 Bayo. Para sa ito ang mga kakaigsulay, labi na kung barado ang imuhang ilong, maglisod ka o ginhawa, or kalit ang pagsakit ang imuha bang tiyan. O yun man mga kakifider, doon na kayo mga balatian nga ni kalit lang. Nga mitumaw. O yan, doon na kayo mga gitawag bitaw nga pagpangatol sa imong pamanit ni kalitlag pamula. O ni medyo daw gisunog na ang imuhang panit mga ka-K5. Ayun man ang pipila usab ka mga nasinati ni mo sa imong lawas nga matawag na to nga dili gyud normal, ha? Diba? Kanuna ikang mag-ubo mga ka-K5, kanang babalik-balik na imuhang ubo, mamaos ka. O, ang imuhang tutunlan medyo sakit. Naglisod kag pagtulon. Uban pa mga kibay. Or baka ha. Basta mga ingon ini, mga suki na tuntig palamati ng mga balatian, possibly may allergy ka. Allergy attack na mga ingon anak mga kibay. Pero di ang balaka, gumikan kaya na atay Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 makatabang nini kay tungod ang Klinika D3 Bio may natural ingredients ug powerful antioxidants na mutabang pagprotekta gikan sa allergy or pakigbatok gas allergy mga ka-K5. Kay allergy reaction man gud mga ka-K5, usa ka reaction sa tong lawas na buta na kasagaran usab nga matawag bitaw na to nga isa ka harmless sama sa mga balahibo sa hayop. Pipila ka mga pagkaon or pinakan sa insekto, kung matrigger ang allergy mga kakipa, ang immune system ni mo, makabaton o kining apikto. Apiktadong bahin sa tong laway usab ang atakihon mga kakifive. Sa tabang sa cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio na doon ay medium chain fatty acids makatabang pagpugong sa sobrang reaksyon sa immune cells mga kakifive sama sa neutrophils, eosinophils o basophils mga kakifive. O kining gitawag bitaw nga makatabang as aron usab mapaubos ang gitawag nga inflammation o mapugan ang severe allergic reactions. So, sa pagilangayan magklinika D3 Bio. Alas 5:08 na mga ka-K5 diri sa tuang pagpadaguban sa tuang tulumanon inyong tulumanon. Sa tuang balitang K5 sa umaga. Good morning to Ramon Lacomba, maayong buntag sir. Shout out sa ako ang igtag sa diha nga kauban nimo diha si Gerardo Tribucio watching from Sitio Mantayo, Barangay Manlingay, Mabinay, Negros Oriental. Sige, maayong buntag ha sa mga taga Mabinay, sa mga nag-watch sa to ang Facebook Live this morning mga ka-K5. Di na ito maglangay mga suki na itong tigpalamati arita sa ito ang mga detalye sa ito ang mga balita nga nahipos karong buntaga.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Ato katabuka atong siren karon na mga balita naman gikan sa balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Sa balitang lokal, aprobado ng ordinansa ng hospesyo di San Jose Ordinansa Dakbayan sa Canlaon nga gi-sponsoran ni City Councilor Monique Suliva. Ada sampit nga ordinansa opisyal nga natukod og na institutionalize ang hospesyo di San Jose alang sigurong sumbanan sa pagatiman, pagpanalipod og pagdumala sa mga senior citizen nga residente ning syudad. Kini gipaligon sa paningkamot og dedikasyon sa Dakbayan sa paghatag og maayong kapuy-an, serbisyong panglawas, hustong nutrisyon, psychosocial support, protection, pagkaban pang importanteng serbisyo alang sa mga senior citizen nga nakinahanglan og residential care. Dugang pa kini nga ordinansa alang sa mga lulo og lola nga nakinahanglan og luwas og maayong lugar nga ilang matawag usab nga panimalay og alang usab sa ilang dignidad, respeto og gugma.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang tudling sa mga balita, Provincial Health Board nagmeeting alang sa TB Free Negros. Ato gasayron karon ang kampiyon nga balita ni K5 Roy Bustillo.
1: K5 News FM Live Report.
2: ang Provincial Health Board sa Negros Oriental nagtigum atong Agosto 12 sa Provincial Capital gipanguluhan ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbria, ang chairman sa Provincial Health Board sa lalawigan. Ang maong meeting nagpunti kini sa pagpaligon sa sistema sa panglawas sa tibuok probinsya o pagtubag sa mga importanteng kabalaka sa panglawas sa publiko. Lakip sa mga naunang agenda nini mao ang progress report sa Provincial Health Office nga gipresentar ni Dr. Lilan Zoila Estacion uban sa mga updates sa mga bagong implementasyon sa milabay nga mga bulan. Gitutukan sa maong diskusyon mao ang pagtudlo sa mga opisyal nga mupahibalo kabahin sa TB, binulan nga mga pag-reports sa chest x-ray, gipalapdan nga mapagpangita sa aktibong kaso sa mga tuberculosis, screening sa sintomas ug uban pa mga x-rays testing aging suporta sa tumonga moong probinsya nga walay TB ang Negros Oriental. Misalmon sa maong meeting ang provincial board member, ang mga provincial board members lakip na mga lokal nga opisyal, mga mayors ug mga empleyado sa Provincial Health Office. Gikan sa Kapitolyo, kinsa ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang tudling sa mga balitang lokal, mga ka K5, konsihal sa Dumaguete nagtuo nga ang natad sa sports makahatag og tabang sa mga kabataan-unan sa paglikay sa pagbuhat og iligal. Ato nga sayron karon ang kampiyon nga balita ni ka K5 James Banduquillo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Dako ang pagtuo ni Dumaguete City Councilor Honorable Jason Lagahita nga ang paghatag suporta sa natad sa sports sa makatabang sa mga kabataan-unan nga malikay sa pagbuhat sa mga ilegal nga kalihukanda. Si Konsiya Lagahit na ilhan na isip naguna nga nagsuporta sa nagnaiyang klase sa sports aron ipakita ang iyang pakinguban na sa mga atleta nga adunay dakong posibilidad na maghatag og dungog sa syudad sa umabot. Sa usa ka pakinghinabi, si Konsiya Lagahit mingon na nga angayang suportahan ang natad sa paugnat sa kusog aron mapalambo ang kahanas sa mga atleta o mahatagan silang kahigayunan na nga mapakita ang ilang tagsa-tagsa ka mga talento. Subala pa sa bataong konsihal nga kinahanglan nga adunay magpakabra sa mga kabataan-unan na o mangulo kanila sa bayong dalan sa pagpalambo silang kaugalingong kahibalo. Dugang pa ni Lagahit na nga walay dili mahimo ang usa ka komunidad na kung ang tanan maghiusa o magtinabangay aron sa pagkapot sa tinuod nga kalambuan o kahusay alang sa tanan na mapabatan o man o tigulang nga. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki5 James Ditre Bayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa balita naman sa regional.
1: Balitang regional.
0: Sa balita ang regional nga tawagan na hipos karong buntaga, track mi bangga sa simbahan o patang na angol. May kampiyon nga balita si K5 TV na tindog.
1: K5 News FM Live Report.
4: Upat katawo ang ang naangol human na banggang usa ka truck nga nawala ng preno sa gate sa simbahan sa barangay Puog Tulado City itong Miyerkules sa bundok Agosto 12 2021. Matod sa mga otoridad, nawala ng control ang driver sa truck nga si Biana human naguba ang preno niini samtang nagkarga og mga feeds. Naigo sa mga aksidente ang kasugat sa nga motorsiklo nga gibinhi ni Glidon ug ang mga pasahero sa truck nga silang Sandy ug Alex. Nakaangkor mga samara mga biktima human nahagsa ang truck sa konkritong gate ug dali gidala sa tambalanan alang sa medical nga pag-atiman. Kini nga balita, hadod ka na sa my to see ang alkaline base sa vitamin C ito ang D3 Bio, DDX500, DDX, Fimix, aga kapikan na aga detox, aga pa. Kini si K5, DEV na tindog, para sa kampiyon na balita, Sir Bisho, pabrigo ka lang sa Ragros, K5 News, FM.
1: Balitang Regional!
0: Samtang tabugan ta naman ang mga balita, gikan sa National.
1: Balitang National!
5: Balitang National!
0: Sa balitang national, karoga mga oras sa mga ka-K5ers itong pagpanaguban, subling ipahinundom sa Department of Education kung DepEd sa mga magtutudlong ang idili ang paggamit sa ATM cards isip collateral sa mga loans. Sa nasampit nga ATM, gi-withdraw kung gikuha sa mga public school teachers ang ilang aswildo. Miyerkules nga adlaw Agosto 12, subling ang nag-issue sa DepEd Memorandum Number 049. 2026 ang Department of Education nga nagpahinundom sa mga magtutudlong ang idili ang pagprenda sa ATM kung pagsurin sa mga ATM cards sa mga nagpahulam sa kwarta. Giklaro sa DepEd nga delikadong mahimo pa nga mabuso ang magtutudlo tungod sa paggamit sa ATM cards isip kolateral. Gipahinunduman sa DepEd ang mga empleyado nga kampingan ang ATM payroll accounts tungod mahimo nga makuha ang personal o sensitibo nga mga impormasyon sa ATM cards.
1: Balitang National!
5: Balitang National!
0: sa dugang tudling sa tuwa nga mga nahipos nga mga balita karong nga mga orasa mga kakifive diri sa tuwa nga pagpadag-uban kadaot sa agrikultura at gumikan sa Bagyo Gabagat miabot na sa 689.66 milyon ka pesos. Adunay kampiyon nga balita si kakifive Shela Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
5: Miabot na sa 689.66 million ang ginabana-banang kadaot sa agrikultura tungod sa tropical cyclones Luis ug Maymay ug sa gipalig-on nga habagat sumala sa Department of Agriculture. Apektado niini ang 21,115 ka mag-uuma sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Western Visayas. Mikabat usab sa 17,527 metric tons nga mga produktong pang-agrikultura ang nadaot, lakip ang mga 19,634 ka hektarya nga umahan. Pinakadako ang kadaot sa humay nga mikabat sa 451.42 million o 65.46% sa kinatubuokang kadaot, samtang 147.30 million ang kadaot sa high value crops sama sa mga utanon, prutas o root crops. Dayon pa ang assessment o verifikasyon sa DA busa posible pang mosaka ang kinatibuokang kantidad sa kadaot. Ni nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bio. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5 Shela Gasataman, K5 News FM.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Sa dugang tudling sa tuwang mga nahipos nga mga balita gikan sa kauluhan mga K5 dere sa tuwag pagpadag-uban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon palasyo gisawaya mga benepisyaryo sa tupad tungod usab sa gingong gituohang peke nga hulagway sa pagpanglimpyo. Adunay kampiyon nga balita si K5 Rilani Iskirida.
1: K5 News FM Live Report.
7: Gisaway sa Malacañang ang pipila ka mga benepisyaryo sa tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, human sila gituuhang mikuha lamang og hulagway og videos sa pagpanglimpyo sa mga kanal apan wala sila miubra niini. Gibutyag kini ni Palace Press Officer Claire Castro, human giingon mismo ni Presidente Marcos na ginaatubang sa nasod ang seryosong problema sa basura human ng pagbaha sa Metro Manila tungod sa habagat. Matod pa ni Castro, makadismaya ang giingong peke ng mga dokumentasyon sa mga benepisyaryo sa programa mahitungod sila ginabayaran aron magpahigayon og community works, apil na ang pagpanghawan sa mga debris o pagpanglimpyo sa mga kanal. Kininabalita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bio. Para sa programang balitang K5 sa umaga, kini si K5 Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Sa dugang tudling sa mga balita, leadership fund sa budget Bulacan ni Lacson. May kampiyon nga balita naman karon si K5 Barufa De Vero.
1: K5 News FM Live Report.
8: Gisubli ni Senator Panfilo Ping Lacson atong webe sa iyang panawagan nga wag taon ang leadership fund o ang mga pondo nga mahimong ialukar sa lusa ng sudong budget din siya nangatarungan nga dili lang kinimulaing matang sa pork barrel kung dili mas grabe pang abersyon sa mong gidili nga sistema. Mato ni Lacson, ang testimonya ni kanhi Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ubas sa mag-uhay nga panghitabo nga nalambigit sa magquestionable proyekto sa flood control na pakita kung giun sa paghatag sa leadership fund o giun ang mga pagbabalaod ng makasurod o mga proyekto sa budget samtang naapakini sa yugto sa pag-andam. Ang fund, una nabutyag na itong September sa magituig sa dinigisgutan kinini Bunuan at tulos sa kahearing sa Senate Floor Ribbon ng ipanguluhan ni Lacson. Kini nga balita hag kay nato sa DTX sa Coffee Mix nang gahapa kay nana ka detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga kini sa K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo ko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
0: Tapos ang taman mga K-5, ang balita naman gikan sa International.
1: Balita International.
0: Sa balita sa gawas sa nasod, White House Press Secretary Leavitt gikatakda nga mo-resign na sa puesto. May kampiyon nga balita naman si K-5 Shara Humilio.
1: K-5 News FM Live Report.
8: Gipahibalo ni U.S. President Donald Trump ang umabot nga pagbiya ni White House Press Secretary Karoline Leavitt sa iyang katungdanan. Matod ni Trump, ang pabilin lamang siya sa mga posisyon hangtod sa katapusan sa Agosto. Dugang panayag respeto niya ang desisyon ni Leavitt nga mobiya tungod kay gusto nining unahon ang pag-atiman sa iyang anak. Ang 28-anyos nga si Leavitt mo ay mulingkod isip White House Press Secretary sa miagi nga tuig. Kini nga balitad ka nato sa mighty Siaklan base na vitamin C na baran kini sa Detox Bonded, Detox Coffee Mix, nagkapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita International.
0: Samtang tabukantang balita gikan sa sports.
1: Balita sports.
0: Sa balita naman sa sports mga ka-K5, dari sa tuwag pagpanag-uban sa tulumanon, Football Association sa South Korea gito ang nagasto og linibong dolyaras alang sa sexual services. May kampiyon nga balita si K5 sa Free Serio.
1: K5 News FM Live Report.
9: Wala pa mahuman ang imbestigasyon sa South Korea kabayin sa mga anomalya sa ilang football team nga nalambigit sa ilang dili maayong performance sa FIFA World Cup 2026. Migawas na po ang bagong aligasyon kabayin sa korupsyon sa Korea Football Association o KFA. Gingong migasto ang KFA og libuan ka dolyares alang sa sexual services, alang sa mga langyaw nga referee og football officials. Sumala pa sa report, gisusi sa Ministry of Culture, Sports and Tourism ang maong mga aligasyon niadtong 2016 human mitungha ang mga reports sa korupsyon sa KFA. Apan karong tuiga lang nahimong publiko ang resulta sa imbestigasyon human nakuha kini sa usa ka news outlet. Gingong gibayaran sa KFA ang mga massage parlor aron makahatag og sexual entertainment sa mga langyaw nga referee og football officials nga mibisita sa South Korea. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, Ditcher Bio, Mighty Sub DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang Balitang K5 sa umaga, kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: Sa ang tabukantang Balitang Entertainment. Sa balitang entertainment mga ka-K5, there is itong pagpanag-uban sa itong tulumanon. Inyong tulumanon, singer nga si Angeline Quinto. Mibutiag nga gitago niya sulod sopat katuig ang iyang pagkaton. May kampiyon nga balita si ka-K5 Clarice Arulian.
1: K5 News FM Live Report.
10: Gibutiag sa singer nga si Angeline Quinto nga natago niya sa halos tanang tao sa iyang palibot lakip na sa iyang banang si Nodri Dakiniang usa ka dakumbayan sa iyang kinabuhi panahon nga hilom siya naningkamot nga makahuman sa kolehiyo sulod sa hapit upat katuig. Sa usa ka interview sa Oh My God, gipaambit ni Quinto ang iyang kasinatian isip estudyante samtang dungan niyang giatiman iyang karera kaminyuon pagkainahan og duha kapag mabdos. Baguhay lang nakatapos ang singer sa course ng Bachelor of Business Administration, major in Marketing Management, gikan sa Immaculada Concepcion College. Matod ni Quinto nga malipayon siya sa paghuman siyang pagtuon. Din usa ka dugay na nga pangandoy sa iyang namatay nga inahan niya si Mama Bab kinsa balik-balik nga nagdasig kaniya nga mabalik sa eskwelahan sa wala pa kinimi panaw ni atong Nobyembre 2020. Ug maugat ang balitang showbiz nga hatod kanato sa Mighty C, the Alkaline Face Vitamin C, DTX 500 or DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampiyon niya balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa katapusang hanay sa mga balita, tabukan tang balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Nikuha Pilipinas sa 200 million euro nga pautang mga 14 bilyon ka pesos gikan sa gobyerno sa France alang sa pagpanalipod sa nasod sa mga kahinuhaan sa ekosistema sa dagat ug pagpalapad sa mga oportunidad sa ekonomiya. Sa saka press release kagahapon adlawang ipahibalo sa Department of Finance nga mo suportang marine ecosystem for blue economy development. One sa mga reforma sa palisiya mga panalipdan ang ekosistema sa dagat, mapayo ang pagdumala sa solid waste ug mapasiugda ang mga pamuhunan sa ekonomiya sa nasod. Ang MEBED 1 gilauman nga makamug nagduga nga malungtarong panginabuyan alang sa kapin sa 3 ka milyon nga mga tao, lakip ang mga nagata, mga operators sa aquaculture ug mga trabahante sa turismo.
11: Balitang negosyo.
0: Mga tunaglangkob sa tuang balita karong oras sa mga kakifive. Standby naman sa mga hilisgutanan. O, gawin pa nga mga kasayuran nga ngayon ninyo mahibawan diri lang gihapon sa Balitang K5 sa umaga. Ato sang hibawon ang milisigutanan sa pagbalik mga ka-K5 sa tuang K5 Kumustahan Tande. Makauban na to, karong nagdagay ang K5 News FM Dumaguete o ang K5 News FM Bayawan. Standby mga ka-K5!
12: Balitang K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
16: K3 Bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Mapalit sa mga
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yan nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
15: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
14: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI. Katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila paw og 21 ang panginaron.
15: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
14: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
15: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
14: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga ni mo, sir.
15: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
14: Bye, sir.
16: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Naraturo ang bayad sa kantidad ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga, uy!
19: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Ato sing i-check sometimes si K-5 doon din, nagkurik-kurik pa sa iyang karoon nga kuhan. Sana i-kaipa na dito. K-5 Wilber, kamusta ang sitwasyon niya sa Canlaun City karoon?
23: Sige, good morning. Pag-usap ka K-5 sa ato sa pagtimbay by buntag, no, ang mga nagpamati karoon diri sa unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K-5 News FM Canlaun. Di naman sa segundo distrito, padalong sa tresyero distrito ng probinsya. Ingon man, diri sa may unang distrito sa Dakbayan, sa Aucon sa probinsya sa Negros Oriental, sis nakahukap karoon ang K-5 News FM San Carlos. So ato aga pagtimbaya karoon og maayong buntag kadatong tanan unya diri sa may Canlaun ka K5 say ato ag maobserbaran diri nung syempre inarong oras sa mabugnaw ng atong panahon unya dunay mga panagsa nga pagpanag-om sa tuang kalangitan nga K5 say unya kagahapon no ang bulkan Canlaun dunay kumbaga nagbuga to siya og kining gamay ha gamay nga pagbuga og kining aabo ka K5 say, although dili mangitingon nga nilungtad gud og pila ka minutos kadali raman hinuon, pero pipila ka mga area naman ang naka-experience gid og kining pagpanimaho o kining sulfur duol sa may kumbaga duol sa PDZ sa bulkan Canlaun nga K5 say, particularmente diya sa may pula o sa Masulog K5 say. So mao na kay bisaya to ang pinaka latest nga sitwasyon diri sa syudad sa Canlaun. Back to you kay bisaya.
22: Back to you kay Belber, nagahook up sa data karon ang isla sa Kyo kay Fred Sefeb sa Kyo. Oi. Kay Fred Bede, kumusta ba mo signal na?
24: How about a warning
22: off? Wala gyud pa dagay ba dad? Hindi kay kayo, oo.
24: Kay Fred, mosulod yung line mute for audio.
22: Ah, tina. Sige. Pasig sa imong internet connection at K5 doon. Ato i-check agadong technical kuha na ito sa K5 News FM via 1. Morning na, San Carlos City, sipa kay kayo takaro, no?
23: Sipa kay tayo dito, K5 Say.
22: Kay K5 John, karoon sa iyang kuhaan karoon. Bakasyon sa K5 Jog, Kibuel Bet?
23: Yes, bakasyon na sa akin. Relax na sa gamay ba? Pabugnaw.
22: Basta doon na ay kuhan na...
23: Inspirasyon.
22: Kasi ano ba doon na inspirasyon
23: na actually, K5 say, sige, naaraman na kanunay ng atong inspirasyon. That's why nga, permitang nag-duty. Basihan di ay.
22: Ano, mapauli na mo po karon?
23: Oo. Maglibo galing ko kay K5 Sai, kaya kada Friday, mura magkusmod ang kalangitan. Sige, may kukaulanan.
25: Sai, okay na?
22: Oo. Oh. K5 Don?
25: Okay na, Sai Sai, ang audio.
23: Ah, madala na. Okay na.
22: Madala na. Pakusin ko. May. Oo.
25: Wait lang. Okay na?
22: Okay na, gamay. Iko parang dito ganina, K5 Don. Oh, ma, duwag na gamay ang imong signal.
25: Okay.
22: Sige, kala. Okay, good morning, Kay5 Don.
0: Sir Sai, maing buntag. Sir Elmer, maing buntag. Hmm. Diri sa dakbayan sa Bayawano, tawhay atong palibot din hi. Medyo wa na tagi ulan-ulan diri. Bali na pong inita, nagpunga si mga tao nagreklamo na pod. Ulan ang init reklamo, wa nakabalong ginoon sa hibutan doon.
23: Bitaw.
22: Bili, tunga-tungaon na lang na ba?
0: O, tunga-tungaon.
22: Init, o sa kaoras.
0: Oo.
22: Pare ba ang burnout ba?
0: Oo, rotational.
23: Oy, nag-post bitaw ka kay website. Nga, sige, burnout diha.
22: Eh, kasali ko muna, kasi ularo mo.
23: Hindi mo.
0: Kung saman mo nga group sa burnout, group 1 on may pruwa, may GC? Tapos ang Noriko, group 1, group 2, group 3.
23: Masig absent mo pag groupings.
0: Nagwai or kanang pag groupings na ni Balhig Lingkuranan kay ganahan makauban ang group 3.
23: Baon nagwai.
22: Oh, by grouping naman to ano, pero ako kumalo asa kong group.
23: Mm. Ang kuan man gud sa burnout no, wala man ko question sa kanang kuan, kanang pirme nga palong suga. Ang question ba kanang galing ang ato ago mga appliances, mura pag naaba no. Ang atong appliance magdali man gud maguba ig mo balik dayon ang kuryente kanang wa na to gi-expect ba nga mo balik palong naman pod. So mo'y rason kay ato galing nakahapon ba to? Ano ato nakalabay nga adlaw Wednesday o atong Wednesday diri gari sa kanlaon do na gali appliances nga nasunog kanang say tawagod ana kanang kuan sa kuan riban kanang kuan diri sa iyang face address.
22: Okay. Oh. Okay na K-5LB appliances. Huwag ka nang balay masunog.
23: Baka na noon.
0: What if K-5 say tungod sa appliances na to nasunog ang tibuok balay?
23: Ha!
22: Ito mas kuryente nga palong siga.
23: Ang kuyaw pag yun, inutang pag hindi mo ang appliances.
0: Wapan ni mo na
22: impact. Nabalay insurance.
23: Ah, oh, noon. Pero
0: noon pero magbayad gyapon ka.
23: Bayad gyapon ka. Mura ka gabayad o kining way nakita. Hmm. Igo ra ka nakabutang din tulo ka bug ice. Kung refrigerator man.
22: Dadre o, Mabrosita, Biyernes. Good morning, Sir Sai. Si Sir Elmer, labi na din mo, Sir Dunde. Nag-bots na rin sa Pasil, Guba, Santa, o Karinaminaw sa Radio Love Carme. Peace. Santa Catalina, K-5 Dawan.
0: Oh, kung imong hisgotan ang Santa o Bayawan, si Sir Sai, wala kailaig madungog na naglunog-lanog ang K-5.
1: Putangi!
23: Labi nagsika K-5 sa Iril.
22: Pasi ko pa nang abre.
0: Sir Sai, dungan-dungan. Sign on ang mga radio station din. Hmm.
1: Putangi!
22: Ay, si Bre, super tulot na sila sa K-5 News FM Bayawan eh.
0: K-5 News FM ang naay news and public affairs na perting aktiba.
23: Na!
22: Pag-share po nila doon sa imong balita.
0: Ah, nga naman, kikapuya naman, baktas doon ka. Kopyahon rani mo?
23: Nga, kopyahon rani nila.
0: Kopyahon na, di pa mo credit?
22: Dili, ano ngayon na sila nga? Salamat eh, si K-5 Dunde, sa K-5 News FM.
23: So, kung manguha mong balita, mga ka-K-5, das bayawan, pananghid mo ni ka-K-5 Dunde. Mo chat mo?
0: Dito mo pananghid sa writer.
23: Oh, pa-chat, chat mo dito. Sa ako, aon ako ni...
22: Basta i-credit lang ang K-5 News FM.
23: Credit to eh.
0: Hindi mo na ito na ikahangol ng balita K-5 sa
23: correct.
0: Information man na.
23: Oh.
0: Give proper credit ba kung kinsa ang gahago?
23: Hmm, kana.
22: Anggol po gamay. Anggol ba?
0: Uso mo nagway ang rewrite sa inyo ha?
1: Putangin!
23: Narabatay kaso ana, ha? Plagiarism. So bitaw no, inana bitaw mga ka-K-5. Dapat po nung nga... Oh,
22: pumunta na. Imong kopyahan, nasa period, imong kopyahon.
23: Oh.
0: Hapit pa ang hashtag na DTX500, makopya.
23: Natrayan, bito na muna sa una, direga K5 doon, nga among pangalan, gisumpay regalis balita, kay para in kaso mo kapipis, maapil yung tumong pangalan. Pero konsensya, mamputa ko. Masikat atong pangalan sa lahing station.
0: Occidental ba to nga permi sila nag-trending kay YG usob nga litra?
23: Oh!
22: Ile, huwag mo mag-feel kayo ganun, ina nga kuyog ta. Para...
23: Kana. Muna kong ganahan nga na.
0: Inandun nga, tuwa ta sa gas.
22: Barato mga gas, Bayawan. Barato naman yaro, di ba?
0: Ay, mahal-mahal lagi hapon, Sir Sai.
22: Mahal gyapon?
0: Oh, mahal gyapon. Tanan na nagmahal, ako na lang ang wala.
23: Aww. Oh.
22: Ay, nagko mga ugibitan ta baro ng lawa kay nagko ta mga kalihukan sa bagete di ato kisikitan secretary Rafecto.
0: Nindot ba yung daron sa isay no?
23: Again kaki ba isay lista di ba? Unsa man? Walay basihan.
22: Lista sa
23: kanang makadawat ba?
22: Ay dano na sila lista da.
23: Ah, na lista da.
22: Nagaani mo tong
23: nalista ka.
22: Makulang na di mo ihatag.
23: Di nalista ka.
22: Awa mo tayo labot lista.
23: Pero mo ato ka.
22: Ay, siyempre, siyempre, siyempre.
23: I-check ko na ko dito na ba kong pangalan.
0: Sige, well, well, wala po na ilabot ang magbilang 100 kapin sa
23: Noriko. Ay, rin nag-i-mention. Dike, pasig padakan nun. Ito, makalita, may dito rin.
22: Sige, burn out. Dagan to, may mo na to.
23: Akaron! Sige, burn out, K5Sai. Kung iatol o gabi, kay gabi, iramang yung magamit yung suga. Kuan, kining mudako gito, mabuti tog 200. O na, basta, sige, burn out niya, mukalitog balik, hindi mapalong.
0: Pili mo mag-breaker off, Sir Elmer, pag isko, ano?
23: Ay, I mean, kanang burnout na dayon ba? Na mabalik dayon, di mabalantayan dayon. Oh, di.
22: I-off na dyan yung mga mag-breaker burnout kay Sos.
23: Gusto ka nagbalik?
22: So kaya nabalik niya, gusto ng buto na yung mga, muna yun, nung das mga pibla kasunog niya. Labi na katong mga, katong planka nila nga karaan pang panahon sa Mampor. Katong kuhaan pa.
0: Grabe ba nung Mampor?
23: Sa Jemanpur.
22: Ilisan na niyo breaker katong mga dunay makatimahog, aso gani mo trip off.
0: Oo. Oh.
22: Isa na ba ng uba ng mga LGUs kay pagkuha kag kurinti, kinala na kay imubalay, kinala na yung fire extinguisher. Detector.
0: K5 sa ino kanang naamay breaker on nga para sa amo itong diriga dungag under washing refrigerator electric fan saksak ba itong plansyan kalit og off mo ang breaker
22: over ko na to di ka daog to
23: ang breaker na lang nag adjust
0: di ka itong palong
22: padaki yung breaker
0: sunog.
22: Mm-hmm. Basta butagin yung breaker nga inikiti mo so kuan mo trip off da yon.
23: Pero ang kuan manggo di gining magyawyo sa social media ba murag I guess di manggo tingali direkta sa Noreco ang kuan ani. Okay, basig mo blame na to mayo ang kooperatiba. Dili okay, manggi. Dili mismo ang kooperatiba. Ang NGCP.
22: NGCP kay sige ra basta red.
23: Igor, big
0: pag... Kung na mo kung supply po, Sir Sai, hindi po na ito mabasol nga nung na-irritation na lang brand out.
22: Labi na kay Kuan Karo, panahon na kining init ka panahon. Nakapit na o kining, o siya tawag ani? Aircon ba? Ato lang hiyoon ang Kuan, mag-brand out gani mga alas, Kuan na, alas 10 sa gabi eh, hantun alas 12. O, ano na lang brand out kay magdula pa ng ubang pickleball?
0: Okay na nga, Noriko mismo ang mupalong sa sugaway, isyo ana.
23: Ah, okay. Ang GCP, good gali day, oh no. Na sila advisory kagabi, katong sige burn out niya. Nag-post, ang mga post kagahapon. Unsa man ni Noriko? Ay, Noriko, tarong nga kay taas na may balayran, pero di ay NGCP day niyo. Na.
22: NGCP, maganda.
0: Loyas Noriko, no?
23: Kamu ba? Sige mong pasangil, ah. Murag wala pa dyan ko kakita baya o kanang NGCP gibasol nila. Oh, giblame nila social media. Murag halos Noriko lo ya lagi oi.
22: Noriko di mas NGCP.
23: Ang gihimo ros Noriko sa mata kay murag Noriko to Noriko to ra may kutob na.
0: Oh, Noriko dos.
23: Oh, ang ilang gihimo ron kay nag-initiate lang gali sila mga radio program kay at least man mapabalo mapasabot pero ang iban man good disun man good kay pasabton.
0: Mga close-minded.
23: Oh, susun kay pasabto.
22: Sabi na og mga close heart.
23: May pait dara.
22: Good morning niyo tulo kay K5 nag-watch me dere sa Binaba. Ako mama Maricel nga nabina po si Papa Carlito kay K5 salamat Maricar o Marian Sian Mariel nga sayo kay nabinaw sa tulo ka K5.
23: Gipatingog ng tulo ka radyo.
0: Ang mga kakasyon in sa 97.7, ang mga kakasyon in sa 100.1.
22: Dane sa Juan, Minaba man. Asa'y Minaba doon?
0: Papayawan na K5 sa ID.
22: Danas K5 yung sa Feb.
0: 106.5.
22: Pero tini sila ni Kabet na to sa tong. Basa po na inyong mga kuwari na din. Kaya naman yung mga usana.
23: Basi gihara ni Usa K5 sa ID.
0: Emilia and Ligara, good morning sir. Naminaw ko din ninyo sa may barangay Mabuhay, Santa Catalina.
23: Si Ramon Lacomba diya sa may barangay Manlingay, Mabinay, Negros Oriental.
22: Si Ma'am Girlie, dito sa Tagok, mato ba kuya say, malingaw dyan ko ninyo basta mag-tandem na mo. Malingaw gin sila sa mga hiskutanan nga wala dire, wala dito.
23: Walas plano.
0: Hiskutanan dire, wala ni script.
23: Wala ni script. Wala may gibasya ng script dire.
0: Ma'am Rebecca Granada, good morning sir. Namina mi dire sa may Kalikanan, Pamplona.
23: Butangan ko nag-fix dire ka K5 doon. Nakanang kuan, kanang makapapukaw gin ako. Butangan ko na sa mong take dire.
0: Okay.
23: Oh,
0: kato.
23: Na
22: inda. Kene paminaw. Paminaw mo, paminaw.
1: But sa langaw.
0: Magpahombol man sila.
23: Stop! Wala naman tayo. Wala naman tayo. Wala mga lahi. Naman na yung mga personal naman na yung mga kwan.
0: K5 Elmer, nag-trending ron ba ya ang katong ki-post nga kuan sa De La Salle University?
23: Sa?
0: Katong about sa usa ka incidente nga usa ka estudyante ni Ambak gikan sa 10th floor?
23: Sus.
0: Oo, like, subo lang dali sa Amoa, kay taga din dito sa Amoa K5 Sai, nakita na to dito sa palarong pambansa ang estudyante. Oh, at tangiran ninyo ang kompletong detalye o niya sa Foro de los Pueblos.
23: Mahulat ko kay Vibe doon.
22: Dito sa La Salle, ba?
0: Ay, sir, sayo, okay. Kuha siya sa La Salle University. Tapos wala pa kasugod ang klase karo pang September 3.
23: Oh, dito. Kuhaan dyan K5 doon? Kining, si tawag ba niya? Toyo? Gitoyo? Or accidente lang?
0: Mono, ipangutan na na ida kong ganti. Baka K5 Elmer kay wala pa nahibawaan kung agad ba yung foul play o wala.
22: 10th floor.
0: Dito sa ika napulo ka andana.
22: So,
23: tasa mo nun?
0: Patay, taon, loya sa bata.
23: Habis ha? So,
22: duhat na sa taon sila si...
0: Rene ang usang.
22: Kanya karo, lain na pong tungaan.
0: Oh, dito sa De La Salle, okay, fair side.
22: Abilin ni Serene, good morning mga sir, watching from Barangay Kasalaan, Shaton. Shaton, morning to kay Shaton. Kaita po na balita abang imong taga-bayawan na ito?
0: Oo, taga-bayawan ko, sir, say.
22: O sabi, yung sa'yo yung event dito sa palaro?
0: Basketball secondary girls.
22: Nakuha siya dito?
0: Oo, sir, say.
22: Sus, paita. So, ang kuha niya, ito parang dito sa Metro Manila, Batay Lawas?
0: Oo, oh, naapa dito sa K5 sa Iwapan, nabalik dito kay Vera, parang yung Villarreal rapon ng Bataa.
22: Mahiral po na ninero sa usas mga universidad, mga K5.
0: Pero mo pa nag-ipatanawan kay, kanyang magong De La Salle, sir, say, dili lang ni ang unang higayon nga na isudyante nga nahulog dito sa samang building, ikaduhan na ni siya. Kaya naapa na nahulog niya itong bulan sa Pebrero sa this year lang.
22: Kaya naman, baba siguro ilang kuan? Kaya naman, Barandillas, unsa ba kuan na?
0: Oo, okay. Naamo ko na sa Lais Kuan Cultural Complex K5 sa inyo, baling taasa, harap dito man eh.
22: Okay. Luya po doon.
0: Oo, naanak ko yung news, pero wapan ako nipugipost kay ang pamilya nagpost mong ubanihang yung mga respeto sa sila, kaya lalim ang ilahang naagian rin sir sa inyo. Kisa may magdaho ni mga nana.
22: Beto. Kinako mo ng istorya ba ya? Kay... athletes gikan sa Negros Oriental na nipalad sa Metro Manila na ibalik nga wala yung kinabuhi in town. Dako ng istorya. No? K-5 doon.
0: Okay, nahalan pa na ito. Makuha po ang insakto yung detali ani K5 Sai.
22: So, bato tag Metro Manila para makuha doon ang detali.
0: Oh. Pwede na ba itong layo ang yun?
22: I-share po sa inyo ko. Mga...
23: Pero at least ba, no? Kaninya, kuanggin mo ka K5 Sai o ka K5 doon, kaninya nakigharong mo sa mga Tagalog people.
0: Hindi ba sa'yo magaling niyang mag-Tagalog?
23: Ah, magaling niya. Alam natin yan. Na ba ito'y nag-post? Adon to asa to nga lugar before ta mo mukuhan? Kuhan ba? Kaning, naadaw ka na dapat magdulag pikulbol, mag-English speaker. Nasa'y challenge. Nandun tayo na, no? Magdulag pikulbol na
0: mag... Klase sa English 101.
23: Excellency, available ka tonight? Ay, wow. Pabutangan ito na mga dere. Kulang man.
0: Wala pa.
23: Ama pang i-transfer.
0: Sir Sai.
23: Ginay.
0: Biyernes man ron.
2: Excuse me, available ka tonight?
23: Wow. Familiar. Dile sa si K-Vibe Sai.
0: Sumili, pero palit mo siya.
23: Tamil. Diba? Kadro tayo.
22: May daw mga K-Vibe daw. Sabi ko kita K-Vibe daw na K-Vibe kuhan na. Tagi video niya sa poro ha. Ang kanlaon ba ni kadungo si K-Vibe Elmer ane o kuhan? Balita ni mo daw.
23: Di ako rin mag-review tong sa GC. Kinama ko din.
0: Wala mo ko gakang news.
23: Ah, maminaw. Maminaw, Jukus. Like.
22: Maminaw na dere doon. I-hook up lang dito sa kanlaon, good?
23: Sige na, gina. No, sinya sa kontek. Sige, nagasalamat na K-Vibe Zai, ka K-Vibe doon. Hantos naman sa sunod di kayo. Salamat kayo sa natuag mga suki na itong tingpalamati nga kanunay nga nagsunod. Maing bunta ka K-Vibe Zai o ka K-Vibe doon. Nagasalamat.
22: K-Vibe doon.
0: Maing bunta pa ko sa...
23: Oras ba kayo pa para 5.54 na dahil sa tuwag ang pagpanagubas. Salamat sa iyong pagtutok sa tuwag balitang K-5 sa umaga. Labi na sa tuwang ikaduhang hugna at tuwang K-5 kumustahan ni Tandema. Sa ngalan, sinusang puwersa sa K-5 News of the Philippines. Sa alas ito nga Vice President for Operations, Sir Eugene Castanio. At ito usab nining Vice President for Administration, Sir Jane Paul Ganieta Generosa. At ang Station Manager, SM Steve Flores. Samtang tuwa naman nga Chief Executive Officer taga Big Boss, Boss Doc Ramiloy. Salamat usab sa nagapamati karon sa K5 News FM San Carlos. Pagpanguna ni SM Brian Mordana. Salamat usab ni ka-K5 Munje nga tuwa karon nga onboard tech. Kiniman gyapon si ka-K5 Elmer Sagang. Kauban ako sa Pikas Lawa ka-K5 Carlo Opeña para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
3: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
26: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
27: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
26: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
27: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, nahisgutan nato kung unsa kadelikado ang

0: si Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 og Mighty C mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imo ang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
0: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud og DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Kampiyon jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
0: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 Mighty C, Sir GP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
0: No, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana.
0: No, pabataon pa jud ka.
4: Wow!
0: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
0: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
0: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
4: Uyaw!
0: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna.
0: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
0: No? Muna ako, Sir GP, mandigurado na lang jud
4: ko. Ay, ako po.
0: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil. Oy, siying mayong panglawas. Ampingan.
4: Dili, abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases.

0: BTX Beauty Soap, imo sa Down sa Bayabas, Madrid de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawo nga pimple free.
1: BTX Beauty Soap,
2: mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:03.
4: Live mula sa Bulwan.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa mga uluang tudling sa atog mga balita, 17 ka estudyante na lana gumangi kaon ang tuba-tuba. Duha ka tawo patay human mabangga ang gisakyang motorsiklo sa usa ka dump truck sa lungsod sa San Jose. Sa regional magtutudlog i-kidnap sa nagsakay og SUV. Budget hearing sa 7.2 trilyon nga pundo alang sa 2027 sugda na sunod semana. Sa gawa sa rasod 44 katao patay human niya mikulob ang barko dito sa Zimbabwe. Sa sports, triple double king Russell Westbrook miritiro na sa NBA. Sa showbiz, sa Bianca Umali mitingog na sa pag-angko ni Roro Madrid niya nagluib kini sa ilang relasyon. Balitang wow, pastor sa South Africa nga si Lisigo Daniel gisugo yang mga miyembro sa simbahan nga mukaon og sagbot aron mo paduol sa Ginoo. Mao kadto to mga headlines sa kabutagon sa adlaw nga Biyernes sa Agosto 14, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbich.
2: Ako sab si K5 Pamela Perata.
1: Oras la 6:04 na, oras na aron magkape. Iyang dito X Coffee Mix. Nakakape ka na detox ka pa. O karon sa hingpit niya, detalye sa tuga mga balita sa Balita Lokal. Gidala sa emergency clinic sa Barangay Tiglawigan sa Kadi City ang disayas or 17 sa grade 5 niya estudyante human niya nakakaon sa bunga sa tanom nga tuba-tuba Miyerkules sa hapon Agosto 12. Ihatag sa usa ka estudyante ang bunga sa iyang mga classmate na mitilaw usaba. Inungdan niya nagsuka sila o gibati o pagkalipong. Dali sila gidala sa klinika din upat kanilang gidextrus. Samtang uban na sa ligon niya kondisyon o padayon niya giobserve Bahana. Nagpasalamat usab ang kapitada kang Mayor Bading Escalante sa paghatag og tabang pinaagi sa mga laboratorio alang sa mga biktima.
2: Samtang patay ang duha ka tawo human mabangga ang usa ka dump truck ang ilang gisakyang motorsiklo sa National Highway sa Barangay Hilukon lungsod sa San Jose niadtong Agosto 12. Ila sa kapulisan ang mga namatay nga sila si John Lawrence Ramirez, 25 anyos, ang driver sa motorsiklo nga residente sa Dakbayan sa Tanhay ug ang iyang angkas nga si Sam John Sardido nga lumad nga taga Dakbayan sa Bais. Samtang ang driver sa Huo dump truck giilang nga si John Mark Kadaydaya, 26 anyos, taga Barangay Dansulan, Bais City. Subay sa gihimong investigasyon sa San Jose Municipal Police Station nahitabo ang aksidente mga alas 8:25 sa buntag diin nagbiyahe ang mga biktima sakay sa ilang motorsiklo. Misway unta sa pag-overtake ang motorsiklo sa usa ka nag-unang sakyanan apan midiritso kini sa Picas Lane hinungdan nga direktang nabangga sa kasugat niining dump truck. Dali nga mispundi ang mga sakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office kun LDR or IMO o gidala ang mga biktima sa pinakaduol nga tabalanan apan pareho silang gideklarang dead on arrival sa doktor tungod sa grabing kadaot nga naangkon sa ilang lawas. Samtang voluntaryo namang mitahan sa mga otoridad ang driver sa dump truck o gidala ang duha ka na lambigit nga sakyanan sa istasyon sa kapulisan alang sa dugang imbestigasyon o tukmang disposisyon.
1: Sa dugang pamadagkong balita lokal, lalaki na lumos patay sa usa ka irigasyon. May kampiyon niya balita si K5 Rex Marta Kanda.
3: K5 News FM Live Report.
4: Patay ang usa ka lalaki human kini nalumos sa irigasyon sa Punong sa sitio Labogon Barangay 1 sa lungsod sa Ilog Negros Occidental niadtong Miyerkules sa buntag Agosto 12, 2026. Giila ang biktima nga si Leroy Bigno, 50 anyos ug residente sa Maong Dapit. Subay sa impormasyon nga nakuha gikan sa residente sa lugar, usa ka individual ang nakakita sa biktima nga nagkulob na naglutaw-lutaw na sa tubig ug wala kini kinabuhi. Tungod niini, dali silang nangayo og tabang nga resulta kini dayon sa pagrespondi sa mga otoridad. Sumala sa inahan sa biktima nga si Rosario, 86 anyos, gipaubos sa medikasyon ng iyang anak tungod sa kondisyon niini sa anxiety. Giulagway usab sa mga silingan nga ang biktima nga usa kini kamaayo og buutan nga tawo. Sa laing bahin, Nagtuo ang pamilya sa biktima nga wala kini foul play nga naitabo sa kalit ka pagkabugto sa kinabuhi sa ilang kabanay. Kini nga balita atod kaninyo sa Power Trio ang Mighty C DTX 500 D3 Bio para sa inyong problema sa kidney. Ako si Kakipay Bricksmart Kandar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, Kipay News FM.
2: Sa dugang pang balita lokal, sakyanan nga gi-chop-chop o gi-pinturahan sa Victorias gi-imbestigahan sa kapulisan. May kampiyon nga balita si K5SM Brian Morden.
3: K5 News FM Live Report.
5: Gi-imbestigahan sa kapulisan ang usa ka gi-chop-chop o bag-ong gi-pinturahan nga sakyanan nga napalgan sa syudad sa Victorias Negros Occidental. Kinitungod sa dakong pagkaangid ni ini sa minivan nga nalambigit sa usa ka hit and run nga insidente sa Bacolod. Ang bangong insidente na hitabo niadtong Hulyo 10 sa Kadlawon sa Lacson Street di na biktima usa ka 32 anyos nga lalaki nga giila sa pangalang alias Janjana. Sumala ni Police Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit or TEU sa Bacolod City Police Office or BCPO. Nagpaygayon dayon sila og backtracking sa mga dapit nga posibleng gitaguan sa minivan gamit ang mga CCTV cameras aron matultulan ang dapit diin nagtago ang driver. Giingon ni Bonilla nga miadto sila sa Aminhang Bahin sa Lacson Street nga naglakip sa Bacolod, Silay, Ibi Magalona o Victoria City human makadawat og kasayuran nga sa maong dapit padulong ang suspitsado. Narecover gahapon sa Victorias ang maong gichap-chap nga sakyanan nga gipinturahan og itom ibabaw sa orihinal niining puti nga color. Gawas niini gitangtang usaba ang mga pultahan og atop niini tuyo nga matago ang matuod nga porma sa sakyanan. Diha sa nakit ang sakyanan sa Victorias na diskubrihan usaba ang mga gupi o karambola sa unahang bahin niini gituhang maoy na dasmagan sa biktima o nakadasmag sa biktima. Sa pagkakarona, ang mga unang nakuha nga CCTV footages gipadala na sa TEO ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO aron ipa-clear o ipa-enhance ang mga hulagway sa video. Tuyo niini nga masuta ang plaka o uban pang ang mga marka sa sakyanan aron ikomparar sa recover nga minivan sa Victoria City. Ga problema ka ba sa imong kidney? Niya na ang Power Trio, DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang duwa ka mananagat si COP tungod sa illegal nga pagpangisda dito sa Sagay Marine Reserve. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapot.
3: K5 News FM Live Report.
6: Masiko pando kaman na nagat sa kapulisan nagbantay dagat tungod sa gingong illegal fishing sa mga ka-area sa Sagay Marine Reserve, Sagay City. Takna alas 9:55 sa gabi in yung Agosto 11. Ang mga suspitsado gilang si alias Dani, 50 anyos, boat captain, o Kaloy, 49 anyos, nga crew member. Nasakpan sila sa akto nga gapadayon sa pagpangisda gamit ang gitawag nga kita nga pamaagi na recover sa operasyon o sa fishing boat nga doon ay Yamaha 12 horsepower nga makina, 3 kakilo nga nagkalanlang isda o sa kaset sa hook and line. Gimanabana naman nga posible mukabat sa 54,300 pesos ang kinatibukang kantidad sa mga na-recover sa pagkakaroon. Gitugyan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board alang sa usong disposisyon ang kaso o ebidensya. Kini, si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang DOH NIR nanawagan sa publiko batok sa mga peke nga impormasyon sa bakuna sa social media. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
3: K5 News FM Live Report.
7: Nanawagan karon ang Department of Health Negros Island Region DOH NIR Center for Health Development or CHD sa publiko nga dili dayon basta-basta mutuo sa mga pike walay basihan og sayop nga impormasyon nga nakapakatap sa social media bahin sa mga bakuna. Sumala sa ahensya sa panglawas, importante nga gikan lamang sa mga doctor, health workers og official nga mga pages sa DOH ang tuuhan nga impormasyon aron masiguro ang husto og luwas nga kahibalo labot sa pagpabakuna. Sa dugang nga pagpahinumdom sa sa health authorities ang mga bakuna nga gipahigayon pinaagi sa DOH, gipaagi sa masusing pagtuon ug kwalipikado nga eksperto aron makahatag og siguro nga proteksyon batok sa nagkadaiyang matang sa sakit, particular na alang sa mga kabataan ug sa tibuok pamilya. Pahimang nuusab sa DOH nga kung adunay mga pagduha-duha or nabasa online, mas maayong direktang makipag-alayon o mobisita sa pinakaduol nga health center aron makakuha og sakto subay sa siyensya o ekspertong tambak. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX sa 500. Ako si Anson Rabina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa balita ng regional, galit ka nato sa DTX 500, the superior antioxidant. Usa ka magtutudlo ang iyong gikidnap sa duha ka armado lalaki sa barangay Lilod, maging Lanao del Sur, nito ga Miyerkules sa buntag Agosto 13. Ang biktima, gilaga si Bisaromi Dagalangit Bagol, magtutudlo sa Malungon Elementary School sa Nisgutanya Probinsya. Sumala sa investigasyon sa kay sa tricycle ang biktima sa diyang gibabagan sa usa ka SUV. Hinaog ang masuspek din ang usa. Ilang si alias Araba. Dayog pugsanong gipasakay ang magtutudlo sa ilang sakyanan o misibat. Sa karoon nagimo na og hot pursuit operation o investigasyon ng kapulisan labo sa maog pagpangidna.
2: Samtang patay on the spot ang usa ka sundalo samtang samdan ang duha ka kauban human gipusil sa duha ka armadong lalaki nga nakamotorsiklo sa barangay Tagbak Indanan Sulo atong Miyerkules sa buntag Agosto 12, 2026. Ang namatay mao si Aldrin Asud Wansona, tropa sa 45th Infantry Battalion sa Philippine Army. Migawas sa imbestigasyon sa 11th Infantry Alakdan Division nga padulong ang tulo ka biktimang sundalo sa 11th Division 3 Training School takla alas 8:15 sa buntag sa dihang gitaparan sila sa riding in tandem nga suspek o gipusil gamit ang kalibre 45 sa armas o daling nagpalayo human sa krimen. Tungod sa mga igo sa lawas nakala si Wansona na samtang padayon usab nga gitambalan sa ospital ang duha niya kakauban. Padayon pa karon ang investigasyon ug manhunt operation sa pakig-alayon sa pulisya aron matino ang motibo o madakpan ang mga responsable sa krimen.
1: Sa balita ga national, dahil ka nato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sugda na sa House of Representatives. Sunod simana ang deliberasyon sa sugyot nga 7.2 trilyon na nasudnong pondo para sa tuig 2027. Sumala ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Angela Swansea. Sugda ang budget hearing sa Lunes, Agosto 17 o matapos sa Oktubre 9. Subling ipayag sa magbabalaod niya maghimo sila o komprehensibong investigasyon sa pondong ang gitawag niya o People's Budget. Din makigtagbo ang non-government organizations o uban pang concerned stakeholders sa mga magbabalaod o susihon pag-ayo ang budget process. Samtang ipayag ni House Speaker Boje D. niya ipatuman nila ang mga lakang gi-adapt ubos sa bay balauranan. Atog 2025 para malikayan ang giyong question or questionabling insertions. Mayroon dumani atong Martes Agosto 11. Opisyal nang gipasa sa Department of Budget and Management kon DBM ang 2027 National Expenditure Program kon NEP kung sugyot niya sa Marcos Administration.
2: Sa dugang pabalita ang nasyonal, lagi klaro sa Malacanang nga walay leadership fund nga nalakip sa sugyot sa 2027 National Budget. Kini ang gisiguro sa palasyo para sa miaging pahayag ni kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan nga adunay tig 500 milyones pesos ang kada senador gikan sa leadership fund para papunduhan ang ilang pet projects. Ato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na idabi niya si DPWH Secretary Vince Dizon o gipahayag nga walay susamang klaseng pundo ang ahinsya. Dugang pa ni Castro ang tanang nalakip nga proyekto sa proposed 2027 national budget. Ibasi kini sa pinginahanglan sa lokal o regional nga gobyerno ug una maaprubahan kinahanglan ang clearance gikan sa RDC ug Development Councils aron masiguro nga makabenepisyo ang katawhan. Gipasiug daw sab ni Castro nga wala na may dauntan kung adunay proyekto ang ubang opisyal kung makabenepisyo naman niini ang katawhan, walay kickbacks ug walay anomalya. Samtang maampingon karon ang DPWH ug Department of Budget and Management kon DBM aron dili maabuso ang pundo sa katawhan sama sa naitabo sa mga nakalabay nga mga katuigan.
8: Balita International.
1: Sa balita ga international, ang dalit kaya nato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C aron da kanunang ligo na ato ang immune system mag Mighty C. Patay ang dili mumino sa 44 katawo man nya mikulob ang overloaded nya barko sa Lake Kariba dito sa nasod Zimbabwe. Matod sa Civil Protection Unit, adunay 114 ka adult passengers, mga bata. Nga wala pa matino ang ihap og 5 ka crew members. Nasayran niya 90 lamang kapasero ang kapasidad sa nisgotag barko. Sumala sa mga nakaluwas og mga saksi may biyahe ang ferry taliwala sa dautang panahon o gitagbo kini sa kusog nga hampak sa balod nga mahinungdan sa pagkulob sa sakyan ng pandagat. Samtang may abot naman sa 77 katawang naluwas o padayon pa ang search and rescue operation sa mga militar, drivers o helicopters para sa uban pag mga missing.
2: Sa katapusang balita, sa gawas sa nasod, naluwas ang kapi na usa ka gatos ka pasahero o tripulante human masunog ang usa ka ferry dool sa Bali, Indonesia. At ang Miyerkules sa kadlaw na Agosto 13. Malapas sa taho, dili muminos sa 114 katawo ang sakay sa nasambit nga barko nga mibiyahe gikan na Bali padulong sa Lombok sa diyang miulbo ang sunog. Gipasakay dayon ang mga pasahero sa dili muminos tulo ka sakayang pandagat o usa ka helicopter. Matod pa sa Pangulo sa Search and Rescue Agency sa Mataram, Lombok nga si Muhammad Hariyadi. Gibiripika pa ang kinatibok ang ihap sa mga sakay sa maong barko. Kinina ang ikaduhang insidente sa sunog sa ferry sa Indonesia, human lang sa pipila ka adlaw. Ato nakalabay nga simana, 5 usab katawo ang nakalasa sa usap pa ka sunog sa ferry duol sa Hava. Samtang sa miaging bulan naman, nalunod usab ang usa ka ferry nga adunay kapin 70 ka sakay duol sa Silayer habagatan sa Sulawesi, diin 4 katawo usab ang patay ug na-recover samtang 14 pakatawo ang nagpabiling na wala.
8: Balita sports.
1: Sa balita ga sports. Dahil ka nato sa Extend Food Supplement. Aron maextendan pa ag kalipay sa magtiayon na mag-extend food supplement. Opisyal na meritiro sa National Basketball Association kon NBA ang triple-double king niya si Russell Westbrook humanang 18 ka-season sa liga. Ipili ni Westbrook ang pagretiro taliwala sa matanya gikan sa naglalaing team para sa 2026-2027 season lakip ang Sacramento Kings og Washington Wizards. Si Westbrook ang napili isip number 4 overall pick niya itong 2008 NBA draft sa kani Seattle Supersonics. At wala siya makadula sa Seattle kung sa ingpit niya mibalhin ang prangkisa sa Oklahoma City. Din dito nagisugda ni Westbrook ang iyang karera. Midula siya sa 11 season alang sa Thunder kauban ang uban pa mga player kaya sila si Kevin Durant o James Harden. Sa iyang pagretiro, hawid yapo niya ang record sa Thunder isip career leader sa points, assists, rebounds o steals. Ikalima si Westbrook sa may pinakadagang career assists sa tibuok kasaysayan sa NBA. Samtang hawid naman niya ang pinakadagang triple-double sa tibuok liga.
8: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa balita showbiz, nitingog na ang aktres nga si Bianca Umali bahin sa kontrobersyal nga pag-angkon sa iyang hinigugma nga si Ruru Madrid nga nagluip kini sa ilang relasyon kani adto. Kay nung duman nga gipadayag ni nagluip kani adto kay 5 years. Kay nung duman nga gipadayag ni Ruru nga natintal siya sa laing babaye samtang naghinig naghinigugmaay pa sila.
1: Mauna na ron. Naghigugmaay o niya na, nakakitaglaan.
2: Nasa kanilagay nga, dili makuntinto o gusya. Hinungdan sa ilang pagbulag, nga nidugay og 8 kabulan. Ay, 8 kabulan. So, pinaagi sa usa ka pagiginabi kang Ugi Diaz, gipasabot ni Bianca, nga gipili niyang pasayloon si Roro. Human kini na ngayon og pasaylo, o gani pakita og tiunay nga paningkamot, nga magkuhon ang iyang kaugalingon. Sumala pa sa aktres, importante kaayo nga piliun kanunay ang pagkamaayo o pagsabot sa isig katawo imbis nga maghupot o kasuko.
1: Sana all.
2: Wala ko manumbag.
1: Talag sa orbe nga ng babae, kakipaib ba?
2: Oo, oh, pasaylo ra.
1: Grabe iyan ko, ano? Kanang basa, palangga, guru kayo niya si Roro.
2: So, napay sumpay.
1: Ah, napay sumpay.
2: Proceed. Gida sigusab ni Bianca ang publiko nga dili magpadala sa kasakit o magtanom og samad sa kasing-kasing batok sa mga tawo nga nakasala kanila. Tungod kay alang kaniya, walay labaw nga sakto gawa sa paghatag og pagpasaylo og ikaduhang chance sa tawo nga gustong magbago. Wow! Wala na imong samad sa kasing-kasing. Ayan na nakitanom dira.
1: Dota na niya, no? Talagsa, kana si Roro kay gipasaylo man siya gitagaan sa second chance. Interview siya kay Pam? O sa Boy Abunda. Talagsa ra kuno yung babae nga ingon ana nga kana bitong palang gaon siya taman. Taman kra. Siguro magpakasala jud sila duha kay Pam. Pohon. Parita sa to.
2: Ayan si Lloyd, may atong punta na pito na.
1: Hindi ka punta yung bitaw, kalayo ito mo
2: niya. Aeroplano.
1: Parita sa itong balitang wow. Okay, di ay nindot kaya rin kipa ba? Sama ni dito pastor sa South Korea. Sa South Korea. South Africa kipa ba? Nag-trending ni siya kay... Iyang gisugo iyang membro simbahan niya. Aron daw mapaduol sa Ginoo og maayo ang mga sakit. Inahanglan daw mo kaon og mga sagbot. Kakita jud ko's video kakipaypam niya gikaon ang mga katubitong murag paragit. Ang mga sagbot.
2: Mga sagbot.
1: Ma Hinoon tambal man siya kakipaypam kana bitong paragis.
2: Tambal lagi perhuga mo to kayo. Siguro gig ko anan patos iro din to gihi.
1: Ela Hinoon ilaha maginang pagtuo ka kakipaypam kay kung naa kay pagtuo kanang tawag og faith kakipaypam maayo ka oy. Pros gud na mag-inom tagtambal kung di ta kabalo mo di ta mo tuo ana.
2: Wala ta
1: maayo.
2: Wala.
1: Kani si pastor ingala ni siya og si Lisigo Danye. Trending ni siya dito sa South Africa kipaypam kay pertindaghan ng ubrahon nga di mao. Kada bang katingalahan bitaw nga buhat man niya no og sa iyang mga miyembro.
2: Nang sound nga buhat.
1: Ah, basta leader lagi ka kipaypam sundong yun na sa mga member.
2: Opo na ba ang manager? Masunod na sa manager, sa atong mo. Saka na siya ka leader. So, sunod po na sila.
1: Ah, good. Atong, mara to. Mara to. Kumbira. Asan kumbira? Ay, pistas agpangi. Ato tiya. Sa Domingo po, excited? Sa Domingo pa.
2: Ay, Domingo.
1: Happy Fiesta, Barangay Agpangi, Kalatrama. May buntag diha, Kapitan Lani Ramos.
2: Happy Fiesta. Okay, mungan ba, mong biram siya.
1: Ana, Zun.
2: Happy Fiesta.
1: Ah, okay, mong biram siya. Ato na tayo, alas 6:27 na kay Pepam. Wala tayo greetings diyan. Sa ato ang kwan, wala yung nag-comment diyan sa ato Facebook Live.
2: Buwan sa talang nila ni Mara Marmar dito sa malang siya. Diyan po yung nag-comment rin. Akiranti Kim Kim Morning sa duwa, kamaanyag sa K5 News FM. Ay, sa watching from Isabella Basilan, shoutout sa team Matikas 103 Batalyon. Commander, shoutout po ko diha. Tadang taga Valle Hermoso from Raji Mahilom. Ikaw, Jolana. May buntag ni Rosila di Guzman. Pagluto na dira dai. Carmelita Palvicho, mama ni Ma'am Jezebel. Good morning, Kaki Pai. But DJ Bell and DJ Pam, God bless us all. Love you. I love you. Ni Rose, di Gamo, Apolinar, Iwayan. Good morning, Medelina Yamazaki. Good morning, Ma'am Pamela and Ma'am Jezebel. God bless. Ni Masaba Ganti, Annalyn. Good morning, mga sir, and God bless. Ni Ana Marie Mahinay, may buntag.
1: Good morning ni Papa William de sa Nangka. Oh, good morning ni Junjun o Junabil diha.
2: Sa akong mga viewers sa TikTok Live.
1: Bueno, wala tayo yung oras sa Kakipay Paba sa pagpadayin pa sa tuag Tulumanona. Lunes na punpuhon. Same time, same station. Dili lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibog Aga Porsa sa K5 News FM San Carlos. Alas sa mga station manager K5 SM Brian Mordil. Kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sob si K5 Pamela Parater.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Shopping the lives of the Filipino.
11: P3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 gamay Visio.
11: Visio
13: gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: matay ka butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
4: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
4: sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh, available now.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gigan ng bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
13: Bitaw, mabakarwash gani ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mag-inip na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Maing buntag, kalibutan, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban na to or makauban ninyo this morning. Kauban si Kakify Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. Anton Las Nueve, mga Kakify, ano? Friday na ta, no? Biyernes na nasa Agosto 14 na 2026. Nag-inusara ang inyuhang anchor man karon, wala si KK5 kuan kinang Pamela Pirater, may mga adjustments lang gamay, importante ano. But fortunately mga KK5, I will do the best of mine this morning kung sa buhato nato labi na jod sa paghaton sa mga dagkong balita nga dapat nato mahibaw-an aning buntaga mga KK5. And anyways, ang lakaw sa tuang panahon, ing aning orasa ron, makasinati ang tibuok nga Pilipinas sa mga kakifive sa gitawag nga southwest monsoon, ano? Nga gapikto ni siya sa area sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pila ka portion dito po sa Metro Manila, mga kakifive, ano? Padayon gihapon nga maula-ulanon jod ang sitwasyon. Miagi pa ning adlaw, may bagyo man or wala. Ang ulan dito sa Luzon area, sige gyapon mga ka-K5 because of habagat. So kita po diri sa probinsya, magsinati matag ulan-ulan pero kuan dili ana jod, no? Dili ana jod ka kusog. Sometimes naa sa kabuntagon, nindot pod siya, no? Pag taglas 2, las 3, las 4 mo ulan-ulan aron nga bugnaw-bugnaw pod ang ato ang katulugon. No? So anyways, sa mga igsoon na ito nga gapuyo, no? Sa daplin sa dagat, pangpang, bye-bye, waso diha, prone sa mga flood or baha, prone sa mga landslide, mga ka-K5, alert lang yun mo. 24/7 para ni sa inyuhang gitawag na ito nga safety nets, mga ka-K5. Para man na, pirme to adyari ang pagpahimangno lang yun. As always, aron nga dili mabutang sa delikado ang atuang mga kaugalingon. And then, sa mga ginikana na ito diha, no? Dito god sa ubang lugar na ay dito napita sa Benguet ba to? I forgot the exact address, mga ka-K5, ano? Na ay usak ka insidente nga kinang mga kabataan nangaligo sa sapa. No? Pero kining sapa nga dako kayo ng suba, sapa, ano? Aha. O niya, galain na di IK Febrens ang lakaw sa panahon sa ginag-ulan. O niya, nakitaan mo po nila nga ang sapa, ang kulor, dili na gani, kuwan eh, dili na gani kristal. Namin ngunta kristal kinang dili na kuwan na nanay baha. Sige nga pong kinaligo ng mga bataa, mga kakifib na sa mga 14, 15, 16, 18, 17, na mga ina ng edad, 18 anyos ang uban. Hashtag problemaha kay ang upat, mga kakifive, na nga anod man ang upat kabuok. Sige, ambak-ambak, aning mga linaw ba? No? Aning mga linaw, ambak-ambak, nangaligo, bisag baha na, na anod ning upat, mga kakifive. O niya, napalgan na lang sila nga puro na mga patay. See? Mao na lagi, no? Once ganing nga mga ing-ana nga sitwasyon, bisan pa gani nga walay baha, no? Di na to mapulong jud, di na to mahibaw-an ang sitwasyon. Nangaligo ra ha. Karon kay ang nahitabo, ha? Nangaanod ni sila. Oh, after 2 to 3 days nangapalgan, puro na mga patay, mga ka-K5. So may bagyo man o wala, basta gani nga maulanon ang panahon, mga ka-K5, aw. Ayaw jud mog pa kuan-kuan diha. Saya-saya diha ba? Nga la, kamaojod mo lang oy, mga ligo tadiri. Much better siguro to stand by inside your home, mga ka-K5, no? At home. Dira na mo sa inyong balay magpahimunong kamuda. Para layo sa disgrasya, lantawa na, nangahilak na lang ang nangabilin, mga pamilya, unexpected nga hitabo, kay naligo ra lagi, o niya, wala, nangamatay na ang ilahang mga himata or pamilya, mga kakifay. Anyways, pwede na makamonitor sa K5 San Carlos Digital 95.7, mga kakifay. Dira sa to ang Facebook Live, sa Facebook page na to, pwede na makapadala sa inyuhang greetings, opiniones, unsa pa diha. May connection sa ato ang discussion every morning, mga ka-K5. O, bisag unsa diha, pwede mo makapadala. Namoy mga pangutana that feeling ninyo, makaya ra na akong tubag, mga ka-K5. Feel free, ha? Feel free to send sa inyuhang mga pangutana aron nga makatabang-tabang punta sa ginagmay lang sa ato ang programa aning buntaga. Namoy mga radyo diha, mga K5, pwede po makatutok na sa ato ang mga radio sets diha sa 95.7. No? 95.7, mga K5, dito na sa mga radio sets ninyo kung naamo din napita sa Dakbayan San Carlos Region. Aha, sa mga bukid-bukid nga portion diha sa Concord, sa Quezon, no? Portion sa Calatrava, portion sa Valihermoso, and uban pang lugar, mga K5, Dol-Dol, Dres, Dakbayan San Carlos, 95.7. Og nakadapita diha sa Canlaon, porting kusuga diha ang 100.1 K5 News FM Canlaon. 100.1 K5 News FM Canlaon, mga ka-K5. Pwede po ninyo makitaan sa ilahang page diha sa K5 Canlaon Digital, mga ka-K5, kay naapunta diha. Kung nakadapita diha sa Marcelo Escalante area, no? Some portion diha sa Calatrava, dito po mo tutok na pita dira sa Toboso. Kaya natin relay station diha nga mauni ang Toboso or Fabulous. Fabulous Radio, mga ka-K5, ang 92.1 Click FM. 92.1 Click FM, puwerte nagsigabong tayo ng orasa. Lanog kita diha ron, no? Sa 92.1, mga ka-K5.
0: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog na issue, o ay kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa Angay Daigon.
2: Headlines. Dire na ta sa mga headlines, ani buntaga, mga ka-K5, magbayaw. Chop chop. Tuba tuba. Hurot. Lapaw. Kami mga headlines. Oniya, suko. Grabe mga headlines sa buntaga, mga ka-K5, ha. Lahi na po din mga kuan, ano? Mga title ron sa tuang headline sa Nibuntaga. Unsa man ni ang magbayaw, mga ka-K5? Nay usa ka insidente sa pang-tikbas, no? Nagtikbasanay or let us check later on, mga ka-K5. Basta na insidente sa pagpang-tikbas dito sa area sa Barangay Quezon, diri sa Dakbayan San Carlos, mga ka-K5. Ato aning ihatod ron ang kompleto nga detalye ani. No? Kining maong insidente gahapon sa hapon rin yun. Gahapon sa hapon rin yung hitabo, mga ka-K5, kining tikbas. Pagpang-tikbas dira sa Barangay Quezon, San Carlos City. Unsa man ni ang chop-chop. No? Dito sa Bacolod, mga ka-K5, nay usa ka insidente nga hit and run. Unya, mag-ingon tang hit and run, pagkabangga sa sakyanan ngadto sa biktima. Kinabang gibayaan ra niya ba? Na? Gibayaan niya o niya wala na diyon siya ning pakita pa, wala man lang misurrender sa mga otoridad. Ang gibuhat niya as alleged, ang sakyanan nga nakabangga nga iyang gimaneho. Gipapintahan dayon og bag-o. Grabe. Anak ka ko ano, tanda kayo nga ko ano, tanda kayo nga driver, no? Ha? Gipapintahan og bag-o, pero na as alleged, na locate gihapon. Further investigation, mga ka-K5. Dungaga na to din na, kay unique ni siya. Ha? Tanda nga kriminal. Tanda nga kriminal. Imagine mo, ha? Murag kuano, murag kinablang planado, no? Baggaan ko ni Sharon niya pagkahuman. ako aning ipapintahan din og bag-o ko ang sakyanan. Abi niyang makaikyas jud siya. Wag dili ta na kay nganuman. Ang mga pulis nato gibutang na sila gani nga mga pulis kay ang trabaho nila pangitaon tong mga criminals. Og di man jud masakpan, perfect ang imong gitrabaho. Pero kung masakpan ka, kina di malas jud ka. Karon ba kay pasaysay nato nini ka K5 Pamela Pirater. Kay nganuman kwan kay siya, bright kay siya, pero ang pagka-bright niya, murag mango pod, mango pod nga style. Grabe kay Pebrenzo, criminal. Pero check na ito, kumusta ni ang saka, ang nibanggaan niya. Grabihan, no? May mga tao kay nga na, no? May unta kung gidalan niyo dahil sa kwan ba, sa Irving Auto Repair Shop. Dari sa Dakbayan, San Carlos. Kasi tatay Irving Auto Repair Shop, di siya basta-basta mudawat na dayon kay basig iya pa nang imbestigahan. Good morning ni tatay Irving. No? Buntag pa siya kay Namino aning orasa ron. Thank you so much kay tatay Irving. Balikan na to na ron ha. Ang uban pang balita diri sa lokal mga ka-K5. Kung naay mga estudyante sa Agpangi National High School sa Calatrava niadtong niaging semana nga nangahilo nga wala pa nahibaw-an kung sa juice ba or unsang gikaon nila. Dito sa Cadiz City mga ka-K5, na ay mga estudyante nga nangahilo po sila kay unsa ni gikaon nila ning tuba-tuba. Kining kasla, kung sa Ilunggo pa, kasla ang tawag sini mo. Ang diri sa Bisaya, tuba-tuba. No, diri sa tuwa sa San Carlos is tuba-tuba. Na? So, wala man dyan ni ginakaon. Sa kung pagkagamay nga pagkahibawo aning tuba-tuba mga ka-K5, Madam Juliet Cho, kuan man eh. Inang, pwede man ni mo nga gamiton pang tambal, mga alternatibo, mga home remedies, nga pwede ni mo ni siya, nang inito ni mo siya, kunya, kiskison, ihampol, kung naakay hubag niya, or sa dapitan na nakit imong lawas, pwede ni siya. Pero for external use only. Para, mingon tag external, sa gawas ra, dili kay kanon. Ning tuba-tuba mga ka-K5. Kay di man ta ignorante aning tuba-tuba kay bawo man jud ta ani. Burag wala jud koy ideya aning pwede di ni kanon, na? Unya lang tawa ni. Gipang dala sa ospital ang mga estudyante. Ang pangutana nganong nagkaon man sila ani kung gikaon man jud ni. Let us check later on the complete details regarding to this mga ka-K5 kay nganuman. Kung sa eksperimento sa eskwelahan, sa tunghaan, or sila-sila ra ng kaon, ani ko nakakita ni silang tuba-tuba. Naghan ra ba sila? Ubay-ubay ra ba sila? At ang balikan ron mga ka-K5 ba? O niya, ang kaso atong bana mga ka-K5 nganing luba sa iyang asawa, na-file na niya man dyan to, ang kaso nga parricide. Ang bana mga ka-K5 nagpabilin ron sa hospital. Nag-hospital arrest ni siya. Kay pagkagawas niya ani diretso yun ni siya jail or prisuhan mga ka-K5. Sige, sa mga balita dito sa nasyonal, hurot. Unsa maning hurot? Grabihan ni si ex-secretary sa Department of Public Works and Highways or DPWH na si Bunuan mga ka-K5. Iyaligigitan pang bulgar nga ang pila ka mga or halos mga senador during the time of Senate President Mig Zubiri, ang nakadawat jud og milyon nga insertion sa budget sa national mga ka-K5. Grabiha po na yung mga tawhana. Unta, nawalaon na ni mga insertions, no? Ha? Para lang nako, ning padagan ni sila bilang mga senador, mga kongresista, na? Aron nga mo gama og mga balaod diri sa tuwa sa Pilipinas sa gobyerno na to. Bubuga magbalaod, mo amyenda sa mga balaod, mo investigate sa mga alleged nga mga dagko nga mga kahitabo nga mga crimes or mga administratibo kriminal nga mga cases sa Pilipinas, most likely involved mga ka-K5 sa mga dagko ang mga tawo. Nganong mo appeal man ni sila aning mga budget? Kay ilang tumong unta nga nagpadagan ni silang senador ipasar ang budget. Pasahon ang budget, diskusyonan ang budget. Dili kay mo-appeal sila aning insertion aron makakuha po sila og budget. Oh, imagine ninyo ha, kining mga tawhana mga ka-K5, dapat kining mga congressmen at mga senadores nato. Dili na ni sila dapat mo kiniginis lagod, ingon-ingon man sila dira gi 5 rents. Sige, pasaro namo ni ang budget pero pwede may namay collateral. So collateral ang tawag ana? I'm sorry. Use the term. May napay usa ana. Collatilia. That's the right term. Collatilia. Nga pwede may pwede ka-insert diriya. No? Maka-avail for me dira bisag pila ka million. Imagine mo ha, para pasaron dayon namo ni. Bisag sa local ana, naana sa mga local government unit, kung naay mga budget nga pasaron ang ato mga LGUs, mga ka-K5, unsay ginabuhat nang ay kolatilya na sila. Sige mo vote ko in favor to that nga budget pero na ako'y pangayoon.
0: Pagamainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Kolatilya ang tawag ana, no? Dili kolateral kay kolateral utang mampuso utang dito, no. Sorry. No? Oy, good morning sa kuang igtag sa si Tata Vic Morden. Salamat sa pagpaminaw kas. Salamat kay kas, no. Aha. Sige, dito na siya naminaw ron sa DSB, no. Ang uban pang balita kining Lapaw. Naunsa naman ni Kipay Brins imong uyuan oy? Si Senador Robin Padilla. Hala, sige, appeal ang impeachment trial nga ang mga pangutana portidyong layua mga ka-K5. Nahimo ni Sharon Katawanan diri sa Pilipinas. Daghan na kaayo ang sigig ingon nga unta dili na lang siya mo appeal drag pangutana kay out of the topic, out of the context, out of the blue, out of anything mga ka-K5. Ang iya mga gipangutana diha sa mga naglingkod as witness. Or kinsa man na sila nga mga witnesses. Ingon gani sa usa ka pare dito sa Panay area kay Fibrenzo. Oh. Siya tani iyan na lang ning sundon si Senador Lito Lapid nga mas gibuhat ang mohilom na lang kaysa sigig appeal diha nga dili mao ang mga pangutana. Balika na to ni Ron. O niya, ang defense panel nga abogada nga si Attorney Ferrer og ang prosecution nga si Attorney Kapunan, tama ba ko? Dili nagbangig sila. Kay kining taga defense panel po mga ka-K5 nga si Attorney Ferrer. May mga misleading questions siya. Nga si Kapunan, gikapon dayon. Gikapon na. Ingon ni Kapunan siya, parang iba naman yata 'yung mga tinatanong mo. Mga misleading questions 'yan. Hindi dapat 'yan, hindi allowed 'yan. Tubag pa rin si Ferrer siya, allowed yan. Katawa, may mga tao ba dito eh. Oo. So karon naggamo-gamo na ni sila. Baraga, dira na sa korte, dira na sa impeachment trial. Ano? Di sila magsinabtanay. Siyempre si Kapunan, how many years?

0: Indonesia.
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
3: Ano man, Doc?
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran dyan sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Nikulikta deh ka, Doc.
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning ni upgrade ka, Doc. Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir JP.
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed jud na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
3: oh,
4: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon, no?
4: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
4: Kanang D3 Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rien. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.

0: Ang Visio, ngayon D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik. Kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio. Kan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imo lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant.

0: Mighty C. Ang Alkaline, nga Vitamin C. DTX, Beauty Cell.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Everyone,
0: tulo man nun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badlumon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: Balik ta mga K5 las 9 or las 8, las 7 9 na. Oh, naunsa naman taw ni. Kauban gihapon ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5 Brian Mordan. Kining a portion mga K5 hatod jud nato sa tong power trio, na? Panahon karon mga K5, grabe naman jud ang problema sa ikaayong lawas. Kaya ang ikayong lawas good mga K5 ang kausa ani sa mga sa pamalatian mauni ang gitawag nato mga K5 good nga mga pagkaon nga nasubrahan lagi no nasubrahan na sa pagkaon mga K5 nga di na magkadimao so ang mga pamalatian manggawas na. Usahay makaingon ta nga noon sa maning panahon nga noon gawas maning daghan kay mga masakit na mga pamalatian. Sa tinuod lang jud nga istorya, ikaw mampod or kita nga mga tao ang ga-create aning pamalatian sa ato ang lawas. Kaya kita may ga-control sa ato ang lawas, mga ka-K5. Galing kayo makakita, taglami, good K5 friends. Good, di man nato, dyan mapunggan usahay, no? Lami nga legs. Oh, lami nga atay. Klaruhan ng atay ko sa dapita, ha? So, mutilaw dyan ba? No? Pwede naman dyan matilaw-tilaw ka, pero di lang dyan pataman. Pero, nandatay solusyon diha, mga ka-K5. Aron nga makakaon dyan taglami kaayo. Niya na ang Power Trio nga DTX 500, Mighty C ug ang D3 Bio. Kining Power Trio, palig-onon niya ang atuang immune system. Na? Pag palig-on sa atuang immune system, mga ka-K5, all the way na siya sa tibuok ni mong lawas, dili ka basta-basta nga ig-on sa unsaman nga mga pamalatian. Ha? Bawra na siya. No? Kung pag kining Power Trio, kontra niya tanan nga mga pamalatian niya. Mapa-arthritis man, problema sa atay, tambok nga atay, ang imuhang kidney diha, na kay blood pressure, hypertension, unsa pa diha, no? Kadaghan lang dyan, no? Nga mga problema, may TB ka. Oh, kung lingon ang imuhang immune system, di niya basta-basta nga makaigo diha kaninyo. So, niya na ang Power Trio, na ito ang inyong induroso ninyo once again, money ang DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Kining tulo mga ka-K5, mapalit ni siya sa mga butika bisag asa ra sa tibuok nga Pilipinas. Most likely, diri sa tuwa sa dakbayan San Carlos, naadyo ni siya.
0: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Coro de los Pueblos.
12: Sa Canlaon, sa Toboso, sa Calatrava, DSB, Valyermoso, o sa mga tapad pa nato nga mga kuan mga ka-K5, mga lugar diri. Na? So, try na ninyo nga mo gamit every day. Mo inom ani nga to ang Power Trio mga ka-K5, no? So, naa diri sa Dakbayan San Carlos na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, kining gitawag na to nga Doc Alternativo Medicina and Wellness Center. Pero sa mga barangay diri sa Dakbayan San Carlos na ana po ni diha sa may proper punaw, sa kay Madam Aiza Secretaria sa may Pili Street, no? Dira atbang sa old LTO Center Mall. Kay Tatay Ruben Ruel. Dira po sa Borgo Street, Barangay 5 or Barangay 6 kay Maria Lota Panilagaw. Sa kay sa Manihan, DSB, Barangay Bunga sa Manihan, Rosemary Humampit mga ka-K5. Sa Barangay 1, dira sa may St. Vincenta, Barangay 1 sa Kilid Rajon sa Kolehiyo de Santa Rita, na dira si Madam Arlene Gutib. Na, pamalit lang mo diha mga ka-K5 kay, gidala na namo sa mga barangay, ang mga produkto sa Doc Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Pagmamainit na isyu at usapin ng bayan, Coro de los Pueblos.
12: May buntag kay Nanay Josephine Alquizar nga naminaw jud aning orasa, dagang salamat jud. And good morning also to Nanay Virgie Salgado. Salamat kay Ma'am sa pagpaminaw. And good morning to Madam Gina Purano. No, salamat po Madam Gina sa pagpaminaw. And good morning po mga ka-K5, ano? Good morning po ni Barbon Despi, no? Edna Saison, salamat kayo ngayon niya. Good morning Sir Bri Kapita, DTX Coffee Mix ka na, no? Madam Juliet Chu, good morning also mga ka-K5. Sige. Dirita sa unang balita, katawa sa taning balita mga ka-K5 ba? Magkatawa kang usay, mapungot ka niya. Kay naay usa ka insidente nga nahitabo sa Bacolod. Nga ang usa ka sakyanan nakabangga og tawo. So pagkahuman niya bangga, ang ginabuhat man jud sa driver ana, murag mo ikyas. Abi nimo mo ikyas siya, so, ang uban dira wala di ay. Ning ikyas ra siya kay basig makulatahan siya sa mga tawo dirang dapita nga nahitabo ang aksidente. Ang uban mo palayo na sila pero dito na sila mo adto sa duol nga mga barangay hall o di gani mga police stations aron nga musungka itahan ang kaugalingon. Good morning to Jude's Nakoto. Good morning Sir Brian from Barangay or Kaingat Barangay 1. Salamat kayo Sir, good morning. Pero kining nahitabo sa Bacolod, di jud nato ni pag di nato ni sundon ha. Kay di man gyapon ta ka ikyas gud sa tibuok nimong kabuhi aning kuan, aning ato ang otoridad og ang hustisya. no? Sa Pilipinas, masakpan na jud kagyapon, no? Unless kung dido ka na. Pagkahumanyag bangga, ning sutoy raman in tao ning sakyanana, og wala jud balikdaba, wala jud ni atiman ning gibanggaan niya. Ang gibuhat aning driver, gipausab ang sakyanan. Oh, bright kayo da. Abi niyag okay na. Abi niyag perfect. Pero wala siya ideya nga ang mga pulis na to, gipautukan jud maayo ang trabaho. So, teka muna ha. Ingon diri ni Federico Abad Gracia. Good morning, si Bri. Wala lagi na appeal ang barangay Palampa sa inyong outlet. Salamat. Actually, naami taga Palampa, sir, pero wala pa siya muanhe diri. Basig dili siya guro. Kung naay taga Palampas dira nga gusto mo dealer and mo baligya aning mo ang products, anhi mo diri sa K5 kay mag-istoryahan na ita. Niya si K5 Pamela Pirater sa aning balita sa kompleto nga detalye. Onya, paki-check ninyo sa tuang live kay ipakita ni K5 Renz karon ang mga pictures, ang mga hulagway kung unsa gibuhat aning tawhana nga bright ligi kayo. Niya si K5 Pamela Pirater.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
12: K5 Pam. May buntag, K5 Pam.
13: Yes, K5 Bri. Maayong buntag. So, gi-chop-chop. Gi-ilisgan og kulor.
12: Mm-hmm.
13: Dayon gibaligya sa iskrapan.
12: Grabe.
13: Kani
12: ka... K5 Pam, unsa to? Gi-chop-chop.
13: Balik.
12: Gichap-chap, giislan og kolor, onya gi pabaligya.
13: Ay, sa ko rin yung sa diri
12: ha. O, o, sa muna din.
13: Gichap-chap, giilisan og kolor, gibaligya sa iskrapan para dili masakpan ang usa ka minivan nga nakabangga sa tao din gibiyaan.
12: Kwanda ay kayo, kinang bright judi ay kayo ni Tawhana, burag naka-eskwela, yunig tarong ba, no?
13: Okay, bright, bright, oy.
12: Oy, good morning usa kay Nanay Carmelita Barbicho oh. Ingon niya, good morning Sir Brian. Guwapo lagi karon. Adlo-adlo magkuwapo nay.
13: Tanaw na ka-score.
12: Ka-score si Nanay ron, ka-score. Sige, sige padayon kay Five Pam kay murag sadya ning mo balita da. Mm, go ahead. Mm.
13: Sadya gay ni. Sumo to kay Five Brian. Ang kung giingon nga gi chop-chop.
12: Mhm.
13: Gini sa lugkongor, dahil gibaligyan sa skrapan, kaniyo sa kaminivan na nakabanda. Kaya ato manggong Agosto 10, K5Bri, usa ka aksidente na nahitabo dito sa Rizal Lacson Street, Bacolod City. Diin, kaniyo sa ka minivan, nakabanga o sa ka tawo. Pagkahumagbangga, yan, gibiyaan.
12: Okay.
13: Diin kating, alas 12 na sa kadlawan. Diin kating biktima, mao si John Michael Pagunsan, residente sa Barangay Estefania, Bacolod City.
12: Aha.
13: Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, if I bribe, kaming biktima, milabang niya sa karsada o kunsadalan, diin giingon na nakainom kini.
12: Na hubog, hubog.
13: At siya itong na.
12: Aha.
13: Oo. Kay dito man sila na nga o nung aris kaldo, baka uban yung tiyo.
12: Makahubog na din ng aris kaldo?
13: Oo. Kasi na ako sila lagi pang-inom. Masakang dayo na.
12: Hindi, joke
13: raw. Bago
12: siya tumigan, nakainom sila. Joke raw. Okay, nakasulay bago ko anak, kinang nangahubog na mo o niya. Burag iguto mo, mukhaon mong aros kaldo para mahuwasan daw. Burag ana-ana na.
13: Oo, kanag-inip.
12: Oo, sige, go ahead, go ahead. Mm.
13: So paglabang dito aning nga biktima, ito na ni napanggaan aning minivan na kulor puti. Then pagkahuman, pagkahuman nagbangga kay Five Bri. Kumbaga, sa nang tao na niya, gidaro ba? Nagikan sa iyang pagbangga, naabot pag usa ka gatos metros.
12: Kumbaga, bura giguyod pa ni siya di ay ang biktima, aning sakyanana.
13: Yes, kay Five Bri. Giguyod pa dito sa layo, abot usa ka gatos metros.
12: Unsa di tawagan na? Gidaro, buragi bagnos pa doon di ay sa maayo. Gibang, wala dahi siya nalagpot. Wala siya nalagpot. Oo. Pagkapaitan.
13: Lagi pa, Bray. Moto, nadala na siya. So, moto dito pa kauman, gibiyaan na sa driver.
12: Aha.
13: Kanya, dito na, nagpadayo na ni ang tracking sa CCTV sa kapulisan. Ug asa gyud nagpadulong kining minivan. Asa gyud siya, asa gyud ang direksyon atong gabi una.
12: Pero kumusta man ni ang kwan? Kumusta man ang gibanggaan kay Five Pam? Kumusta ang life niya?
13: Kay Five Brian, nagpadayon niya po, nagpabiling critical ang kahintang sa tambalanan.
12: Imagine mo nga idaro kadiha sa simento? Oh.
13: Oh.
12: Ah, sige, go ahead. Mm-hmm.
13: Ngayon, so, sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan kay Five Brian, di ba, ilang dinimontanan, mga CCTV.
12: Aha.
13: Mga CCTV sa lugar. Dito na nila natukiban, upo na recover kining usa ka chak-chak na minivan.
12: Mm-hmm.
13: Dito sila nila kitan sa Victoria's na, sa Victoria City.
12: Uy, layo na.
13: Dito nila kitan sa maiskrapan na gipang kuan na ning gipang tangtang ng mga gawang.
12: Mm-hmm.
13: Gipang wala na ang kaning mga number, di ba, kay Five Brian, mga plaka.
12: Mga plate number, oo.
13: Oh, mga plate number, kaya para di rin matukiban, di rin mailhan. Ngayon, giilis na lang kulor itong kay Five Brian.
12: Ang unsang original nga color niya, ane?
13: Puti.
12: Puti, oo. Oh. Muingon tag nga minivan, kuanda ni siya, kinang carry ni siya, nga gihimong van type K5 pump.
13: Oo.
12: Okay, so go ahead. Mm-hmm.
13: Kung itang tayo itong pultahan, salog, atop, din ipapas ang mga markings at ang body number. Ngayon,
12: mm-hmm,
13: dito nila yung na-recover sa kapulisan sa may scrapan sa Victoria's na gibaligyan din itong size mill.
12: Teka mina. Ang kuan, kining sakyanana, una nga gibaligya sa tag-iya before pa naman nga gi-wash over ni siya sa pinta kay Five Pam, unsa sistema?
13: Kuan,
12: gipindalang
13: ba? Dahil
12: usang gibaligya. Kuan, gitsa, giwasak dia siya ni. Giwasak dyan ni. Oo. Mm. Oh, sige, go ahead.
13: Dito kay, nakita naman po dito sa otoridad na kaning unang bahin aning sakyanan na kay nayaagi bitang pagkalumping.
12: Oo, oh, may nakabangga dyan siya. Nakabangga siya.
13: Mm. Oh, nakabangga dyan siya kay Five Brian.
12: Mm-hmm. Okay.
13: So, dito na, sa karong kay Five Brian, kaning kapulisan na lang sila ay nainana nila ang driver ni ini.
12: Okay.
13: Usa ka senior citizen.
12: Aha.
13: Senior citizen na taga Victoria City. Pero, matod pa, giingon na murag naikyas na rin padulong sa Iloilo. Pero ang pamilya sa biktima, wala sila nagtuo. Nagtuo sila nga nanago yapon din sa Victoria.
12: Aha. So, pero sigurado na jud ni nga kining sakyanan na maon na jud ni kay Five Pam or subject paghihapon sa investigation ni siya?
13: Kuhan pa si Five Brian, subject pa.
12: Oh, ba rin kay, burag maumao dyan siya sa ilang paglantaw, maumao dyan.
13: Maumao si Five Brian, maumao dyan.
12: Di, kuhan manggod, pagkakaroon, ganyan ga-report ka, salamat kayo ni ka K5 Renz, balog imuha ba ni or ka K5 Renz ni, na siya gipakita nga video diri, maodyoning puti ang sakyanana, burag maodyon, maumao dyan ting ang kulor dito, no, ang kadakuon, maupod ang yung bayhon, maudyo dito sa gichap-chap dito sa Victoria's Key 5 Pump. Wa d'yo'y lahi. No, wala d'yo'y lahi.
13: Yes, Key 5, Brian. Maudyo.
12: Abin mo makaikyas ka. Nani mga CCTV ron. Oh.
13: Key 5, Brian?
12: Ah, ingon ako, di d'yo'y kakaikyas na yun. Kaya nani mga CCTV.
13: Maudyo.
12: Aha. So, ang mga pamilya, wala po sila matingala. Nga nung kalitrag baligya ning sakyanan na, unya sa scrapan pa d'yon nga, gadagan manigtarong.
13: Ambot, wala na po siguro. Kaya pa sigula po na ni uli, ditong tahanan siguro.
12: Aha. Or,
13: baligya din po ba?
12: Na, may posibilidad po nga, nang istorya na ni siya siyang pamilya nga, nakabangga ko, basig mapriso ko. Atuan na lang ipascrap o saan hingagaw ang tong sakyanan. Pilay baligya ato? Pilay baligya ato?
13: 6,000 na. Para ibrato lang, para dali madispos.
12: Grabiha po. Mahal ba na ay mga yan ang sakyanan ang pinakabrato anaguro? 80,000. Oh.
13: Man.
12: Mayingon tag 6,000. Kwa raman na. Pultahan raman ang prisyo ha. Mahal pa ganina. Brato pa ganina.
13: Nga karon, hindi man ang magamit ang kanang gipambaligya kay gamiton man ang ebidensya sa pamilya.
12: Ah, dapat lang, dapat lang. So, gipang embargo na ni sa pulis ron, gipang kuha na ni?
13: Murag, ala siguro kay Five Bray.
12: Mm-hmm. So, dapat lang ilaning himoson dayon kay sigurado yun ka.
13: Himoson nila kinakay para, hindi mo diyan ko na magamit dito sa nagpalit.
12: Aha. So, katupong nagpalit na ni, pwede po to sila madala sa kaso. Ah, dili di ay, kay dili manikawat, no? Wala po to sila yung ideya, wala, dili manikawat, no? Kundi, kwande ni siya inang involve sa bangga. Oo, bisag katong nagpinta, wala dyan to'y ideya. Kay may posibilidad man nga katong manong pinta na kaingon, okay ni, kwarta na ni, pintahan na to ni. Ano ba, no?
13: Ikaw.
12: Sige, anyways, at least, aning kining balita agon kay Five Pam. Makaingon mangunta nga dapat di dyan ni sundon sa ubang tao diha nga makabangga og tao mo ikyas nun ka biyaan ni mo
13: dito pa makonsensya po
12: makonsensya maka hinoon kina makabangga ang usa ka driver kay Five Pam naaman dyan na ang maingon ka nga ang kahadlok na yun ba aha
13: correct hindi na mo malikayan dyan maratol ka
12: oy. Pero dili po guro ingon nga tungod nga nakabangga ka tungod sa karatol nimo manago na lang jud ka naa kay responsibilidad kay kining kong driver ka kay Five Pam na appeal naman gud diha god sa imong pagdrive ang mga ingani nga mga responsibilidad ning drive okay. Ka ning drive ka kung bagana na sa imong ulo og huna-huna nga basig makabangga ka basig mabanggaan ka oh so dapat naubana na sa imong mga panigana sa imong kaugalingon.
13: Okay, kay dili mo gyud ma-chance matagaran ang mga disgrasya, naagid na siya.
12: Tama kay Five Pam, no? So ang iyang gibuhat mao ni nanago siya unya karon giingon nga tuan nag-ilo-ilo hasta ni tawana tiguang ni bay unta gud pero nganong nga ani pa may utok oy.
13: Kung maadmok siya magkulatangan, di ba kay umuban ng god, tabangan mong gulata, di ka natatasi sa pumis ni Surinder.
12: Sorry, galing kay naratol siya. No? Basi, kuan po ni ba? Hubog-hubog po ni ba? Basi naka-shot-shot po ni statay ba?
13: Masin po siya?
12: Oo. Oh.
13: Kung dinigit-ngit kay alas 12 bias kadlawon.
12: Ay, walay ngit-ngit sa bakulod kay Five Pam.
13: Puro oh, sorry, nag-o.
12: Dili joke lang. Pero tinuon
13: na.
12: Tinuon na sa bakulod kay Five Pam. Ang mga streets dito, walay ngit-ngit, hayag kay na kay Five Pam.
13: Nindot.
12: Hayag na dito, dili pareho sa ubang mga lugar nga naay mga porting duluma, mahadlo ka mo agi diha. Pero dili man jud tanan sa Bacolod hayag. Last bina jud nga nahitabo ni sa kuan ni Lacson Gonzaga. Lacson Gonzaga na kay Five Bam. Rizal Lacson to sulti nimo, Rizal Lacson. Rizal Lacson. So dirang dapita kay main road, main highway man sa Bacolod. Sa pagsabot so, nato, hayag yun na siya kayo kay Five Pam. O niya, mga ing-anang orasa, daghan pa, bisag alas 12 sa od ka o gabi ka sa kabuntagon, daghan pa naghihapong galakaw-lakaw ng mga tao diha. Kaya usahin sa mga bakulod, murang mga zombies na din na, way tulog-tulog, mga tao bang tao diha. Bala na, unsa na sila? Ay nga, kita naghagok naman ta sila, gasuroy-suroy paghihapon.
13: Dito, no? Unsa na, kagwang para man ang mga orasya.
12: Maopo na, guro, ilang time of suroy-suroy, gabi, kaya gabi, igod, kuan man, kinang bugnaw kayong panahon, dili traffic, ano ba?
13: Wala po'y trabaho.
12: Pero kining pong kuan, kining pong nabanggaan, dako po rin pangutana nga, ing anang orasa, gaun sa mo diha. Oh.
13: Kauban lagi sila sa kuan, sa iyang uyuan.
12: Maoto lagi, ning kaon sila aros kaldo, ana.
13: Yan ngayon, ito rin, pabang karang pamilya ni Five Bray kay kuan, siya rin gisaligan po ba? Mami siya doon kaanak, minor de edad niya.
12: Luuya.
13: Kano yung trabaho, mekaniko?
12: Mekaniko po di ay ni ang nabanggaan. Imagine mo ha, mekaniko, gibanggaan sa sakyanan, wala dyan siya tao kakuan, wala kaluwas, oy, na hospital dyan.
13: Ang pamilya na nadawagan yung taong na no, surrender na ba? O kanang tubago ng gastusan sa ospital, kaya pigado lang
12: po. O, maging ani kay Five Pam, ang pinaka-ending point aning pagbangga niya sa biktima, settlement man ni kay Five Pam?
13: Dito?
12: O, kaya ang aksidente ko, dili man na tuyo.
13: Mao na gi ora gi ginahan nga adunay aksidente nga mitabo di gyud ganan nga makabangga.
12: Napay uban gani diha nga burag ituyo nagigibangga gani pero masitel gyud. Oh, kay balo baka nga nay usa ka dakong bangga gani diri sa San Carlos na hilom ra. Pero i-chat ta lang karon. Pero mao na lagi ki 5 pam no. So, kung akong tatay, basig naminaw ka diha runtay, o kasabot kag Bisaya na modernis dakbayan San Carlos, surrender ka tay. Itaha na imong kaugalingon dito kay I am pretty sure, ang kining nabanggaan ni mo ang pamilya, makaingon man dyan ng atabangi lang mi pang hospital aron makagawas ni nga makatrabaho usab ang mekaniko. Ah, sigurado dyan na K5 Pam, bayran niya ang hospital kung pila ang pila ang gastos. Ikaduha nga bayran niya ani ang pila ka adlaw nga wala na nakadrabaho isip usa ka mekaniko ang inadlaw ani nga income iya po nang bayran. Sigurado yun na K5 Pam, sukton yun siya, singlon yun na siya.
13: Yes, singlon yun na.
12: Singlon na siya.
13: Kana yun na, kanang kumbaga expected na yun na ba?
12: Yeah, expected na yun na kay maugo ng pangabuhian sa usa ka tawo. O niya, nabanggaan ni mo.
13: Ah. Correct.
12: Pero kung mahumana ni mga kuan nga pagkabangga, kapag bayad di ay, wala ka na'y problema. Balik ka na's normal imong pangabuhi. Di ka na sigig panago-panago.
13: Oh. Kapag yun ka. Kapag di ka na sigig tago-tago ay niya. Mordini mo po gaya. Mordini ka na inalag ni Padre. Nga, di wala ka isala ba?
12: Bitaw. Pariyo ana
13: ko. Tago ka. Murag-murag yan kung kalinaw mong kinabuhi. Matag-adlaw.
12: Wala. Pariyo atong nag-trend ron nga video. Kakita ka atong gisend ako gahapon.
13: Katong gipuspusan
12: helmet? Oh, katong bayi nga gipuspusan og helmet kay kabit.
13: Oh, okay, okay. Lang daw pay.
12: Nakalit ra mag Alzheimer's inday. Kini po mga banaha pod. Na naman mo'y mga asawa nga no mangita pa jug uban, mangita pa jug kabit ba? Oh, anak ba? Anyways, hinautonta nga makadungog si tatay aning balita aron. Unya tay, hangyo minimo surrender ka tay. O niya atubangan na imong responsibilidad. Kung ang imong gibuhat tay, imo lang nagmimitahan lang kasi imong kagalingon dayon dito sa pulis. O niya, ang imong sakyanan, mabaligya pa na nimo og mga 50 mil. Okay, okay, okay pa mabutang na to, 30 mil. Makatabang-tabang pa na nga makabayad sa ospital sa nabanggaan nimo na karon 6 mil ra, pila naman na, uni, inugon kay imong sakyanan. Na, mao na diha kay 5 Pam. Anyways, ato ning atangan ha, kung mitahan ba siya or nanago na lang to the max, ang pangutana, hantod kanusa ka manago. Na,
13: mamon, na,
12: unsa ka na kay pareho ni Senador Bato de la Rosa? Nga, nga bisag manago ka sa tibok kinabuhi ni mo, burag may posibilidad nga di jug ka masakpan. Last be na jud kung ang presidente sa Pilipinas, si Inday Sara Duterte na, awa na'y dakop nga mahitabo.
13: Time.
12: Ana raman ano. Anyway, sige. K5 Pam, salamat kayo. May buntag.
13: Yes, so, maugat ito ang K5 Brian na report na itong na hatod sa programang Foro de los Pueblos. Kadalit ka na ito sa Power Trio ang ito ang detects 500 MyTC ug Destry Bio para sa mga tag at dira og sugar. Ako na lang si K5 Pamela Tarate para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Foro de los Pueblos.
12: Salamat kay K5 Pam sa mga balita. Ano? So, grabihan is tatay. Naadyod si tatay kahadlok. Naikahadlok si tatay. That's normal. No? Kaya di man di mo ge-expect ba nga kinamakabangga ka, banggaan ni mong usa ka tawo. Wala na sa huna-huna ni mong usahay kay drive-driver ka. Pero nahitabo naman guna. So dili siya pwede nga imuhang ikyasan ang imuhang responsibilidad. Kaya ing ani nga mga sitwasyon, part na guna sa imuhang pag-drive og sakyanan. Once ganing nga mo drive kag sakyanan, mo drive kag tricycle, mo drive kag motorsiklo diha. Mga ing-aning nga mga cases or case mga ka K5. Kumbaga na sa imuhang huna-huna nga imuha nang panalabton jud. Just in case nga makabangga ka. Ako part na siya. No? De, bisag asa na to dadon nga korte, dili pwede nga di na to mabasol si Tatay Ron. Kaya nga nung manago pa man. So, kuan, ang pagbangga niya, di na to siya mabasol kay aksidente gani mo. Kinsa may tawo nga gusto makabangga og tawo nga ga-drive ka, simply wala. O galing kay nahitabo naman, diri na ta mabasol niya nganong manago pa man. Unya gibaligya pa jud ang imong sakyanan sa porting baratuha ang presyo aron lang jud nga makaikyas. Unya gipapintahan pa jud. No? Gihingagaw og pinta aron nga di mailhan. Ah, kung may ideya to ang nagpalit nga scrapan, unya ilang gipintahan dayon, oy basig pwede pa sila maapil aning kaso ba? Oh, kay bisag siguro katong kuan katong gapalit aning mga scrap mga ka K5. Mangutana man jud to sila nga anong pinakalit man nga baligya kay okay tarong ra man ni. May ideya jud to sila. Ah, may ideya jud to sila nga naka problema ni nga gawa ninyong pinta ni, palitan niyo ani. Kay nakabangga ko. May ideya jud to sila basig ma-appeal pa ni sila sa kaso ba. Ting aning butanga mga ka K5.
11: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: La 7:36 na mga ka-K5 katong balitaan ni ka-K5 Pam hatod jod nato sa ato ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. No? Ayaning orasa ron, la 7:36, lami kayo ipangapi. No? Lami kayo ipangapi. No? Gamito na to ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mauni ang kape nga dili lang kay mga pihay radyod ka. No? Nga kinong mainit-initan kinang imong chan. Dili gani kinang mabusog ka. Kay mabusog man jod ka ani. May dala ni siya, may appeal ni siya nga tabang sa tuang kagalingon. Aside nga mabusog ka na, aning kapiha mga ka-K5, matambalan ka pa. Nga naman, gi-detox ka. May detoxifying compounds. Kining gitawag na itong DTX Coffee Mix mga ka-K5. May detoxifying compounds ang DTX Coffee Mix nga tabangan nga walaon ang mga hugaw, bacteria, ang mga viruses niya or virus. O guban pa diha nga dili nindot sa atoang lawas mga ka-K5 ni ana ang DTX Coffee Mix. Mabakal na kini sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan San Carlos po, didyon mo makabisita diha sa ilahang Doc Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 6 or Barangay 3, aning Dakbayan sa San Carlos.
11: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
12: Good morning to Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning ni mo diha, sir. Salamat kay sa pagpaminaw. Once again, good morning kay Nanay Rosie. Nanay Rosie, good morning diha dapita sa May Brosy Street. Atong amigo po diha nga namaligya og mga nindot nga mga sapatos nga mga ukay-ukay mga ka K5 do all diri sa K5 sa Brosy Street. Nindot kay branded nga mga sapatos o niya mga ligon pa jod na adra dapita mga ka K5 ba? Suroy-suroy mo dira dapita kay kusog ang K5 diha ba? And good morning kay Nanay Nancy, na? Si Nanay Nancy diha sa merkado o ang tapa diha diha nga kananan po nga lanog-lanog kay K5. Tibuok Merkados, Dakbayan, San Carlos. Good morning ninyo tanan. Dirita dapita sa ubang balita kay naunsa naman ni ang ato ang mga eskwilahan karon. Sa resulti na ito ganiha, na ay mga hitabo diri sa Calatrava, katong sa Agpangi National High School, nga nangahilo ang mga estudyante, nga gialigar, katong mga estudyante daw, nakapalit og juice. No? May juice mangod ang ilahang, kantin. Sa ilang kantin diha mga ka-K5 may mga juices na dira, may mga pagkaon, kung unsa na lang ang mga kinagong ginapalit sa mga estudyante nato mga ka-K5. Recess to siya nahitabo, nga namalit ni sila, and then, pila lang kaminutos, dito na nakasinati na sila burag mo suka, nanakit ang mga tiyan, di na magkadimao ang ilang gibati mga ka-K5. So, gipangdala ni sila og Calatrava Municipal Health Office mga ka-K5 o center. So, wala pa to gihapon mahibawan pagkakaroon. I-double check na to ron base ning gawas na ang findings. No? Liho ka ni ko ka-K5 Jezebel Barbicho gatawag ko niya. No? kung ninggawas na ba ang findings sa doktor gikan sa ilang gi-check nga mga pagkaon dito or juice ba diha nga kinang kung unsa jud to asa gikan basig sa tubig wala pa to mahibaw-an mga ka K5 or kuan or di gani sa panahon anang lugar na pato kanina dudahan mga ka K5 nga may naidako kayong kahoy dira nga kining kahoy nga murag baliti pod ba no murag baliti pod ba nga ka K5 so kinang gidudahan po to siya kay murag nahimo kunong tirasa kuno na tubaga sa ko ma'am Jess kay naka on air ko ro tubaga sa ko palihog please. Okay. So karon kinang sa Cadiz na ay mga estudyante nga nangahilo pod. Pero unique ni nga pagkahilo nila mga ka K5 lahi pod niya. Paminaw mo mga ginikanan mga estudyante dres Dakbayan San Carlos or sa mga tapad na to nga cities and municipalities. Kaya nga nung kanyang mga estudyantiha, dili ni pagkaon nga normal nga mapalit na to sa kantin or balo nila. Kaya ang ilahang gikaon, tuba-tuba. Tuba-tuba in Bisaya term sa Ilonggo kay Kasla. No? Sa Ilonggo kay Kasla ang tawag ana. Sa uban nga term ana, mga ka K5, balo kahakon unsa na sa uban po dito nga term. Pero ang tawag niya ani sa scientific nga panawag mga ka K5 kay Hatropha curcas, no? Hatropha curcas. Kini gud ang tuba-tuba. According sa research, no? Ganiha gisulti naman nato ning mga ginagamit ni siya nga mga home remedies o remedy sa mga traditional erba nga mga remedyo mga ka K5 dira sa tuang mga balay. Last binagyod kung naakay mga sprains or di gani, may mga sakit ka sa imong tuhod, mga joints nato, or naakay mga katik, mga katul-katul sa tuang panit sa mga skin nato diha. Or mga paak sa mga insekto, o mga insects mga ka K5. Maoni siya ang gamiton, imo ng kiskison kining tuba-tuba, o di gani, kanang iyang dahon. Onya imuaning painitan dira ilahob nimo siya og ibutang asa dapita directly into the part sa imong body diha nga nakasinati og dili mao. Pero matingala ta didto sa Cadiz City. Giunsa ka ni sa mga estudyante? I'm not pretty sure kung gikaon ba ni nila or gisimhutan ra ni nila or unsa ang sitwasyon. Na hospitalize nung mga estudyante oy. Oh, so niya ang kompleto nga detalye with ka K5 Jezebel Barbicho mga ka K5.
14: K5 News FM Live Report.
12: K5 Jez, good morning. Pasensya.
13: Yes, K5 Bray. Naasa kinatibok ag 17 ka Uy. Grade 5 students sa Tiglawan Elementary School or Tiglawigan Elementary School dito sa Cadiz City ag nalanag human niya gikaon ang bunga sa tanong tuba-tuba na doga Miyerkules sa hapon Agosto 12 kakitabay. Sumala pa sa to nakuha ng informasyon kay K5. Usa ka estudyante ag ninkuha sa bunga.
12: Okay.
13: Iyang gipatilaw nga to sa iyang mga classmates ang katong maong bunga kay K5. Mga duha lang ka oras humani lagi kaon ang maong bunga sa tuba-tuba. Nagsuka na ni sila kay K5. Unya naglingin na ang ilahag kaning ulo kakipabay mo og nangalipong. Moto nga gidala dayon sila sa emergency clinic sa Barangay Tiglawigan sa Cadiz City para kanabitaw maobserbahan ng nahita kato sa ilahang kondisyon kakipabay.
12: Okay. Kining pagkaon nila aning bunga K5 Jess, wala na eksperimento sa eskwilahan kundi ila-ilahara, John? Ila-ilahara?
13: Ang usara mo na kay estudyante good ang nagdala sa moong bunga kagi February. Usara pud ka buok bunga.
12: Uh-huh.
13: Dayon, yan gipatilaw ngadto sa mga classmate kay nanam ko no.
12: Bitaw
13: ko na siya gana bitawng murag anang money. Not
12: correct,
13: not
12: correct.
13: Kagi February.
12: Kay
13: nakatilaw
12: ba ko ani.
13: Nakabalo di ay. Ha, kita ba?
12: Nakakita ba ko ani nga kinang iyang bunga anak burag gamay ra man gid kay na burag dako ra jutay na sa kamagko nato kay Pep Jess, di ba?
13: Mura sad ka nang lansunis kay Pep
12: Jess. Oh, burag lansunis ka dako onya pag abli ni mo ana.
13: Green ang color.
12: Ha?
13: Green ang color.
12: Oo, onya pag abli ni mo ana, burag puti na ang iyang unod. Tama ba ko? Burag puti. Oo. Nga burag humukon nga basta burag marshmallow, no? Burag ana. So nganong 17 man sila kabukay gamay ra man gani kaayo ni gi patilaw og usa-usa na gagmay ra kaayo gi patilaw ana.
13: Oh. Gi tilaw-tilawan nila.
12: Grabe.
13: Siguro kuryoso guro mga bata bag naunsa nga kanang kuan lami guro kayo pag tilaw nila. Murag gi pangtilawan.
12: Murag maya murag mahimo ni sila mga scientist guro kung wag ka graduate ni Kipem Jess. Bitaw. Anyways, di man yun nato ma-blame ni mga bata, the first place, mga elementary. Unsang grade ni sila? Unsang grade, unsan ni sila?
13: Grade 5.
12: Ah, dako-dako na. Eh, pero wala gyapon.
13: Dako-dako na eh.
12: Dako na ni, grade 5 na. Na
13: siguro, na-curious sila kasi sabay, na-curious.
12: Oh, curiosity ang tawag ani, kinang, tistingan ko na ito ni. Labi, guro ni. Pero yung anak ba no? Maumao po ni sa mga unwanted pregnancy ba? Tisting-tisting. Ah, na, tiwas, oh. So mag-ingon tang grade 5 mga 11 to 12 years old 10 to 11 10 to 12 years old mga idara kay Feb Jess ano? Aha.
13: Ay ana
12: na siya and then sa mauna nga mga edad naadyo na ang gitawag nato nga curiosity or unsa kani sa Bisaya na kinang ginamang I don't know kung unsa na sa Bisaya no? Kinang gusto mo tilaw. Gusto mo tilaw. Kung unsa bay lami ani, unsa bay matabo nato. Wala jud naka walay nakasugid jud nga kini siya dili ni pwede kanon. Wala. Mao na usahay jud amang ginikana nato ato adyo ning ignon ang mga anak nato nga dili tanan nga makita nato nga naay mga bunga diha sa gawas makaon.
13: Makaon.
12: Na, nabaw dyan na. Kay uban dira mo, testing dyan. So pagkahuman ato kay Pep Jess, gidala sila ga City Health or Barangay Health Center or Asa Dapita, kumusta sila? For how many hours nga nakagawa sila, mo ingon ta nga OP na sila or outpatient sila?
13: Merkulis sa hapon man to na itabo ka kay February.
12: Mm-hmm.
13: Pagka Thursday sa hapon, dun ay nang nakauli na ang uban mga siyam ang nakauli. Walo, nagpabilin pa ni sa tambalanan kaki February.
12: Ay, na-confine yun dahil sila? Kadelikado, no?
13: Onsa okay, to? Kinigong tuba-tuba kaki February.
12: Mm-hmm.
13: Doon na ni Hilo nga gitawag o tuksal bumin.
12: Okay.
13: Nga naani siya sa liso, nga napoy corsanolic acid,
12: mm-hmm,
13: maka-irritate sa panit,
12: mm-hmm,
13: hydrocyanic acid, maka dermatitis,
12: mm-hmm,
13: alkaloid glycoside or glyoside cardiovascular o respiratory depression ang imong maangkon kag February.
12: Pwede di ay stop niya ang dagan sa dugo sa usa ka tawo kay February.
13: Posible, depende sa kwan sa lawas sa tawo kag February.
12: Mao delikaduha no, delikado Dios kayo diyan. Mga bata beni ay di pa ni ka mao mo control sa ilang kaugalingon kung naay matabo nila sa ilang huna-huna binlag unsa ra pero mao na ito na kuha na igo na dahil sila aning hilo o gikan aning tuba-tuba paita no so pagkakaron unsa ang mga precautions kaha ang gibuhat sa maong lugar kay Feb Jess unsa ang precautions na nga gibuhat sa mga teachers or mga sa ilang City Health dito o Barangay Health Center?
13: Ang City Health Office kay February karon nagpahimangno na or nagpasidaan niya to sa publiko, mm-hmm, bina sa tanang taga residente sa Cadiz nga kanang tuba-tuba di gyud na siya pwede kanon kay makahilo. Mm-hmm. So nag-information dissemination sila karon kay February.
12: Aha. Sige, paminawa na to, Kifebrands, try na to. Burag na kay Tingog, direk Kifebjes, no?
13: Yes, naa si City Health Officer Dr. Maria Victoria Ibanez sa Kadi City, Kakitagbay.
12: Sige, sige.
15: Ang latest sa bong, kung inapagkato ko to sa emergency, ang siyempre estudyante, yung papuli na yan naman. So wala man actually sa meds na ginhatag, kaya actually okay din sila. Daw ang iba na dala lang iburo sa kulba, at medyo tayo lang ang gastric irritation, pero wala man nagsuka, wala man naglupot. So yung papuli sila nga 9. May nabili nga mida nga anon nga ginadextrose, at may 2 pa nga nakaangot ang dagong bala kay daw ang sakit sa siyang daw hindi ko nabula. So 8 da ang nabilin subong na estudyante pero super stable naman. Nahulat na lang kami sa laboratory, sa follow-up kayo yung pa-laboratory pa sila kayo.
12: Aha. So, ang uban guru ato, basig na kolbaan. Ay, hindi magkukatuog kay PMGS nga sa kagamay anang tuba-tuba nga bunga nga burag lansunis sa mga kadako makakaon dyan yung 17 kabuok.
13: Bigaw no?
12: Basig, ang isa ni Tila pala itong usa dito.
13: Basig na, kung ano ito ba, pares mong daan ang malanag kay Febay nga, ang ubang classmate mo rapog nalanag kay nalipong po niya, wala rabi ka kung ano.
12: Wala katilaw.
13: Ano ba? Oo, wala ka. Mas hysteria ba?
12: Aha, marag na apil-apil na lang uban kay ako pud. Nakatapad ra ba ko diha dapitan niya, pero wala aron bida ay no. So, di po nato sila mabasol no kay siyempre mga bata ni. O nya, usahay ba ang mga bata karon kay 5 years bisag ingno natong elementary pa na yung mga advanced kayo nga huna-huna sa mga kabataan. Oo.
13: No, okay.
12: Na yung mga advanced kayo ing ani no. So, hinaut-unta nga makabalik na ni sila sa ilang pag-eskwela. And then, mauna lagi, sulti na to sa mga ginikanan nga ni Minaw aning orasa ron. Ang inyong mga bata, alas binadyo ng mga bata kay Pabjes nga ga-eskwela ba nga galakat ba? Padong sa eskwelahan, kining sigurang lakaw-lakaw. Usay god, makakita na sila mga tanom diha sa mga daplin, mga bunga-bunga. O kan-on. Ayun yung kan-a ha. Ayun yun nga, dili ninyo na kan-a. Kay dili na dira, aside from the bayabas, santol, oh, kini mga familiar kaayo nga mga prutas, that's okay, no? Pero ang uban diha nga dili ni familiar ninyo, ingnon nga dili nato pirmi ginakaon, ayaw ninyo kan-ana kay uban diha, dili na advisable nga kan-on kay 5G. Ana nang naman.
13: Okay. Mm-hmm.
12: So, anyways, balikan ta karon bi naka-contact ka aning tikbasanay sa Quezon? Naka-contact ka?
13: Yes, kaki February, bago lang na mawag na to si Police Lieutenant Colonel Nasarkan ha, ang head pwede rin sa San Carlos City PNP.
12: Pero kay Pab Jess, balikan talang kang pagbalik na to ha, kaya ang oras mo, kailangan lang kumukommercial.
13: Ah, sige,
12: standby lang ha, ayon lang sa extra kay balikan ta kang tawa. Last year 53 mga kaki-Fi, balikan na to ron si kaki-Fi Jezebel Barbicho. Kay baguhanay na to na itikbasanay din sa Dakbayan San Carlos or kinikwanday ng giluba sa bana ang asawa o niya karon na napuntik basanay dito sa Quezon San Carlos gihapon. Yeah, ang tuba-tuba, excuse me. Ang iyang scientific name ana is Hatropha corcus. Gitawag po ni siya sa mga physician nga nut or tubang bakod. Burag kuan siya basta tuba-tuba na diri sa tuan, no? Ang uban nga related niyang species mga kaki-5 kay Hatropha grossififolia. Again, Hatropha grossififolia. Aha, ana na siya mga kaki-5, no? So ingon diri, kini siyang kini siyang tanom mga kaki-5, wala jud gina-advise nga kanon. Klaro kay na ha, klaro jud kayo ha. So, pwede ra siya gamiton sa resulti nato ganiha traditional sa mga Pinoy. Ang iyang dahon ani o di gani kining iyang kining lawas jud niya, imo nang kiskison diha, kiskison nimo unya pwede nimo magamit na sa pag kinang naakay mga irritation sa imong panit, imong skin diha. Pwede nimo butang anang naghubag ang imong mga joints diha. Imo nang initon ni hampol nimo na di hampol ang tawagan ay, ha? Pwede jud. Pero not for external use. Mayon ta external or not for internal use rather. Mayon ta nga dili siya internal use, dili pwede kanon. Ha? Klaro kay na mga bata nga naminaw aning orasa ron o sa mga ginikanan, please. Advice sa inyong mga anak nga ayaw jud kay may posibilidad nga madisgrasya jud ang inyong mga anak.
11: Pagamainit la issue at usapin ang bayan. Foro de los Pablo.
12: Ingon diri ni Kuan, oh, ingon diri ni Liboy Baynosa. Good morning, Sir Bri. Kay Bri, ang tuba-tuba, sir, kay makalanag jud pero ang dahon ana tambal jud na sa panuhot. Oh, bawo na lagi. Pwede na to na ibutang ang dahon nga initon lagi butang sa tiyan ato kung manakit imong tiyan kay bluted ka usahay kinang dagang hangin-hangin. Silda Caballero, lingaw-lingaw, happy. Good morning, Sir Bri. Happy listening samtang ng hugas sa termos. From Sitio Kalubihan, Barangay San Isidro, Calatrava. Dagang salamat. Mubalik ko mga ka-K5, kinigihapon ang foro, Dilos sa Pueblos. Dira na mo, standby mga ka-K5.
11: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
11: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
18: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
19: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
18: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggaas kinabuhi.
19: Mm.
18: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
19: Muna.
18: Bisan pa nga naay diabetes.
19: Oh.
18: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na Japon sa tamis og inom soft drinks.
19: Mm.
18: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
19: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
18: Na.
19: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat.
18: Mm.
19: Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa mat tasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigot, malimta. DTX 500.